0: nagpaabot og simpatiya og suporta ang kanhi senador og boxing legend nga si Manny Pacquiao alang sa mga nabiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Mato ni Pacquiao bisan pa sa mga anasya karon sa United States tungod sa iyang mga commitments, iyang ingon nga padayon niyang gimonitor ang sitwasyon og nakikoordinate sa iyang mga grupo sa Pilipinas aron masiguro nga makadawat dayon og tabang ang mga nanginahanglan. Samtang sa lingbahin, musaka og timbang ang usa sa mga sumusolbong nga boksidor sa Pilipinas nga si Kenneth Leo Burr. Kinihuman siya na pilde pinagi sa split decision batok ni American Michael Angeletti, silang International Boxing Federation kon IVF bantamweight title eliminator bout niya itong Sabado sa gabi, Honyu 6 sa Japan. Sa official win, nilapas si Leo Burr o 300 gramos sa 118 pounds bantamweight limit. Human sa 30 kaminutos, nilapas lang gihapon siya og 200 gramos. Sa katulong nga pagsulay, nakuha na ni Leo Burr ang weight limit. Nini pa lang, nakakuha na og sinyalis ang kampo ni Leo Burr nga kinahanglan na siya nga musaka sa 122 pounds super bantamweight. Mismo nga ang manager ni Leo Burr nga si kanhi world champion Jerry Pinyalusa ang niingon ni ini.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang sports. Handos balita, handos balita, balita.
2: News D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iya jud ning gipang arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Mao nay son siguro Doc Ramil nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Mao nay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pangkontras kagaw nga ang imong sundalos lawas pa relax lang, gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
6: Siyempre.
5: Dili COVID-19. Sa makausap, balikta sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilaha namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahi na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gwa sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sakua, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan anjon nako sa Ditri Bayo kanan dili ko daling malimtanon.
5: Oo,
6: at least di ba? Bisag 80 anyos kana Sir JP, CEO ra gyapon tas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pug Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og Ditri Bayo, nagkanindot jud ang imong mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang Ditri Bayo Sir JP pagsulod si Ditri padulong sa imong army ug ang BCO mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron baka dipinsa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog Ditri Bayo Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Na mo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si Ditri ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag back up no, kinahanglan pud namo ang suporta.
5: Oh, dili na kinahanglan ang support Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa Ditri Bayo, pag inom nimo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang. Ang monolaurin, naana sa side of infection.
6: So, mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom o Ditri Bayo. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
5: That's why, og na kay gibatsag nga mga gilantan ka, every 4 hours mag-D3 bio ka. Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nausap si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Showbiz gandos kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abang sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili sa panit, makapaputi, makapahamok og makapamis sa panit. Aduna ba kid oil nga nagdala og vitamin, elastin, collagen. Abang ano trains gamoy mapaputi og mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan mapalit kini sa Cure Pharmacy og IX Pharmacy. Yes, ayo nga mapalit kini sa Boutique Gel og Loren Drugstore. Eper Motors Himalalon, nagbaligya sa mga barato o pwede si karahan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-J o Yamaha. Karon, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new si karahan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalon, naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalon, dulo sa Crossing Balaas. Gipan nag-iog ginamala, nila na Eper Garapel o Gina Garopel. Oban sila nga nakasidoy-doy o sa pares nila nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan nga mga mekaniko, mao sila si Jan Jimmy Loel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors simalalo ng tubag niya na mga kahandus.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: O karon, sa detalye na sa to ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: ஓகே மகண்டஸ், குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் Nang akumpare kung mula kamu hala angin yung angin tabuna tabuna tabuna yun na kay basin yung sungka mo di kumpare ng interesado sa white tabon. Okay, di akumusta matong hubon karon nga nanay ulan-ulan kinahalan ang hubon kuan jud siya tabunan jud ang hubon. Tingnan mo magli tabunan ang hubon, sigurado ika nga butdan. Butdan. O sana butdan? Muburot ang imong tiyan. Iya ang sulod anak hangin. Sige mga bayan, sa tagapalitang showbiz, emosyonal ang kapamilya actress TV host nga si Ann Curtis. Sa iyang paghinumdong sa iyang unang lead role sa telebisyon, pinagi sa pantasyering Kampanirang Kuba nga nagselebrar sa ika-21 nga anibersaryo niya itong Hunyu Size. Di ako na ba yung mga dugay na gwena July ni maong telesiri nga pantasiri kay giselebrar naman sa 21 katuig ang nalabay mga bay mga inda. O sa kuwan pa to mga bay at o sa babae pa to wana nanganak na ni maong nga salita. Sa yung ex account, adila po tong ex nga kanhe. Kasi klase naman ni nga ex maghandos na ay ex-husband, ex-partner, ex nga on sa ba niya? Ex-captain, ex-counselor, ex-mayor, ex-governor, ex-president. Na po'y ex-men. Takong higala kay Pogi paborito ng ex. Niya di sa ganahag sa radyo ka ex, ang iya paborito ka na yung triple X. Post ni Ann ang video nga nagpakita sa trailer sa mga serye din iyang gidala ang karakter nga si Imang. Kasi si Imang igsuon ni Umang. Pagpagbantay mo ha? Karong gabi kay Basig Dunay, mga amang. Ay labi na giyon. Sigurado yung daghang mga amang. Mga amang si Imang ug si Umang. Ah, karong nga. Padulong ng eleksyon sa barangay November 2. Kabo diha, mga higala diha sa barangay, hala. Nagplano nga mulansar o katong nga naglingkod na, sugod nagngisi-ngisi sa mga higala. Tungod kay, di nakapungan, ay naman pagdahong pang ma-postpone yun. Kaya nga naman, ang atong senador ron, dili busy para pag-extend sa barangay, yan ang extension of yan ang term limit. Kung dili busy sila sa impeachment. Hindi nga usap, ang aktres ani Anhing Wendy De Ramas kinsa mao direktor sa serye o ba ni Andoy Ranay. Di amo na mga bay maghandos nga si Wendy Ramas kinsa mao direktor sa serye o ba ni Andoy Ranay. Wana kay Anhing na gani. Milakaw na sa laing kalibutan. Mipanaw na sa laing kalibutan. Apan, nagpabilin niya pong buhi ang niya gibilin nga dumanan nga mao ang maong pelikura nga pelikula, pelikura na ito. Hunaw na matag-ran. Naisimang hunaw na matag-ra-ra. Para matag, ginibang hapon ba nga ang L, pagbasa, letter R. Imbis nga may yung karate, kalate. Mga bay maghandos ha. O niya, amo na nga bisan pa man siya nga pagtaliwan sa laing kalibutan apan nagpabiling buhi ang gibili ng handumanan nga mao ang mga salida nga gibitiunan ni Ann Curtis mga bay maghandos. Kita bisag ordinary itang tao mga bay maghandos, dili man ta perfecto mga bay maghandos kay sa matag usa kanato makasala man gyud kay gitagna man sa balaga sulatan nga walay taong gipakatao nga matarong kundi kitang tanan makasasala. Apan bisan pa man sa atong pagkasala, apan maninghuwa ta nga bisan pa man nga makasala ang tao apan kana pug makahatag ta og kanang kaayuhan sa tuang katalingban makakontribute ta mga bay para ato ato aron res ato radyo nga bisan pa man sa tuang pagkaordinaryo nga magsisibya nakahatag tag paglingaw nakahatag tag impormasyon og kasayuran upan pa diha para ato sa tuang nga Tulumanon nga mga lama sa kagahapon, bisag ordinaryo rin nga DJ, apa naghatag o paglipay sa itong mga tigpaminawan, pinagis sa paghatag silang gipangayo, mayon nga pero ni Bain, ipanhugtugtugtug sa awit nga naguluhan nga guhit ng palad. Di ato napatukar. O sa itong magpatukar niya sa guhit ng palad, nalipay siya ng gipangayo atong nahatag. Era mo pangayo kwarta kay parihata anak mga higala nga, wala-wala po ito. Natay ginagmang kwarta mga bay maghandos, wala pag madawat ng sweldo, wala na, nakabudget na, asa patubang. Wala naman ang kinabuhi mga bay maghandos, ha? Sige lang, sige lang, bahala na og ginagmay importanteng kanunay. Muna nga sa makaigsona diha, mga naminaw karon, doon naman tayo ginagmang income, importanteng katinarong, pinadiyos na mga bay, kaya nga naman, mula hutay, og samtang nga makatulog ta, makatulog tang naghaya. Nabita na yung kubanda nga dagkog pangita, mga bay magkahandos nga adili tinarong. Adi, karon sila nagproblema. Problema sila. Usa ang pagsulba nila mga higala. Usa na, tinuod ba na mga higala sila yung nahibaloan na. Dagkong kwarta maghandos sa flood control. O, dagkong kwarta. O, niya karon usa man, nagproblema. Niya tuwa, sinintabos na niya tuwa pan. Malipay kita nga makasmile. Kaya ato manangi, paningkamutan mga bay mga kahandos. Muna nga lagi atong ingnot ang mga sugin ting paminawan nga bisan paman sa atong pagkamakasala kayo walid yung tamang ko nga wadyo ko sala kumayo kang wag kayo sala wana nakasala na kaana kaya nga naman gitag na nasa balaang kasulatan nga ang tanang tao makasasala goodbye mga kandos walay taong matarong kaya nga naman sa atong paglantaw nakasala na ta sa atong pagunuan nakasala na ta samot ng imunang ibuhan. Okay, mga kandos, mau katulong nga Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
0: Kandos Balita. Kandos Balita.
1: Okay, makandos. Kato mong atag na og balitang showbiz. Kandos ka na to sa Bus Abloy, Bulkanesing Siap. Pupulkit sa ligid og mo-align sa yanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Minasonal Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa cruising sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, Bulkanesing Siap. Gipanagi og dumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
0: Handos balita.
1: Kini mga tulumanon, handos balita. Dungan kini nga inyo madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bago High School Star Radio og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Sige mga baghandos sa tuwang lantaon rito nga mga pahibaluha, kaya tumatong gibalita ganiha sa tuwang balitang lokal. Kini nga mga pahibalo, mga bay o mga kahandos, okay? Ako lantaon rin ha kay parang masayod atong mga kaigsunan karon nga mga Tayasanon sa mga naguna ang mga panghitabo dito nga lungsod sa Tayasan, sa probinsya, sa Negros Oriental, sa atong nasod o sa tibuok nga kalibutan. Okay, atong una huni kay importante ni kay mga job hiring man eh sa atong mga kaigsunan mga Tayasanon ha. Kinsa to'y nangandoy nga mahimo ba nga mga driver o konduktor sa Cirrus Liner nga gitawag og Yanson Bus Group Companies, Balyacar Transit Incorporated o mas nilang Cirrus Liner. Pahibalo mga bay nga doon na sila pahigayon nga job hiring o nga ganahan nilang masasakop silang pamilya diha sa Cirrus Liner. Pahibalo nga karong Hunyo 19 diha sa Taya sa Public Market sa Function Hall, mupahigayon sila o special recruitment activity kanang nga job hiring ba nga mang-recruit sila para nga mahimo nila nga ma-driver o konduktor. Doon na sila mga examination nga ipahigayon diha. Makapasar ka sa ilang examination isip driver o automatic mahimo ka nilang kanang driver. Dayon, doon na po ikinibang training silang ipahigayon. Sino nga pag-training? Doon na namoy swildo. Kaya ito kuhaan dito ang medical certificate ban pang requirements. Unya, ang kinahanglan ito nga sa mo apply sa pagka-driver kanarang COE Certificate of Employment uban sa tulo ka tuig nga experience ninyo sa inuhang pagpanarbaho. Okay? O kasi mo nanarbaho diha, ala panguha mo diha sa inuhang employer o Certificate of Employment. Dayon nga nakakuha na mo kanabang nakatrabaho sulod sa sobra sa tulo ka tuig. Unya, kanang sa pailaing updates ini sa atong sa konduktor with or without experience. May kasinatian man wala, dawato nila basta kay mo apil mo kwan mo kanang makakomply la mo sila nga kwan unya. Examination nga ipahigayon mga bay o mga kandos. At usapun ha, kinsa nang inanglan og trabaho nga mahimo nga konduktor o driver sa Cirrus, ala anha mo diha sa Tayasan Public Market, Function Hall, karong Hunyo 19, kaya doon na sila special recruitment activity nga ipahigayon. Kato nga maupahibalo, gikan to silang bus trainer, nga mao, kanang bus driver trainer, nga mao si Sir J. Urakoy. Nasalamat ito ni Ma'am Chris Mer, tumaptikon nga HRM Auto o Peso Manager na ito nga lungsod sa Tayasan nga nanawag yun na ito para ma-interview si Sir G. Urakoy.
0: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
0: Public Service.
1: Okay mga bay, nakagabi eh. Lingaw mga katawahan di ang imilantaw, misaksis sa SB and ABC Night mga bay maghandos. Kundi mitukarusab ang Crookes Band, dahil napo niya si DJ Masiho. Dayon nga karong gabi eh mga bay maghandos, karong adlaw ha. Timan ininyo karong adlaw itong mahiligon nga mulantaw sa mga street dancing o showdown. Karong alas 3:30 sa hapon, street dancing na. Ni akong giyawag mo ha, ang kinahanglan nga magsayo mo ganha diya sa itong adol sa gym kay ngano man pag-abot na niya bang kanang duol ng alas 3 natural katong agian sa ruta sa street dance pang sirado man to nanay line kagyan tong mga sakyanan nga paingon gi kag Dumaguete paingon og San Carlos mo na nga kamo sayo mo para nga magplaster mo sa inyo nga sakyanan di mo sayo baglangay mo ato sa layo din parking di wa sakyanan yon mo na ha sayo-sayo mo. Kaya ako ganyan magsitag ato dito kay para makasayo po tag-gabel para ato nga plaster po ato nga. Ato kong sakyan ng motor ako. Okay, dito magsayo, maglaka mo tagikan diri sa gig asa kutub na ilang ruta. Sige, mo na nga sayo sa alam mo kanha diya para nga sayo mo kay lingaw kay ni kay daghan to makaigsunan nga makaigsunan nga mga Katoliko o mga kana mga mutuo og santos mutuo pista manglantaw gyud ini. Bisag nga kato di mutuo kato kato mahigala diya nga lain pa kato bisag di mutuo lantaw magyapon sila. Ani idem na sila, malantaw na sila. Sige niya. Atos po na, magsugod na alas 3 imidya karong hapon ang street dancing. Pagkaman sa street dancing, musunod ang showdown. Pagkagabi, doon ay disco with DJ. Ito na kung ano, lantaw ito sa LGO page. So, kung saan na DJ ang mukhaan rong gabi. Dayon, ugma. Manager, itong dispiras na dyan ugma mga bay. Dispiras na, dayong Independence Day. Sa buntag, doon ay fluvial procession. Ito sa dagat ni. Dayon, pagka... Alas 7 sa buntag, flag racing ceremony. Sayo sila nga mag-flag racing. Kaya pagkaman sa flag racing, kuha naman ka ng 128th Independence Day Street Parade. O doon sa parada. Mga kuha niya. Kanang ato mga department heads niya sa LGU Tayasan. Tanang empleyado. Tanang mga stick. Atong ma-appeal anang parada. Mga stakeholders o mga sectors. Mga appeal anak. Dahil paguluhan niya sa itong mapitikong nga amahan ng atong lungsod sa Tayasan nga mo si Mayor Ben Roberto. O tanang niya mga department heads. Tanang empleyado basta sa LGU Tayasan, mapil sa mga parada. Pagkaman na, napahoy sila. Pagkagabi, mauna ang Battle of the Bands. Kinang sangka sa mga banggiitan ng mga banda. Okay. Lauman na tumbay, mga dekalibre ning tukar ini nga mga banda ha, nga muapil sa mga Battle of the Bands, mga bag maghandos. Tungod kay mga judges po ini, mga maghukom, di po basta-basta mga bag maghandos. Dayon, pagka Hunyo 13, mao na gyud ato pista diri sa Tayasan mga bay makandos. Hunyo 13, pista na. Buntag ana mga bay makandos, tanan nga mga simbahan diri sa Tayasan, nga kato basta kato pong moto lagi santos po. Tanan nga kato nga tanan nga simbahan diri sa Tayasan nga motoog santos, motoog pista. Magbisa sila. Kato nga di motoo, di na to sila umisa kay di man to sila motoo. Dayon pagkagabi, live ba ng mga kandos? Okay, lingaw. Okay. Nang span school diya sa gym. Lingaw. So, magka-exuna diya. Nang span school sa Hunyo 13 mga bay o makandos. Kini mga kalihukan na makandos, gipanguluhan kini sa itong maptikod ng amahan, itong lungsod sa Tayasan, nga mao si Mayor Bimbo Roberto.
0: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
0: Public Service.
1: Sige, atong lantaw rin ng mga pagtimbayas itong makaigsunan nga ng lantaw karon o naminaw sa itong katulamanon ang handos balita na si by Jelo Tenebroso. Matupatun by Jelo Tenebroso. Good morning by shout out watching from Malulus Barile. Samtang dugang pa ni by Jelo Tenebroso. Shout out Gintuaban pamilya diri sa Malulus Barile o sa ako ang amo si Alimar Gintuaban ni Dennis Dimos. Mayong buntag idol, shout out Awaan Ayungon. Napod si Glenn Absin Kaliao. May buntag din mo by Glenn. Insab ni Dong Jason Sepunteros. Ama to pa ni Dong Jason Sepunteros. Good morning ni Ma'am Davita Duran. Ama to pa to ni Ma'am Davita Duran. Good morning by Gretkos Horio Pamele, Estaniel Pamele, Duran Pamele. Greetings from Davita Duran. Okay, Ma'am Davita ha. Good morning by Pino Diaz sa Metro Dumaguete. Okay, Metro Dumaguete. O balihin po, Dumaguete City. Mara. Basta kay Dumaguete. Pwede Metro Dumaguete or Dumaguete City. Okay, atong gilantaw rin ba siguro na mga pagtimbayas itong mga higala nga naglantaw karong nakikuban sa itong katulmanon ang mga lama sa kagahapon. Uy! Wala mga ito nga YouTube din kalit. Hinay mga ito YouTube kaya dali mamiwala. Salamat. Oh, ato pong gilantaw rin ha. Di kadyod lang. Oh, mamiwala dito kalit. Miwala, Jod. Miwala. Oh, dito itong live. Itong live. Okay. Mayroon ang live sa kwan. Facebook, para yun ra. Yun, sobre miwala. Sige, harita to lang tadre atong mga higala rin sa messenger. Basig doon na yung mga pagtimbaya di sa mga higala. Gamitunol sila nga minsahe ni Takla ng kabuntagon. Oy, naglanta na itong higala rin sa Bunga Tamaw at ang mapitikon ng pastor, si Pastor Isaias Lentorio. Amato man ni Pastor Isaias Lentorio. Hello, bye. Good morning. Shout out sa kong mga buutan ng mga silingan diri sa Bunga. Daisane Gaw Ikoy Mansing Dong Marley Bilin Michelle Wamar Gaw Amador o ni Ribing ni Merni o sa mga naminaw nimo karon. Salamat sa pagbasabay. Okay, mautong mao nga pagtimbaya gikan ni Pastor Isaias Elentorio. Pastor ha, salamat o may buntag ni Pastor o may pagwino karon nining atak na nining kabuntagon kundi ni si Pastor wagi puas sa kanunay always nga nga nakastari Diyos ito nga panag-uban mga bay makandos. Samtang good morning bila ni by Bimboy Buboils Jukinto nga always sa kanunay po naminaw di ang mga Jukinto pamili nga ipangaluhan ni Tio Jesus Jukinto o kaoban ni Tia LV Jukinto. Good morning o bepino ni Dapita sa mga Jukinto pamili ni Madam Maria Bongangira o sa tanan-tanan nga dihan Dapita. Magandang umaga po Madam Maria Bongangira. Okay. Ato gilanta ba rin basig doon na pailain ha? Atong bisitaon ha? Atong bisitaon ang kwani, kamisin ang FB post sa LGU Tayasan. Natungod kay ito dito sila. Daghan sila nga mga gipang kuan ba kanang pang postada, gipang posting atong alantaon mga baybakandos kun sa mga dugang nga pahibalo sa LGU Tayasan. Ako lang tanha kajut ha aron nga maka-updates mo mga baybakandos sa LGU Tayasan nga FB page. Okay, congratulations. Michelin Alexa Cruz Pero 16 new girls finalist UTP Elite 8 playoff and member of the 2026 UTP national team. Okay, congratulations ha ni Ma'am Michelin Alexa Cruz Pero sa 16 new girls finalist mga bay og makandos. Okay, line po na ito pahibalo dre mga bay makandos, aduna ipagdapit ha kadyot lang itong kwaning pagdapit ha kadyot lang kadyot lang ha kaya itong ipahibalo kit. Okay. Adya, ikwan. Kani nga ipakwan dungog ha kay muni usan sa vocalist mga bay sa kini hay mato atong kwadre. Vocalist ni sa Spanish school. Okay, adya na tuy padungog ha kay para nga makadungog mo siyang pagdapit para mo ari sa karong Hunyo 3 sa mga bay ha. Kadjud lang ha. Yara.
3: Hey guys, L here of Spanish school. On June 13, kitakit sa Tayasan Municipal Trading Post for Dalit. Tayasanon Festival 2026. Shout out to Municipal Mayor Susano Antonio D. Roberto III for the invite. Appreciate it. Bring everyone. Bring your friends. See you guys there. Hey guys, L here of Spanchcola.
1: Okay, marato mga bay ha. Taga Spanchcola mga bay ang nagdapit kanyo karong Hunyo 13 mga bay o maghandos sa tuwag Dalit Tayasanon Festival karon ng hapon di ay ang Dalit Tayasanon Festival unya ang Spanchcola mulingaw karong Hunyo 13 sa tuwag fiesta nitong lungsod sa Tayasan. Sige, di na pabailain ha tung lang tawag di na pabailain ng pagtimbaya. Ato lang ang tawad ni mga bay maghandos. Kajut lang ha, kajut lang. Okay, mapagtimbaya. Gikan ni Ma'am Alma Scarpe. Good morning, bay. Salamat sa pag-reach ka nunay, bay. Ha, niya mo gate ko. Una ni DJ Maria Bungangira. Kao ba ni Lula Iska? O mo gate ko sa kong abana si Holyo Jomar Lebet. Ni Chana Sarel Kal Amar Sultan Giancarlo og sa tanan na lang. Greetings sa mimpram Alma Scarpe diri sa barangay Mato. Okay, good morning ni mo ng Alma og may pagwinaw ng tagnan ni Kabuntagon. Okay, sa tanan-tanan ka naminaw karon. Good morning ito mga kaigsuna mga bay maghandos diri sa lungsod sa Tayasan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto Vice Mayor Nonong Roberto tanan nga mga SB members tanan nga mga department heads sa LGU Tayasan. Pinanguluhan diha nila ni HRM Oto og Piso Manager Chris Miramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilarin, SB Secretary Reynald Narciso. Guban pa diyan ang naminaw karon. Good morning, good morning. Og sa tanan nga mga katawhan diri sa nung distrito, pinanguluhan diha nila ni Congressman MMEY kauban ni kanhi Congresswoman Jocelyn Quechong diri sa atong higala sa magduhaw si Boss Dibu Hinoo ang sinaligan nila ni Congressman MMEY og ni kanhi Congresswoman Jocelyn Quechong. Samtang diya sa kanlaon naglagubota si Pasibata pinagi sa 99.3 FM Betel Radio Kanlaon City pinangluhan ni Station Manager Pastor Eladio Jr. Okay, tanang kalaon sa pinangulohan ni Mayor Batchu Cardenas. Tanang makatauhan diri sa lalawigan sa Negros Oriental, pinangulohan ni Governor Checo Segarbarria. Di asat bang pinangulohan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang mga Pilipino, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto sa tibuok kalibutan, pinangulohan diha nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Manginaot ang magkasinabot na ng duha ka grupo. Para nga hapsay o malinaw na ang atuang pagpuyo ibabaw ng kalibutan ilabidag yun rin sa Pilipinas, mga bay o mga kahandos. Okay, ay happy birthday. Okay, happy birthday. Uy, kalimut na tayo happy birthday rin. Kulang tao doon. Posting at tumatong higala din ang maestro. Nag-birthday man mga bay o makahandos ha. Sa budget, kajut lang ha. Ako lang tao rin. Sa kuhang, kaya ako itong gisir mga bay makahandos. Araw makuha dyan ato ang kompleto ngalan mga bay o makahandos na nag-birthday. Okay, derade ay. Nag-birthday. Happy, happy birthday ni Sir Boroy Candido Tulintin Junior. Okay, Sir Boroy. Good morning, Sir Boroy. Yeah. Kantahan kang manager Ayan Lahato. Paminaw ang kanta ni Sir Ayan Lahato.

0: kaya Sir Boroy, happy birthday. Dili lang si manager ayon lahat ni apil kanta ito di ay. Apil magkanta sa kuambo de handos trade utso buyag slabio karina. Happy birthday. Dato mahigala dia si Dr. Felix Montero, apil po kanta. Niya si Sir Edisanyo Sabadal, apil po kanta. Niya sampo na nagkanta, may TikTok po si Handos Trate Utso Buyag Slabio Karina. Thank you sa nang nag-birthday ron. Happy, happy birthday. Sa makikisunan nga nag-birthday, ito sa bon. Happy, happy birthday. Ilebina good ni Sir Boroy nga nag-birthday. Karong adlawa, mga bay maghandos sa Diyaron ang bago farm school. Kaya nag-iharon sila dihag baboy. Maraba na yung mga binuhi silang baboy diha kay farm school man yung mga bay maghandos niya. Healthy kayo kay ang ilang mga utanong diha. Kanang kwanju ka na bang inabunuhan sa organic mga bay maghandos. Sige ha. Sir Boroy, happy birthday. O kuban pa na nag-birthday din na pita, happy, happy birthday. At ang lantan rin na baylain ha. Kaya basing kuan, kaya mga lo at mga higala nga wala sila matimbaya mga bay maghandos. Okay, ako lang gilantan rin ha. Okay, okay na. Okay na din mga bay maghandos. Wala na. Na ay uban nga maubot. Di nato mabasa, pasinsya na ha. Kaya wala naman tayo magprograma mga bay maghandos. At ang ide ko niya ha, sa itong atulaman noon, karong alas 8 sa mga bagmaghandos sa mga lama sa kagahapon, pamina akong tambag, bisan o di tayo eksperto nga magtatambag, gani, di mataangit ang mutambag kay utro matang talambagan. Panana matong kinabuhi mga bag, kita may gitahasan nga magtimon sa mga tulaman noon. Maning kamot, bahala ginagmay nga tambag, importante nga, bahala kinulis ang tambag. Importante ba nga, makakaton mo gamay nga mga pagtulon ang mga bagmaghandos. Sige! Lantawang relo. Oras sa Pilipinas, alas 8:42.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga handos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usap-usap ka-DJ nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sinong pagkuminaw o bembuntag pag-usab ka na itong tanan.
1: Handos Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas o humaniana karong alas 9 media, mosunod si Madam Maria Bungangira siyang morning pasada.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyag Slabio Carinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita, Handos 98 Byron ni Bay Librado. Magbilin sa sikapanultiun nga nagkanayon, mga kahandos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kapsul sa buntag, mga sagati, wala pa'y kulang, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ka-DTX! Ay, mga ka-DTRI ba yun? Hello, hello! Hello ha, sa to na natong mga suki nga mga tigba naman ti. Ning atong programa. Welcome higala sa tong dulumanong kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans sa lima na los inyo mga simian. And hopefully nga naamo ka nun ay skahim sugabaskog sa panglawas. Punos panginaot nga na inom na o natumar na mga higala ang DTX 500 og mighty C mga higalang alkaline base nga vitamin C. Yan. Mga penata! Ay, nakakapin na ba? By the way, hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Nipolog City, Dabitan City, Misamis Occidental, Negros Oriental, Siquijor, and the rest ng mga provinces nga abot sa itong Pagsibia karon. Tanda na ito ng mga suki, ng mga tigbalamati nga naka-tune in karon sa ilaha mga paborito ng mga simiaan. And, of course, sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello sa itong mga viewers nga naka-tune in karon sa Facebook na ito ng live. By the way, di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ayaw kalimot mga higala ha. Inom na, tumar na sa D3 Bayo. Kining atong dulumanon, kining atong programa. Hatod ka na to, higala sa tua mga epektibo nga mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay. It's good na to ron, mga higala, mga ka-DTX. Kining problema sa mga nagka-edad mintaw. Nagka-edad na. I know nga, dari sa particularmente sa Mindanao, sa Buanga, maraglagan may mga kuan, may mga arthritis. Diba? ang mga pagkaon ng gunato, laban pagkaon nga, makapataas yun sa uric acid. Sabi na yun ko na akabandas na plins dagat. Nakasbaybay. Or either abunda mo sa isda. Abunda mo sa bulad. Abunda mo sa ginamos. Depende sa form sa diet. Kinimanggon nga mga pagkaon, taas kini siya og purine na makapasaka sa uric acid. Yan. Isguta na to ron kadali mga higala. Kining gitawag nga hyperuricemia. Ang hyperuricemia, mao kini nanay, mao kini tatay, ang pagsaka sa ato ang uric acid level. Muna bang hubag ng ato mga tuhod. Yan. Mga joints, mga kumangko na to, mga kamot, tudlo. Ngulgol kay Doc.

0: Ang hyperuricemia mao kini ang pagtaas sa uric acid nga mo sobra sa iyahang normal. Normal ha nga kada ganon. No. 6.8 milligram per deciliter. Normal na siya, pero kung maabot na ganin na 7, 8, mga higala 9, eh, abnormal na siya. Actually, ang uric acid, mga higala, una na diskubrihan ni atong 18th century. Unya, ang uric acid sumala sa pagtuon ni atong 18th century. Gi-identify ni nila ingon as a marker sa daghan nga klase sa metabolic o hemodynamic abnormalities. So markers, yeah. Kung musa ka ng uric acid, makita na dayon sa mga doktor, ah, kini. Possible, mag-lead kini siya sa metabolic and hemodynamic abnormalities. Mag-create na siya metabolic diseases. Oh, high blood, oh, diabetes, mag-lead na siya sa heart disease. Yan. So kung kasaka na ng atong uric acid, iyan na. So mga mamis, mga nanay, labi na gin sa mga nagkaedad na. Actually, ang uric acid, muna siya'y end product sa pagkaon na to, sa mga pagkaon nga taas o purine. Ibig sabihin, end product ni siya sa purine metabolism. So, unsa man yung mga pagkaon na taas o purine, isgutan na later on. So, ang end product na, mahimo siyang from purine nga naas sa mga pagkaon na to, mahimo siyang ginaproseso sa salawas, ingon nga uric acid. Pero ang sobra-sobra nga uric acid nga dili na mahandol, dili na masala sa kidney, dili na niya ma-filter, di na niya mapagawas, mag-lead kini mga higala sa pagbato ng hyperuricemia. So dapat ipagawas manggon ng uric acid, pinaagis pagpangihi, pinaagis singot, pasingot na to, manggawas na sila. Pagpangihi na to, manggawas nila sa... Pero kung sobra-sobra, grabe na kadaghan yun kay... Huwag gani kay exercise. Wala kay inom-inom tubig. Huwag kay pasingot. Sige po kagkaon o pagkaon nga makapataas sa uric acid, di magpundo na sa tung lawas, mag-lead ka na sa pagbaton o balatian. So, muna na ha. Ang uric acid, mga higala, mapurma kini sa tung lawas tungod sa pag-breakdown sa purine. Now, ang purine, mga higala, usa kini ka chemicals nga makuha nato sa mga musunod nga mga pagkaon. So attention. Unsa man ni mga pagkaon nga taas og purine nga makapasaka si uric acid? Be, basin ka nung na yung tagakaon ani ha. Red meats. Mga karni nga pula. Balo ng tana, karni sa baka, karni sa baboy, karni sa kabaw. Grabe po din kuan eh, sambuang ka. Grabe yun, no? Kabaw yun. Hingabaw gining taga sambuang ka, no? So kana nga mga klase nga mga pagkaon, grabe na. Taas kinagpurine. Basin mo na yung hinungnan nga muy rason nga nung magsigig sakit ng inyong mga kumagko. Magkagout na ta. Yan. Kabalo mo unsay gout? Kanang inyong mga tudlo ba? Nalagko na kaayo. Ningala ka na unsa maning bukog ni tubo. Man, na may tubo. Na may ni tubo nga bukog. No. Topay na nay gout. Yan. Bagkos siya mga higala o ganang this formation sa itong mga joints. Manaman dagko ng itong mga kumagko. Atong tiil, mudagko, mga kumagko sa tiil, kamot, mudagko, atong siko, nani-extension. No. Ang tawag nga na is gout. No? So, tungon na sa pagkaon sa red meat, ha? Organ meat. O, ka na mga entries, mga mga sinodlan, o di ba? Kung sigiho na ito nagkaon, sige ah. Isang tasa ng kape para mag-antos kita sa gitawag nga isang sagot ko pare gout mga higala. Mag-antos kita sa itong uric acid nga gasakit. No, atong mga tudlo, sakit kayo. Seafood. Oh. Even ka itong mga gagmay nga isda, bitaw bulinaw, pirit ka na mga gagmay nga isda. Oh, grabe po kayo na. Dilis. You try it mga higala gaon, di ba? Yung binagyo kung taas mo uric acid. Ah. Actually, naapunin siya sa mga beans pero dili kay tantog yun nga makapasaka sa uric acid ang mga beans. Ang grabe yung kayo kaning mga meats yun na angin sa karne. Yan. Even sardinas. Mga dilata. Oo. Oh. So ang uric acid ginapagawas dapat ni sa lawas pinagis pagbangi. So importante nga makahigit ang tarong. Inom ta og daghan nga tubig kung taas tag uric acid na. Kung mahimo makapasingot yun ta kada adlaw kay sa ingana nga pamaagi papagawas po nato ang uric acid sa tung lawas. Ang sobra kadaghanon or kadaghan mga higalang atong ginakaon. Even ha kadto mga kuana mga fast food yan. Mga instant nga mga pagkaon. Oh. Kana mga frozen mga food, mga dilata kana even kana nga mga pagkaon. Makapasaka na siya sa uric acid. Kung kanunay kang gakaonan na, eh, hunungin na na. Hunungin na. Eh, ikaw ang magiging mag-antos. Magsigi kag-antos anang imong tuhod. Magsigi kag-antos sa imong paglakaw. Magtakiang-takiang ka. Maglisod kag-lakaw. Kay grabe ka sakit, mga higala. Hindi takalakaw. Pagmatas buntag, ah. Tingatakig yun na, kanang pagmata sa buntag, bugnaong panahon. Pagmata ni mo, pagbango ni mo, ah. Hindi nakakatunob, mga higalas, imong lapa-lapa, kay grabe kang ngulungol ang imong kuan. Imong mga, maka-join sa imuhang tiil. So, undangin na na, undangin na. Ha, sige pa, lamay kayo, dok. Koy, kung dili na ito na undangon, actually, ang pinaka-the best yun na nga remedy, undangon yun. Kali kaya na ito yun ang mga pagkaon nga makapasakas uric acid. Kaysa mag-maintain mo kanunay bitawg tambal, dili ba yun maayo? Oh. Nabinag yun kung naana mo yung mga pain reliever, dili yun maayo. Kaya mahitabuan na maanad ta mga higala adlaw-adlaw na ito. Ang nahitabo, mga higala, labi na yun sa mga may edad, kaniya ako ning warning, labi na yun ning ato mga nagka-edad ron. Base nahimo ng vitamins ninyo na inyong pain reliever. Ano nagkaingon kong vitamins? Kay base ninyo nang ginaadlaw-adlaw. Kay adlaw-adlaw magsakit man, Dok. Adlaw-adlaw. Nako. Ang problema, mag-lead ka na, mga higala, sa kidney failure. Madaot itong kidney, ana. Kung kanaan daw ito mag-inom o mga painkillers, pain reliever. Diba, Nay? Mas dako ang problema, mga higala nga. Unang-una, ha. Kung taas tag uric acid, ang atong kidney, galuya, gahinay. Imnan pag yun na itong pain reliever, musamot kadaot ang kidney. Later on, mag-lead sa kidney failure. Kung magka-kidney failure taon, silangatan na ito. Dialysis. Oh. Pagkadako na nung kayong problema. Muna nga hinay-hinay, hunong-hunong na ito na. Okay, anitas mga risk factor. Unsay mga rason. Mga possible nga mga rason nga kita magka hyperuricemia. Number one, alcohol use. Pag-inom usab sa bino, makapasaka sa uric acid. Sabi na ginto mga beer bitaw, mga beers, carbonated nga mga drinks, even gani ang soft drinks. Exposed sa mga heavy metals like lead, pesticides, no? Exposed sa ana. kidney disease, high blood pressure, high blood glucose level, o may diabetes ta, hypothyroidism, obesity, and extreme level of physical activity. So kung naatay nga ni nga mga sakit, mga problema, or either naatay nga ni nga mga habit, mag-lead kinis pagbaton o hyperuricemia. So unsay sulbad, hunungon gyo dapat. No, mugi na. To correct the disease, we need to find the cause. Okay, ang balatian na amang ginay hinungdan, i-correct ang hinungdan. Tao na lang taog sabaw-sabaw, gulay-gulay lang sa ta, yan. Mag-oatmeal ta, pwede. 1 cup lang a day. Oh. Mag-salads ta, no? Mga raw diet ha. Na mas labing maayo mga higala kay magsigi tagao garni nya magbagulbul ta sakit kay akon tuhod, sakit kay akon tiil, no, di ba? Nay pamaagihan na, no. Number one mga higala, ipagawas gyud nato, no, sa lawas ang uric acid. Ang DTX 500 niya na kini magikinahanglan nato sa may mga taas nga uric acid, may hyperuricemia, may mga gout, may mga gout to arthritis. Ang buhato nato, inom ta kada adlaw og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. O mo na gikinahanglan nato, ha? Sige, itry na to ni, itry na to. Sugdan dayo na to, Ron. Sugdan dayo na to, ha? Kaysa magsigi taginom og pain reliever. Kaysa magsigi tag-antos mga higala, sugdan dayo na to, Ron. O, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ang sobra kataas ng uric acid level sa dugo, nagresulta kini mga higala sa seryoso nga health problems. Uy, dili lang kay gout ang antuang maantos na to, no? Ma-experience aning taas ng uric acid. Pwede ni siya mag-lead mga higala sa heart disease, diabetes, kidney disease. O, diba? Sige kaingon na, kining pagtaas uric acid, muni siya'y marker sa pagbaton og metabolic diseases. No, muna ni siya. Pagmutaas ang uric acid, possible yun na nga mag-develop og heart disease, possible nga mag-develop og diabetes or kidney disease. Kini nga mga health condition. Mopo yun ni siya'y kuan ka ng dangatan kung taas ang oxidative stress levels sa atong lawas. Pagtaas ganitang uric acid, taas ang oxidative stress sa lawas. So aron mapunga na siya, wala may tambal mga higala makapugungan ng oxidative stress. Walay tambal mga higala makapugungan ng free radicals. The only we have mga higala sa pagtuon is the antioxidants. Nga asa man nato ni makuha, lili man nato ni makuha sa mga tambal. Makuha nato ni sa atong ginakaon nga mga healthy nga mga pagkaon. And of course, makuha tani mga higala sa pag-inom nato og DTX 500. Makuha tani sa pag-inom og D3 bio kining antioxidants. Oh, klaro kay na ha. Unsa may antong buhaton aron nga ma-eliminate nato ng free radicals nga gasaka. Kay lagi hilig tagkaon og karne. Tungod sa tong ginakaon gasaka ang oxidative stress. Galala ang ato ang hyperuricemia, gasaka ang uric acid. Galala ang ato mga problema sa ato mga joints. Naminigyod ko magkaedad taon sa may atong buhaton. Ang science, ang siyensya nagtudlo ka na to. Antioxidants ang gikinahanglan. O asa man na to ni makuha. DTX 500 kada adlaw. Mighty C kada adlaw, ha? Take weekend mga higala, twice daily, buntag o gabi. DTX 500 og may TC. It is more than enough mga higala to control the level of free radicals sa atong lawas. Stop uric acid level in your blood from soaring high. Mag-take tag DTX 500 og may TC kada adlaw. Oh, nay ha? Sugda na nato ron. Oh, kay magsige man tag reklamo, magsige na tag antos aning ato mga tuhod, nangaunsa na ni, gangulgul na ni, maglisod tag lakaw, may edad na ta. Magsige ta magbagulbul ana, sugda na nato mga higala ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Onya osbo na nato ang aton diet, no? Di na ta magsigigkaon sa mga pagkaon nga taasog uric acid. Taasog purin nga makapasaka sa atong uric acid. So di ba galimtan mag Mighty C, mag DTX 500 twice daily kaduha sa usa ka adlaw. So ang pangutan na doc, asa man nato na ma-avail? Pwede na siya. Pwede na to na siya imnon. By the way, buntag o hapon, kada human og kaon or wala pa'y kaon. Ah, anytime, pwede ta makainom ana. Then, mapalit ni siya ang atong DTX 500 o Mighty C mga higala sa pinakaduol na butika. At tumo sa inyo mga pharmacy, at tumo sa inyo mga butika sa inyo mga lugar, asa man mo ron, then pangita ang DTX 500. Parisi mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
1: DTX 500, mamali sa mga butika. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500 mabibili sa mga butika. DTX

0: Kenlot.
1: High blood gid ko.
2: Ano sa una ang
3: blood pressure?
0: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
7: Gina Ferris Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dili ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
8: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw diyo ka
7: ganyan? Oo.
8: Pila nakakabulan nga gainom?
7: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years.
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
7: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tong laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko sbaneg pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tong laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
8: So mo ni mo ginatumaron?
7: Oh, ditribayo kapi sa buntag. DTS Coffee Mix.
8: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
7: raw. Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatong sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz.

0: ITC na kada adlaw. Oha, usbon ako. Sa mga gataas ang uric acid, sugda na nato magahigala ang pag-usab sa tong lifestyle. And of course, sugda na nato magahigala sa pag-inom sa Mighty C o DTX 500 mga higala. Yan, muna'y usas mga sulbat yun. The best nga buhato nato kung naatay hyperuricemia. May gouta. Ibig sabihin, may mga aray, agi, agoy. Agoy tas mga tuhod ba? Aray-aray tas mga tuhod. Anyway, ayaw galing mo to sa mga higalahan sa tuang Klinika D3 Bio.
1: Go vitamins!
0: O, kana. Ang atuang D3 Bio, mga higala. Muli pinakauso ka ayaw karon nga klase sa vitamin D3. Yan. May vitamin D3 na ka, may BCO pagyug ka. Ang D3 Bio, mga higala, no, gatabang ni siya na binagyod sa mga gusto magbawas og timbang. Then, kando mga mamis. Very stressed ka, ayo. Ayaw pasag di ang lawas, mga mamis. No, binagyodin ka to mga asawa. Kinahanglan ka nun ay glow ang atong pamanit. No, hamista. Batanong na atong pamanit. Ayaw pagpa-stress dira. Pag-inom dira og D3 Bio kada adlaw. Makatabang na. Para nga glow ka ayo ang pamanit sa atong mga misis. Batanon gyapon ba o? Grabe si mami, eh. Ah, mag-D3 Bio ha. At the same time sa mga daddies na to nga very stressed kayo. Labi na ganito may mga balatian na mga kaedad na senior citizen. Mag-D3 Bio ka danlaw. Ang atong DTX Beauty Soap para sa may mga bugas-bugas, katol-katol spanit, skin diseases, pag-DTX Beauty Soap mo. Yan. Then, gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon, ni Mrs. og ni Mister, ang labing-labing, murag usahay ang labing-labing mapaingon na sa away. Experience mo na? Ka-experience mo na ang maglabing-labing mo niya mapaingon sa away? Ay, pag-extend herbal capsule dyan na. Pag-extend herbal capsule. Kung naakas dipolog, naanis mga butikas dipolog. Yan. And of course, sa ubang mga lugar, Visayas o Mindanao. Sa mga mahiligo ng kape, mga higala, instead nga hunungo ni imuhang kape, ilisi na. Ilisi na, pulihin na. O herbal nga coffee. Kung ganaan kag herbal nga coffee, halat, sisingi, sulayin ng aton DTX coffee mix. Yan natay pinakabago, natay bagong klase sa kape. O natay bagong mga higala. Bagong nga variant sa coffee na to, DTX premium coffee. Muna yung pinakabagong kape ron. O, patsada ni kay wala ni siya'y asukal. No sugar, pero lami, mga higala, yummy. Lami kay mga higala, lami kayo. Humot o very healthy kayo. Inundumi ka nun ay, sa DTX coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wow. Anyway, mo say babay, kung higala ka itong oras, limited kayo. Mapun, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras, sa tanan na to, nga mga consumers, mga kaklinika na to, kanunay gagamit sa itong mga product. God bless sa tanan. Salamat kayo sa itong mga listeners. Until tomorrow, the same time. Sa mga ka-DTX na itong mga ka-D3 Bio, tara, mga pinata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:19.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na klasada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. And of course, mga sokintik paminaw, niyan sabi niyo hang igala. Di ba? Amay adlaw daw Dragon Mill. May adlaw usab da sa mga listeners sa ato kanon na nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaiya nilang mga soaking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagbayga yung mga soaking tigpawin o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soaking tigpawin o sa mga kapsula o guban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas o ano na kita ay prevention no? O dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya o sa mga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini dako kay lig katabang sa mga kaigsoonan nato nga problema sa ilahang panglawas na problema is usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang po sa mga dunay mga varicose veins, rheumatis, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Anay tatay pa ala, kiniksiya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit niyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no mao na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apunay ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit anya kaabag usap po na to mga sokintik mga ato usap mga Case King Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina giyot ang Case King Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkada yung butika o pormasya Bisaya so Gamidanao mao na higala ang pinotantik ayo ang ato usap nga panglawas higala nakinanglan o minerals no pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. na kinanglan ta og minerals, no, like calcium, no, mo na siya ang pinakarindot kayo nga minerals, no, high quantities magala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiyo sa mga sokin tikpam na ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium, ah, basta calcium mga sokin tikpam mo usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay makalimot mga sokin, tigpaminaw. Atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
9: Yes mga sokin, tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants na makatabang pagyod sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Visayas, ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ako kayo si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong kit sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
14: DTX 500. Mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
18: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsag ka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
20: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.
0: and

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipailato nga pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
2: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo budi ay ni siya. Kay paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
5: Mm-hmm.
4: Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinood yun na.
3: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
7: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
6: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
7: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
6: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2900.

0: Nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Ana nahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigilang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radio ni Ate Arlene mo na nakadumi ang about sa nang lunch capsule UN food supplement. Kaya ako gakong ba na ka-diabetic man high blood chad ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong ba na sa inong sa dana o buntag udto gabi. Until na sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UN. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang kung yun din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
4: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores in pharmacy in Visayas and Mindanao.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Oh yeah!
7: Let's get it on.
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
5: Hard Mama.
8: Hard Max.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
8: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones, Talapulabang, Aguni, Dabo Vistor. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
11: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
12: Oo, Vitron. Kung di ko katig, uinom ko anak.
11: Mm-hmm.
12: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaling-kaling kanon, mga nalang po yung akuhan ni Kuanya. Mahayo po, kadali ka kang baka, inumdong magtanong.
11: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
13: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Oras sa Star Radio, alas 9:45.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate for responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: 9!

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sagalan sa mga station managers sa Ayan and Yala Hatog sa kinatibukang Porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasay. Lagip na sa pag 99.1 sa Radio Bago High School Campus with station manager Sir Mac and Linda. And today is Thursday, June 11, 2026. Longsod sa Tayasan, Lokop 28, Suka Barangay. Lakit na sa bang mga kasilingan ng mga longsod of Dapayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Ubani ko ninyo sa ako ang pagpamasada sa kahanginan, mga ka-star. Para makasakay mo. All you have to do is don't hesitate to call and text at ang official call and text line. Para sa tuwang smart line, 0969-484-5454 sa atong globe line. 0956-664-7734 sa atong website, i-type lang ang www. That's the radio tayasan.weble.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadang atong mensahe sa kuang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Live ko rin diha, pwede good ka ayaw mo drop by sa inyong mga comments, inyong mga song requests, inyong mga greetings or shoutouts. You can share point para daghan po ta, managhan ta, okay?
2: Sana all.
0: Please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan, against Star Radio Tayasan. Kinapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagka aron og onya. React, follow, share sa mga posted na photos, videos, mga public affairs, suguban pa. Og dagang salamat sa inyo, haha. Star Radio Tayasan official Facebook page, 58k followers. Thank you so much. Anyways, mga ka-star, oras sa Pilipinas, 7 minutos ang nakalabay sa Los Jess sa Kabuntagon. Atong mga oras, getod ka nato sa Ayo Sabona Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Wow, kini maka paputi mo pahamis yung mga kutis naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, papalit sa yung mga suking butika o gatindahan. Ayan, Victims of Love by Air Supply. Kinsa may nga biktima sa gugma diha? Ha? Kinsa may? Ayra mo kabalaka. Kay i-reward ra mo ana sa Ginoo. God works in mysterious ways. After all those failures, after all that, you know, pain, di ba? Pain will be healed, okay? Narapog ko, andam kong mapoy-hapoy sa inyo mga nag-umidong mga kasing-kasing. Samtang namina mo sa programang Morning Pasada, antamtang andam kong motor ninyo. Andam kong mugiya. Asa tapadura. Anyways, mga ka-star, andam tamong yatod kung asa ang destinasyon nga gusto ninyo. Or ganahan po kong i-explore tamo. Itor. Ako mong ibiyahe, paingon sa tiyaman, himpapawit. Ako ang piloto sa kahanginan. O pwede pong mahimo kong captain kung magbiyahe ta sa kadagatan. Pwede po tang mahimo driver og putput, hala sikad-sikad. Sakay po taga train, kinaabot na wala na raba direk chuchu train, makamingaw. Bitaw, no? Salamat kayo sa experience nga nakasakay gyukog train. Binakog damgo lang ang tanan na makasakay kog train, nakasakay na gyud ko. Diba? Nindutun sa di eh. Anak ko gani nga, binakog mo ang atog kambay. Binakog, salamat kayo sa nag-provide. From Gov, man to, by Ronnie Vaino. Yan, yan. Nindot sad kayo. Dagan kayong nakabinipisyo sa libreng siya kayo. Nindot kayong ruta po. Kay, kumbaga, padulungkag Tayasan Boulevard. Ikan sa Tayasan Municipal Hall, National Highway. Oh, paingon ka sa kurbada. Paingon dito itong whiting shade na circle. Antod nga mo, turn left ka. And of course, agi ka Catholic Church. Batulong na po kayo ito ang kanyang Pabugay Street, Roberto Street, down to Pabaybay, hastang Nindota. Nindot gid kaayo. San Boulevard, angat na punta, agita o, covered court. Wow naman. Sige. Stand by, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom. Stay tuned on the right here. On 98.3 FM Star Radio, tayasan kay Basta Nakastar. Sikat.
2: Ako si Pili Kabugnaso. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang Ditri gamay Vizio. Ang Vizio gamay Ditri. Apalit sa mga butika. Ditribayo. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gyud masawa ng pagpangabi bangod apektado gyud ayo nang akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
3: DJX Coffee Mix.
5: Ako po ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Be alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand!
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasig. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon na kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangit. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawaan ka kapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong nagawa. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
5: Analisa ko din Tino. Talapap payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder Iskolin kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
4: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iha ang gibating paghangap?
5: Isa kasima na rato. Yung giparito na po gusto. Wonder Iskolin. Ito na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder Iskolin.
6: Wonder Iskolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
7: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na ako.
1: Maria Bunangera.

0: our Philippine Standard Time. And it's now 24 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getot ka nato sa Astasin. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuhan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, taas og sugar sa dugo, dunay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala ko natanan sa Astasin, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan ka uban ng Astasin 10 Organic Seaweed. Mas taas og xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og may nga panlawas. Tungod ang Astasin, barato lang.
1: Sana all.
0: Ang Astasin, mapalitsin yung mga suking butika o gatindahin. Adulsin yung mga lugar. Diri sa Tayasan, mapalit din sa may IX Pharmacy, Curie Pharmacy, and of course, din sa may Ayungon, mapalit din sa Boutique Gel o Glorena Drugstore, diyan sa may Bago Tayasan, mapalit sa Palimalay, ni Sir Boyax, love you, Karinal.
1: Sana all.
0: And good news, since parayon gapon ang promo sa Astasin, manghatag na sa Dagastaran, Astaran, sorry, Astasin. So, mukuha na po tayo sa ka-lucky winner karong Tarong Adawa sa programang Maning Pasada. Doon na natin upat ka winner ha. Nakadawat ka on pulo ka kapsul sa Astasin. So all you have to do, nara ko yung mga pakulo nga ipangutana or ang challenge na lang tingali na ako mo ni. Nipakita ko sa live ang akong ipangutana, unsay color sa ako ang gisuot sa upper. Kana lang. For sure. Pero ang pinaka... Pero if ever layo ka ha, layo ka sa Tayasan, ikaw na'y bahala. Kay dili man siya mo, dili ni convertible into money. So capsule dyan, ang ato ang i-premyo. But if ever, huwag na po kay ganahan yung ihatag ni mo sa imuang higala or friend or something like your relative na older eh. Pwede tikahin mo on the winner. Okay, sige. Ano lang. And sa gustong mo tawag po or makasusi mo diyan sa Facebook Live kay anytime, musuling ragyod ko. Mustay ko o mga 1 minute mo pakita sa kamera. Mag-action-action ako diyan. Mag-sign language ako ninyo. Ano na. Li-anay ragot sa camera ko eh. Ano na siya. So, maura na i-challenge. Pero huwag na imutawag. Ano po ko ipangutana. Very easy ragot ka ayaw para makakuha tag-winner. Okay? Sige. Nanara ka simple mga ka-star. There you go. Itong basahon ang atuang first batch of comments diri sa Facebook Live. D4 Mwakwa here. Oh, diba? Muslim, diba? Good morning, DJ Maria. Pa-shout out and greet the call to my father-in-law, Ricky Estukoneng of Himalalo. The happy, happy birthday today. Oh my God. Sir Ricky Estukoneng, yes, from my hand, Himalaloid.
2: Happy birthday!
0: From Star Radio Tayasan, greetings, birthday greetings.
2: Happy birthday!
0: Again.
2: Happy birthday!
0: So, sa mga nag-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday yesterday, o sa miyagi pa mga adlaw later.
2: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pang mga adlaw, and then...
2: Happy birthday!
0: Of course, sa mga nag-celebrate silang mga reunion, mansari, week, sorry, gupan pa diyan, happy celebrating, palakpakan. First caller, yes, hello, good morning.
3: Good morning, my friends.
0: Hello, how are you?
3: I'm fine, I'm not feeling well. Ah!
0: Hala, oy, ganang dili man feeling well.
3: Kahit ko ano ganang...
0: Hala, nitabok ang tingog ni General Paingog Dumanhog. Kay feel na ako si General ang tingog niya in ana last day. Oy, hala.
3: Hala,
0: oy, magwapa ka ka.
3: Hala, ayaw ka na.
0: Ako si oy. Si Ondi.
3: Ayaw, wika yung kanong.
0: Agaray, oy.
3: Anyways,
0: Pagiti ka ko, stinkoy, be.
3: Ayaw.
0: Ay, nako. Sige, Sir Linard. Love you. Same on great thanks. Go ahead.
3: Ang
0: saan? Before ko mangutana, greet sa diha. Sige.
3: Okay, wala na naman, princess. Ako ito ang dada yan. May nito nga. Nalimot na ko, princess. Nga nang diha, dito yung mamali. Kapo nila. Ako sa family dada, princess. Kumayamayin ko sa Jukinto family. Dito ko. Ni Ate Jenin. Jukinto, princess ko na yun. Sa kong family dito yun. Hindi ko sila lalpore. Sa kong iyan nga namin. Si Tia Lilia Marilo. Dayon.
0: Okay.
3: May nitong panahon sa ni Ate Ate Alois Carpe, ni Ate kita mau tanya ni Ate Aileen ganag-ganag asa ni Ate Aileen ganag-ganag ni survive. Good evening, good evening dah. Good night, good morning, good morning. Dari kade sejalan Sansa ni tatay sita ni ni tatay sita yung ni nani Erlinda de ni Brad and Nicholas. But may nga tuloy ang dami nga may buta ng awalik ng super set.
0: Ang sa'yo request ni mo?
3: Para ka tungo favorito kung nariyan ka pa.
0: Kung nariyan ka pa. Ang sa'yo binis saya, Ana. Ang sa'yo binis saya.
3: Kung naapa ka. Akong ipakita ka ni mo ang akong gugma. Sagol nga pagduha-duha. Kaya ikaw ramanggit ang nabinusarang binukat sa akong kasing-kasing. Muatun ako mga kastar kayo. Mubalik pa ko niya para sa itong on the spot nga drama. Babay-bay, basta nakastar. Sikat na sikat!
0: Walay na ko ay. Ang gikuridas naman. Sige, thank you, Sir Lina. Mura siya gusag ka itik nga nagkapakapa dito sa basakan. Samtang akong gigukod-gukod. Og ako in town, hapit matumban. Pinasaghid ang akong mga tiil ni atong lapukon og malumuton nga kagahapon. Shout out ay kong bayro ni Bay. Nga busy ka ayo tao mo eh. Mga tuwang handus, 98, nga nagtunol kanunay sa iyahang mga late mong impormasyon. O sabi, every Monday to Friday na, alas 7, abot alas 8.40, tanging gina si Byron Divine. And of course, iyang programa pong mga lama sa kagabion. Ang mga lama sa kagahapon! Nga naman na, oy, pwede man po nga na yung mga lama sa adlaw. Mga lama sa kagahapon! Grabe ka, ayaw raban yung iyahang mga sender, oy. Oh, daghan ka yung gasend, dibay-runibay o mga lama sa kagahapon. Kaya po nang tambagan po after, Anna. Kamu po, pwede po mo participate sa pagtambag. Kaya ang iyong mga tambag, puro na maayo. But at the end of the day, ang makadeside ang gitambagan ragihapon. Kung ikaw nga tambagan, paminawa ragyod ang tanan de yun. Kuan, i-decide ragid ni mo kung ano siya'y labing maayo. Diba? Diba? Okay, very good. Anyways, matod pa din ni Ma'am Nerica Castroyas. Good morning with heart emoji. Oy, Ma'am Neri, one of my sponsor. Ang tag-iya sa Jerry Customized Printing Services. Our pretty tip. O buotan kaayo. Maabi-abi yun. Bisita ragyan ninyo. Ang nahimutangan ng mga branches. Ako nang i-air on niya ha. Kaya naasa bunga tamo. Taya sa National Highway. O sa may Palasla National Highway. Anyways, sa parental, Linarda Vlog. Princess pa shout out. Mami Eva, Kiara Orina of Dubai. Sir Daniel, Sir John Rel. Ate Jorlin, Jukindo Francesco. Ate Alma, Tatay Sito'y Chanchain. Nanay Erlinda Alijo. Request na Princess kung nariyan ka pa. Thank you, Princess. Mura kong nagpuyo sa usa kaging harian. Lagi na nga gitawag kong Princess. Usa ka prinsesa nga nasalaag, usa ka prinsesa nga walay korona sa agta. Apa nagpabilin pa gihapon kini nga nagmadasigoy. Naisama sa usa ka pinya. Pinya nga ngano man ang korona sa pinya kay tunukon. Pinya ka ba? Bakit? pinya asa, pinya enggak. Sige, oy. I do hope kamu diyang nagpaminaw. Ana ra gid mo sa kapis kay kanunay sa inyong tagsa-tagsa ka mga panlawas. Tungod kay antong panlawas mo ay nagsilbing puhunan sa tanan natong gingbuluhaton. Mga tahas din sa kalibutan every now and then our daily routine nga mahimong productive ra gihapon ang ato ang gingbuluhaton adlaw-adlaw ang tanan, okay? Di ba John Ampo gapiniyo ta vlog? Kumusta man ikaw? Sige. All right. Okay. Stand by sa akong pagbalik. For now, mangina po isa ko.
4: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
8: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
9: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
10: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
11: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanato.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
14: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
15: Isa'y pangani mo, Nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio. Taga-asa sa gamam.
16: Toong.
15: Bila edad ni mo?
16: 78.
15: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
15: no, tuan. Noong sa mga tiyantil?
16: Noong hubag siya maayo.
15: Nahubag tanan.
16: Noong kanina inyong huabot diri. Huwasta sa abot diri sa kuwan.
15: Punuan sa paa.
16: Dapat tayo may sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
15: Ya, karon, okay na yung bana. Okay,
16: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
15: ka. Kailan na edad to?
16: Kuan, 79.
15: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
16: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos ko, pe, ray, gino.
17: Sa dala, salamat, mga idol.
18: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
19: Si Jane Masagbud sa KPLW Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, og tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
18: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Maria Bunganera on air.

right, welcome back mga ka-star. Philippine Standard Time. It is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. Kapas-pas gyud sa oras mga ka-star. Tingin na ito, mapasusay. Pero ang oras, kastang dali, aman. Ang oras na ito sa Pilipinas, kastang dali, hasta sila Ignacio. Tingala na lang kahayag pala sa isna sa gabi, eh. Ito, no, dito ba da pita? I guess ko, no.

0: Oh, kung asa ni nga tono. Asa magiging nga tono nga tingo nga akong gi. Gamit sa kanginan. Pero dahil swan ang lambi. Bahalag, Bisaya, basta tono ilonggo. But I love Ilonggo. I love Ilagainan also. I love you all. Para walay mang looy. Sige. Bahalag, Bisaya, basta tono ilonggo. Abaw, kung mag-ilonggo po gali. Ano tani, magalong kamuda ha? Kaga makadto mo sang diin man. O makadto po ka mo sang banwa, sang tayasan. Tamo git mga rides da. O matamat lang git. Matamat lang kamo sa pagbakal. Tamo git na mga tindahan. Magtano mo sa John. Magkaon mo anay. Sao na lang giyot. Wrong giyot. Oo, kinakoy kasabay o kaon sa itery, sa tayasan. Mga ilonggot sila. Ah, kitib-kitib lang agi nila ba? Sa tumuno nila ba? Sa ninduta pa matiyo. Pero ay mo kumpiyansa kay ba? Sige, lambing na ipro isong. Pero mga tayasan isong kong tingog. Pero mga lambing ang baya po rin tayasan. Wala, gutuo na siyang naong. Pero po, mapinanggao na. So, nalanggit no, inanong yun na. Lahi-lahi, magitag mga accent, bisag mga Bisaya, ta. Ano ba, kinimaong programa, kita litong sub ka nato sa Jury Customized Printing Services, ang main branch, ana sa National Highway, Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental, o ang laing branch, ana sa National Highway, Palaslan Tayasan, tapad sa Agua Jo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin, rush ID, photocopy, bookbinding, lamination, t-shirt, printing, mugs, printing og daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Ipanagiya og ginumala ni Ma'am Nereka Castrayas. So shoutout po kay Gretchen Cleano sa iyo ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized friends. Shoutout po ta sa mother ni Ma'am Nereka Castrayas. Hello motherhood. Thank you for always listening. And of course, something in your eyes. By Dusty Springfield. Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Herbs Meda Farmang. Tigin mo sa Nans Capsule, Nans Coffee, U8, Nans Liniment, Nans Eye Drops. Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa, Caesar, Biker, Mega Manog, Alina Beauty Shop. Kung diin madungog dire sa Star Radio, Tiasan, Gikan, Saloni, Sangto, Jabado. Ang ilang programa nga Sincerely, Ati Arliens, may alauna yung media ang takna sa hapon o pagkahuman. Mosunod na yun ang Balong, The Great. Ayan, sige. Kumusta naman mo diha? Okay ra ba ang tanan? Okay ra ba ang inyuhang mga tingog diha? Wala ba'y nisagpong? Inaot nga kamo na lang gil kanunay sa maayo nga panlawas mo gina pinakamain nga source gil sa tuang daily routine. Okay? Alright, sige. Matod pang chan-chan. DJ Maria Bungangera, gaatang ni sa drama on the spot ninyong Leonard. O kinsa ganitong usapon. Oy, hello. Hello, Chan. Oo, nalingaw mi, diri ni tatay sitoy nga nagsunod. Kung wala ka, o di ka mo on air, magpangatol sa iyang ulo si tatay sitoy. Ay! Nga naman na. Mingaon siya ni mo, DJ Maria. Ay! Tay si Toy, I miss you too. I miss you too. Salamat sa pagsabot ninyo. Kung wala ko meaning, naragyo ko importanteng mga gipang asikaso. Naragyo ko mga personal nga task. Okay, sige. Pero palangga ba yata mo? Oo, sige mga ka-star. Shout out ko ang Micah Didirex diya sa may Alabama, USA. Have a great evening, Mike at Diderex. Good evening to you there. I think it's a sleeping time there in Alabama, USA. And shout out also to Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Ma'am Lona Taylor of USA, of course. Chini Green, of course. Diaz of my UK, Betoka. Chen. And si Canada, si Crystal Maria Garcia Soto, and of course ni T-Star Kalumba rin sa May Dua Qatar. O, sa itong mga kigsuan ng mga OFWs, shout out na lang kita ninyo tanan, okay? Oo, mahirap maging OFW. Kaya di ba yan nalalim nga, layo kasi mga pamilya. Huwag tanay sa bakos ba, kumbaga. Di ba? Kanang murag slow motion ang dating nga nagpalayo ka. Nagdala og malita. Samtang hinahinay nag-aginod ang airplane og paangat. Dito na ka sa himpapawin. Hinahinay ni gagmay ang mga building nga dagko sa kalupaan. Hangtod imong nasud-ong ang mga panganod nga murag mga gapas sa kawanangan. Hangtod nga milanding na pod ang eroplano sa laing nasud. Pila ka milyadong dagat, pila ka milyadong kahawan sa kawanangan o kayotaan. Ang kalayo giantos tungod og alang sa kapalaran. Ay, diba? Vito, to live is to survive. Diba, Sir Micah Jacob? Sige, mga ka-star, balikan na tamo. Mina sa tag-importanteng painom dumigyan sa Dragon Fraud. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 10. 59.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners nanay tatay palon na klasada kung asa mo na motang karon sa inyo na motangan. And of course mga sokintik paminaw niyan sa inyo hang igala, di ba? Amay adlaw daw ka Dragon Mill. May adlaw usab da sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaiya nilang mga sokin sa bihanan. Higala igsoon, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbaygayon mga sokin, tigpaw na huwag pipila ka mga minutos sa tumatagan o panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga sokin, tigpaw na sa mga kapsula o guban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay lig katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang. Nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay paala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo na higala sa mga butika dol sa inyong lugar ay magkalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartwalk Stream, ha? Coffee for men, mga sokin, tigpamin, with all kinds of ginseng, ha? Ay mo kalimot na ini, mga busing na to, nga gusto yun, nga mainom, one cup lamang, na? One cup lamang sa Heartwalk Stream Coffee for men. Power up your performance, Heartwalk, no? Pag ikaw naka-Heartwalk, no? Magsarap ang saya. Pag ikaw nakainom sa Hard Max, no, ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. no, mao na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Hard Max, no? Okay, so ay mo kalimot mga sokin tig, ang ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit tigala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo ang panit. Kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na. Apbon e ringworm. Do naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Kaskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ha pamanit mga higala, apin ninyo hamis kaayo tan-aon. Like Kutis Artista, kanina gyud ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagdayon butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao, ha? Mao na higala ang pinutantik ayo. Ang ato usab nga panglawas higala na kinanglan og ang minerals, no? Pag wala tay minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinang lang ta og minerals, no? Like calcium, no? Mao na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tikpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin tikpaminaw, usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
10: Yes mga sokin tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw, all natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta naka-star, sikat.
13: While at home, work, or school, doing Facebook, playing online game, or doing nothing, put us on the background. Always.
14: 98.3 Star Radio. Maria Bunangera on air.

Alright mga ka-star, balik ito sa program ang Morning Pass. Sa oras sa Pilipinas, 9 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagan. Katong mga oras, gatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulay, natural nga pamaagi. Pagpumasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil. Peppermint, wild turmeric extract, malang longgay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektadong parte sa imong lawas. Ubanan o masahe. Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo, Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dire sa tayasan, available ang Shiva Essential Oil diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago tayasan, available sa Malay ni Sir Boyacs Labio Carinal. And of course, diya sa may Malabio Oxibo, mapalit sa bang Shiva Essential Oil diya sa Beth Sari-Sari Store in front of Malabio New People's Palace. Alright. Sige. Good morning, sis. Sumatot pang Gretchen na Kaliano Psycho. Hello, dearest. Kumusta man ikaw? Usap po ni sa assistant o empleyada ni Ma'am Nerica Castrayas diya sa may Jerry Customized Printing Services.

0: Alright mga ka-star, narieta yung importanteng public affairs. Ito po nang itunol kaninyo. Ano na ipahiga yun ng receiving of requirements of educational assistance second semester school year 2025 to 2026. Kining mga gikan ni Sir Diboy hinuong impormasyon. Okay, sige. So, sa valir mo sa human na, sa Lalibertide, mauni ang mga LGU ha, o mga date, and proposed date, and of course, ilang oras. So, sa valir mo sa human na niya itong June 6. Sa Lalibertide, karong June 13, 2026, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Himala Lord, June 20, 2026. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Tayasan, June 27, 2026, 8 a.m. till 5 p.m. Ayongan, July 4, 2026, 8 a.m. till 5 p.m. Bindoy, July 11, 2026, 8 a.m. till 5 p.m. Mauna siya mga naasoy ng mga lungsod nga nahisakop sa unang distrito. Mga kastar, gikan po ni sa tinubdan sa tuwang congressman na Kong Emmanuel Iway. So, mauna mga requirements nga ilahang dalon. So, ang inyuhang dalon ng mga requirements, school ID proof na enrolled sila sa second semester, load slip second semester, and national ID sa mo process. So, mauni ka itong school year 2025 to 2026, okay? So, mauto ha. I-ano ra po din ni Bayro ni Bay. Sige, balikan rata mo para sa laing hunat. Sumpay sa mga suginlano sa tuwang drama on the spot on air segment. Mauna ang drama sa akong pagbalik. For now, minos sa tagpipila ka mga pahinom doon. Stand by.
1: Ako si Alex, nagka-UTI Jodso. Akit ipangihi o ako po niya pusong sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jod ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jod kayo ang DTX 500. DTX
2: 500. Papalit sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Namun niya akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita Balagusta.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit yan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kwan, may PC, Ditribayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabili sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
6: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more,
7: Amin na undang testimonya kung sa epektibo ang Vitron Drops.
8: Nabilin bungkukan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong ekskwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa ako ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog ako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abti ka sila ato nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila tayo adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lapsik ang inyong mga anak.
7: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
11: Merna bro mo.
10: Pila edad nay kusga nay?
11: 60.
10: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
11: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
10: Pagsugod gyud.
11: Sugod oo.
10: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
11: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
10: Ah, okay, sa una day na
11: igato. 180, 200.
10: Mo na yung blood pressure ni mo.
11: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
10: Karon wala na kay laigi.
11: Wala jud.
10: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
11: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
10: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na yun?
11: Matuog.
10: Barangay. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yun?
11: Di mo gamit sila. Ni arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
10: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
13: Agi.
14: Naunsa ka din ha?
13: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
14: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
13: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
14: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
13: Ah, imo na bukong binuangan ha?
14: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
13: Mauba? Unsa man na?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
13: Dagana ding ingredients ani no?
14: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
13: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
14: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
13: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki.
13: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo lumalipay? sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nan's Capsule, UAID at Servicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, paunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay, hihimo ko na lang ng maintenance kay, ako kalawasan, munay naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay, inom man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa'y kaon ng lunch o new ed. Munang kisikin akong inyong ganon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong inyong. Salamat kayo, Ma'am Allen.
3: Maria Bunangera on air.

0: Welcome back mga ka-star. Ani anata sa to ang drama on the spot on air segment together with the cast. And puhon burag madugag na tong cast. Wala sa wala pa gid ako magahini pug panahon si Sir Nicolas for now. Sige lang Sir Nicolas sa puhon. Anyways, nana sa linya si Sir Leonard. Yes, Sir Leonard. Good morning again.
1: Good morning again,
0: sir. Yes, kumusta man ikaw?
2: Mauba?
1: Dagom na po rin.
0: Okay ra magdagom. Importante ang atong dagway magdagom.
1: Wala
0: ra. Sige, ikaw ang recap gahapon. Paki-recap sa episode gahapon.
1: Okay, mga kasar, no? Ang miyagas na ito sa kilanon. Post-lot ang ato. Gikidnap na si Zan. So, ano pong mga barkada? Na nakita lang yun si Rua sa itong mga nangaging antaw. Ang tungod na ilang kalagot na napilte ni Rua sa ang si Otso ka-fighter ni Burno, nangita nagpaagi nga nakidnap si John. Pero si Rua nagtakuban, nagpakalaki. O niya, nangikyas si Rua o si John. O karon, ania ang sumpay sa itong sugilanon, buslot ang ataw.
0: Action! Malinaw na ang atong pagpuyo. Salamat kaya dyan ha.
1: Pero, kinunang kuha ulit ang mga baka.
0: Kuha ulit po. Sige. Atong balikon.
2: Balikon. Yay! Nasi papang si Mama Lola!
1: Mga anak, dawin si Mama Lola.
3: Ah, naanagin doon sila. Uy, naun sa manu aning may ganikinana mo.
0: Mga anak, makasabot na niya mo. Di ba, Jan?
1: Oo, tulad ng mga anak. Taas ko yung istorya. Yung importante nga, makauwa na muna mo. O kuha mo na mo. Bakit na ikaw
2: lang? Lako yung tala!
3: Ay, sige lang, maapas na unya ko.
1: Pero la, namilig ko yung mong kinabuhay kay... Hindi ko kung mismo nga kaawas.
3: Ay, di ka balakaan kinaaman sa Dkoy Car. Ay, magkabala ka.
1: Magkakaro.
3: Doon na sila. Ako na lang ang nag-inusara din sa akong payag. Kaluoy po sa akong payag na isama sa payag nilang Jan og ni Ros. Buslot ang ato. Buslot ang bongbong. Buslot ang salong. Kulag hagdan ang akong hagdan. Magtulog in taon ko. Lipay na pod ko kaayo kay sobrar pa ko sa nag-aircon. Nunid na kong aircon kay manglapos naman ang mga hangin. Lipay ra po ko anang bahina pero salamat lang po si Ginoo nga okay ra pod ang akong panlawas. Tuwa na silang si Jan og si Ros. Hasta akong mga apo. Mapas raw niya ko dito. Pero umang ko kabalog asa sila di ay, umang ko nangutaan na. Maunagin din, nakabahong ok-ok na to, ane.
1: Mahirin ko to.
3: Ginsa mo?
1: Aba, ang lula ni ko. Ang lula ni Rose nga kong palalaw sa.
3: Onsa? Onsa may niyong iari din eh, magdala mong ayuda.
1: Mahirin is burnok.
3: Abinakog, magdala mong ayuda dire.
1: Dili man, pero kung insultian, kung gusto mo ibawaan ka ron, labaw mo sa ayuda, mong inatanyo nang.
3: Di ay ba, sige, sultian ka mo. Ako ni sila sultian nga. Tua dito
1: ba sa... Ato si Sinango.
3: Oh, tua dito sa barangay... Barangay... Suling, Barangay Suling og sa Sitio Piteo, Piteo. Oo, na sila dito. Naman sila dito sa Barangay Suling og Sitio Piteo, Piteo.
1: Sigurado ba ka na?
3: Sigurado lagi ko. Sigurado ko ay magkabalaka. Oo, niya.
1: Katawag mo mga bata?
3: Oo. Oh, kauban nila mga bata. Tua dito sa Barangay Suling Sitio Piteo, Piteo. Ay, salamat. Makapalit na yung kuinig bugas. Salamat ka, idong ha. Kaluyan ka sa Ginoo. Oo, sige. Adwara ninyo dito, dong. Salamat kayo, ha. Ang pino. Pasaylo ako, Ginoo. Naimo kong namakakaning bahina pero para sa siguridad o safety sa akong mga apo. Pero kining kwarta nga gihatag mo ragdili ko kadawat ani. Asa ba din ako ibutang, oy? Hindi man din ako pinasingutan. Pero Ginoo'y nasayon sa tanan. Kaya balo ko nga lahi alam plano. Gusto, aga ko ang kar nga ako ang nagrintahan dahil di man day akong kar. At doon ako, magdali ko. Ari ko mo agi sa pikas agi anan. At doon na ako. Diyan.
1: Hindi ko din, no? Parusta pa, no?
3: Nakalimot man day ko. Ugsugid niya. Lola nga. Asa tadapiak. Hinaot nga iyang mahilingan ang akong gisuksok sa iyang bulsa. Sa lugar diin, kung asya ta, gilakip to na ako sa kwarta, ang papel o address.
1: Pero, ano na ba sa, balik ko na to sa
3: kung balik ko na to, madihado ta. Okay. Pasagdi, nga mo apas diri si Lola na to. Isabot ka ba?
1: Sige. Ang importante nga, kaugan na ito ang mga bata.

0: Time pa. Muraga naman tayo silingan na tanaw pa gunang siya unahin. Kaila ka anak niya. Ang atuan ng silingan ng si Solidad. Buutan kayo na siya na to. Naapo dyan rin siya diri. Umbot lang. Ngayon masuta rin niya na to.
1: Sige, ato ko nang suru yun.
0: Manuray rin niya atas tong silingan diri ha.
1: Sige, ato tayo po tayo. Awa suru mo ng bata.
2: Hinaot gawa ko masundin nila. Dala makaabot ko kay ako nailingan kining papel. Kalakip aning kwarta sa akong apo. Ako gyud silang adoon sa maong lugar. Pero sayod ko nga wala ka detect ang katong mga tao. Nga buot magukod nga to kanila. Ania magdali gato o sila ga? Gato o sila kwanggol ko? Ay madahan. Dapat igmat mo ko oy. Binuang. Kalami po yan sa kalibutan. Ya, mabuo na ako kung ginaboy tungod nila. Oy buyag no. Ay bahala mo Roy. Nila niya, but na lang ako ang edad o gin-ani. Niya mag-in-ana mo, di mo magbago sa inyong

0: So, murag malinaw naman atong pagpuyo. Wala na may nakasamok na to.
1: Manginakot-cross na. Hindi na malumduman sa ato nga kaon.
0: Maulay niya. Hinaot nga, nagbago na sila.
1: Pero, yun na pagkakamahay, may burlok kay na mabuang siya ninyo kung kay papa ka. Palo ito sa ginong.
0: Hindi na mahimo. Hindi na ba si Hay? Importante nga nagkahigog ba ita. Wala nagbasi sa material nga butang o physical nga appearance. Namog na ang doon nato karelasyon tungod sa gugma. Wala namog na ang atuang relasyon tungod sa kwarta.
1: Mabita na lang sa mahalagat kita.
0: Mabita nga. Gidawat na ako ang iyong mong gugma bisag ang iyong ilong murag palwa. Gidawat na. Ay ko katao eh. Wala ako manaway ha. Gidawat na ako ang iyong gugma bisag isugag mata. Gidawat na ako ang iyong gugma bisag sulangon ka.
1: Gidawat na ako ang
0: ayoko gagsa pa.
1: I love you.
0: Mangga, basig na aroy mangga dito ba? Ay, itong hinog ha.
1: Mangga?
0: Oh, mangga.
1: Wala ba kung masito dito? Asin ba talaga? Mapalit.
0: O, paghapit po, ginamos ha.
1: Ginamos?
0: Oh, ginamos.
1: Sige, mga tanan ako, asin tindahan dito.
0: Pagpalit po yung palatang bulad ha. Katong palata ba, palata? Uy! Nga nung katanga manggod ka? Inigumani mong palit ha, ay nagpakita na ako sa kaadlaw ha. Oo, sige. Sige na lang, kau na ba? Sige na, oy. Wala ka nila yung tandihan nga, greeting.
1: Pwede yung pa-pa-presence nga. Mabay pag-abot si Papa Nardo.
0: Okay.
1: Saka mga si brother and Papa Nardo. Ito na lang. Salamat kayo, princess.
0: Alright. Thank you. Salamat kayo. Basta na ka, star.
1: Sikat na sikat.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. And our way, sumakot si Sir Leonardo Pauner ng itong katandem sa drama on the spot on air segment.

0: For day chat, 6046. Mano, matat paniya diri. Hello, DJ Maria. Good morning. Ang imong suot is color red the polo blouse. It's me again, Di Sorinio from Bayungon. Hello, DJ. Ikaw, Di Sorinio, ha? Ang nakalahi kay kanang kasaradyo ka makaraog. Basin na kay Marie for di ha or makatubag po din kaso next ha. Hala oy, ikaw ha, nikalitra kag suling ha. Ikaw dyan ha, Di Sorinio. Makita na dyan tika pohon once magtunol ko sa imong premyo. Okay? Di Sorinio, hello. Salamat ha. Okay, let me check. I shout out take ta sa itong mga silent listeners karoy. And of course, sa mga kanabitong mga nagkariyang mga department, mga ahensya sa gobyerno. Shout out ang kapitana Ayan Tirano sa mga Tosino Girls, Lavenders, Josie Cui Abran, Danay Erlinda Alio, Sir Danilo Alio, Ma'am Nili Alio Altates, Sir Doming Calomba, Ma'am Alma Escarpi, Ma'am Island Ganaganag, and of course, ni Ma'am Crush Tita of Del Monte. Shout out kaninyo ni Engineer Glenn S. Balasabas, ang atuang department head diya sa Maytayasan Municipal Assessor's Office together with his staffs diya. Oh, kamusta naman mo diha, sir? Alright. Hello, DJ Maria. Matod pa ni my feature kento diya sa May Lapu-Lapu City. Hello, Sisi. How are you? John Ralong, hi ka po na Redoubly. Good morning, everyone, and to all the people. Matod pa diring chan-chan. Hala, oy, DJ Maria, bungang yara. Matod pa diri ni Tatay Sitoy. Maog yun na mong kinabuhi sa una. Ang balay nga, nagkabuslot-buslot. Ay! Ayaw ragin na. Ayaw ragin magkaulaw sa inyong balay nga magkabuslot-buslot. Ayaw ragin na ikaulaw diha. Wala na'y problema, ginyong tabil-tabilan o sako diya, wala na'y problema. Importante, limpyo atong konsensya nga nagpuyot sa nindot kaayo nga kinabuhi bisag inanara ka simple. You know what, yun na? Although, murag kumoto na itong kasing-kasing, pero ayag ikaulaw. Importante, unaha ang priority nga makakaunta sa usa ka adlaw, bisag katulo lang, okay na na. Then, padayon sa pakigbisog o padayon sa pagpaningkamot sa mayong pamaagi. Kay bless gapon mo sa Ginoo. Okay? Sige. Nanara na kasimple. Oo. And of course, ito ni nga susiyon din mga kastar. Matot pang chan-chan din rin. DJ Maria Bungangera, di gud mawala ning style ni Tatay Sitoy nga kung maminaw nimo ang usang kamot ibutang sa hawak o ang usay itapion sa bungbong. Mura gatan-aw og telebisyon. Ay, salamat sana. Tatay Sitoy, eh, kabala ka kinaaral niya ko i-kuhani mo basta. Taga niya tika gastasan. Anyways, mga kastay, balikan tamo para sa last portion sa itong programang Morning Pasada. Stand by.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
9: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga kabul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
8: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag...
13: This is Amapola Broadcasting System.
8: Makapamaba.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Soul UA o COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Maria Bunangera on

0: 5:53 in the morning. We are ahead 13 hours, right? Anyways, Mike, go ahead to your shout out.
1: Okay, I want to do a shout out to. I want to do a shout out to God, first of all.
0: Yeah.
1: And thank Him for everything He has done for us. Going to do another shout out for Ion Mojito.
0: Okay.
1: Another one goes out to Bye Ronnie Bye.
0: Okay.
1: Another shout out goes to Eva.
0: Okay.
1: And another shout out to Linda.
0: Mom Linda, Nay Linda.
1: Shout out Linda.
0: Okay.
1: General.
0: General, okay.
1: Manuel.
0: Okay.
1: Another shout out to, oh boy, I can't remember. Zenrel.
0: Yeah.
1: Zenrel. Another shout out to.
0: Uh huh.
1: My favorite. DJ Maria and all the other DJs.
0: Okay. Continue.
1: Another shout out. Another shout out to. Oh boy, I'm yawning. Oh boy.
0: Gitulog na rin atong caller. Yes. Because it's evening there. You're doing. Okay, continue. Yeah. Go ahead.
1: I'm tired.
0: Okay, go ahead. Continue.
1: Another shout out to Star Radio.
0: Okay.
1: 97. Aye. 98.3.
0: Continue.
1: 98.3 Star Radio.
0: Okay.
1: Another shout out to all the radio staff.
0: Okay.
1: Over at 98.3.
0: Yeah.
1: Another shout out to all the Facebook listeners. Another shout out to all the listeners. I can't even think. Another shout out to Ya Quinta.
0: Okay.
1: Ya Quinta family.
0: Okay.
1: Yeah. Gentlemen, everybody. Love ya.
0: Okay.
1: And, here we go again.
0: Anyways. All right, Mike, the directs. Thank you so much for participating for this last portion of our program. And let's go. Thank you so much. And basta na ka-star.
1: Sikat!
0: Salamat, Og Amping.
1: Waylon Sapayan.
0: Alright, that was Mike Didericks of Alabama, USA. And of course, kini mga programa. Gitalito sa kanato sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. Nga mapalit sa inyo ang mga nakalaya mga butika o pharmacy doon sa inyo mga lugar. Dari sa tiyas at mapalit sa my IX Pharmacy, Angel Pharmacy, Og Curie Pharmacy. Available po ang Amigos Capsule dito sa my sa Bago Tiyasa Negros Oriental. Dito sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Grinal. Sa inyong mga lugar, sikat na gid kayo ang Amigos Capsule. Okay, doon ay 15 ka mga nakalaya mga sagol ng matambal sa nakalaylay mga sakit. And of course, pasalamatan ng sabna ko si Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Take Entra Juice, kadagan pong mga benepisyo nga makuha na ito aning Entra Juice. I-connect lang niyo si Ma'am Eva via Facebook account Eva space Q space Orina. Kaya andam gina siyang matunol ang mga tips, mga detalye on saan nga magka-extra income po ka mga ka-star, okay? Ayan, sa ito mga kag-show na diyan, mga pamilyang Jukento, Tanilon, Psycho, Librado family, of course. Ito na mga naminaw, Giodoro Tapiros, na lamang yun. Di naman kita mo matag sa tag sa pa. Maya nga pagpaminaw. Salamat kayo sa akong mga personal sponsors sa Nalensya's Cake Shop, of course. Yagi pa nag-iani ma'am Sinalin Elam niya. Diya sa may Balonga Ita Street. Pangita alang diya ang Nalensya's Cake Shop. Kaya andam gina dilahang mo. Cater ninyo mga ka-star, okay? Thank you so much mga ka-star. Dagan kayong salamat ba yagi sa inyo nga pagpaminaw ha. Kamu ang nakapakumplito sa programang Morning Pasyada. And of course, to Mom Eva, Irina, Mike Didurex, and the rest of the listeners out there. Thank you so much for being with me, for being with my program. I hope you are doing good right now. Yep. Sige, paniotto na mo ha, paniotto na. Kung sa may mga short andi ha, kung sa may mga pagka-andi ha, ay kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Okay? Dili kita malimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Alright, sige. Thank you so much. Anyways, mga ka-star, it's time for me to say bye-bye. Singalan sa mga station managers. So, ayan na niya lahat sa kinatibukang puwersa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa Gyapon, kinilangan niyo hang alagad sa kahanginan siya.
2: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa na loka pa ka man, barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Amping og ampo, I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
7: tama.
6: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
7: uh-huh.
6: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
7: tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon
7: okay.
6: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
7: yes.
6: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
7: tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
7: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
6: yes
7: ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no
6: yes dok
7: mayong adlaw usab diha nimo
6: ano, yes diba? Dok
7: ano, higala, mga suking tigpaminaw ato hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa day ni siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tik paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tik paminaw alang sa sexual desire mga sokin tik niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tik mga older adult nga mahata makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tik paminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tik paminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tik paminaw o sanga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tik paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tik paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tik paminaw. No, reduce to performance mga sokin tik paminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tik paminaw. Ang importante nga naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tik paminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gid mo mga soking tik paminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tik paminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling imo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hardmax Extreme mga soking tik paminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soking tik paminaw muhatagan og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tikpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
7: okay
6: kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tikpaminaw
7: okay.
6: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
7: Okay.
6: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga soaking wow. tigpaminaw. So kung gapangita kaga performance nga walay sama
7: okay.
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Bacuwe. Tala, ato ta sa buntot, bay.
10: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
9: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay mamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
10: Ala, sige, bay. Sige, time sa. Ako sandado na kumpuspuro.
11: Hoy. Asa mo mo ato?
9: Ato, may sa buntot, day. Among sunogon ang kogon dito.
11: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kun masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
10: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. kay makadaot kinis kay iniyahan.
11: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
12: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
13: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio, alas 12, 9,

0: 3.
1: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: man.
1: Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao, no? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata na sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Wala kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa na sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Wonder Banaba Plus. Adi, yung ka magmahaya na. Tapis ka po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan, diya nga, lisod o bawas, o, lisod pagpangihi, Bitron Drops, para sa mga bata, bago na tao, taman 1-year-old, Bitron Syrup, 2 to 12 years old, Bitron Tablet, 13 anyos pataas, Vitamins Plus Iron, tulog o gana sa kaon. Nga to, ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmahin ang atong Wonder Cardio Care kay pertininduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himo Aid. Nindot ka pong kayo na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yun sa mga produkto, no? Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ato sa ning Balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gikan sa sabakan sa kinapusurang bahin sa taguangkan sa atong inahan. Namugna o gihimugso kita subay nining mabatsi o matigni nga kalibutan. Kita ilang giantos, giampingan, sulod siyam kabulan. Way kabutangan ang kalipay nga gibati sa usa ka amahan. Pagka mapuanguron gayon sa gugma sa usa ka pamilya. Sanatad sakripisyo ana ang pagsinabtanay og panaghiusa. Pagmatuto sa kaanakan nga natingban sa pagpangga og pag-amuma. Gisapnay sa ginikanan kun unsa pakabug-at ang problema. Sagad sa mga anak, anaa ang pagpakasa daw pas-anon sa ginikanan. Aron dili mahitumpawak sa tumang kaalautan. Dili panumbalingon, masigibisag unsa kapawan. Matugkad lang ang saling kapaw, nga gugmang walay katapusan. Tingali magbasol ka kung anong gihimugso ka sa gugmang hinikawan. Pantaliwala sa mga bagyos kinabuhi, nakiatubang, naging bugno, naging bisog, maangkon lamang ang kalinaw nga way katagbawan. Pamilya ang isinggit sa katawhan, bisan asang suok ning katilingman. Pagasauan ang kasakit ug kalipay ug puy-an ang kalumos na sakitan nga galamhan. Ang saradong gawang sa buhing paglaom sa paghandura buot pag-aabrihan. Isibaw sa walog sa kamingawan ang damgong magmalampuson. Nagtampisaw ug nangandoy nga unta maangkon ang maayong kaugmaon. Ang pamilya hampason sa mga hagit sa kinabuhi ug usahay hadlaon. Pandili matarog ang malig-on nga pundasyon. Umusiaw man ang bangis nga tampalasan sila mapakgang sa gugmang matinudahanon. Ang gugmas pamilya mo'y rason kung anong ang bulog pakigbatukan o atubangon. Hadlaon man sa mga kasakit, ikaw padayong mubarog o makigbisong. Isa naman ang pamilya sungugon sa mga hampas sa mga balod. Mga balod nga buot mupusgay sa pundasyon nga gitukon. Kining tanan, pagatuklangan sa bugos tiunay og timos nga pagsalig nga dili matahong. Gugma sa pamilya to! Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Pag tumatagal lalong tumitibay. Kan ba kanang kung gusto bito kaghaplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang kaipiktibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil, muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahi ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo kaipiktibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra kaika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ama, ato nga pangalan o kumpletong address?
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa kagamit sa inyo ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay kayo sir, ang Wonder Herbal Oil, kay makaayo dyan sir, kay kanang maghaplas mo sir, nindot yun kay paminahon. Buknaw kayo sir, dayon, makaayo dyan, kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ka sir.
1: Sama sa?
2: Sama sa sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Pag-ulan, sir.
1: Sige, padayon lang o gamit, anak. Inindot gud kayo na siya.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil gud nakapaulian ya. O tinindota kayo. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas? Kanang na i-Tyler, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, anak. Kanang na i-Tyler, huwag milabot, anak. Kanang Wonder nga WO wa milabot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni di mday na ya kay di mday mao imong napalit imong yung liliyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated lili gyud ka mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina no prayanya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa atong Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko sir, kabahin sa Animal Vita sir.
1: Okay, sige sir. Kinsa atong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis, Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Pagamit na ko sir sa Animal Vita, iwang mangguto kayo sir ang baka nga akong ipainom.
1: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, nikusog na siya bagkaon, kayo na niyang inom, kusog na pagminom ang baka.
1: Mm-hmm.
3: So sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko sir nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, nga baga niya nga bahin.
1: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
1: Mm-hmm.
3: Dahil kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, o, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Mirigin Bautista.
1: Taga?
4: Taga doon ho si Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo, produkto sa Banaba Plus.
1: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni tayang ang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas.
1: Mm-hmm.
4: Tayang tanang, wasay ka na kayo mukhaon, tay, luya, nag-sister, di kayo katimbog sa nawadan sa kuso. Gitryan ko na ko siya kung painom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom, yan, pwede ko sa butusa, tay, akong gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya.
1: Mm-hmm.
4: Ngayon, ato pala kadlaw, na uli ang dito siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o Kwan, sa opina, tayo nakalibang na ko. Mo to, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom mo to. Na opina siya.
0: Ako na, no? Ang atong Wonder Banda Ba Plus. Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malusia to Negros Orienta. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jai Jai Paluso, akong bana, si Marcos Paluso sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman di Pulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa barangay Sinaman di Pulog City. Shout out ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald o Patrolman Romil, nagpa-shout out Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus and Pasitis family. Salamat sa pagbasa, kuya, si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Misamis Oriental. Nakadang Vitron, ay mo galimot na nakadang drops, Vitron drops. Mga bata, bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinang ligon man. Aron dili basta-basta, no? Maunang mo gamit kita ng produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan ting paminaw, ha? Ay, paminaw ta na, may testimonya ng Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapa Rizal, sa Norte.
1: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
5: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay man among gisulayan ni amo ang gamay sus karon nga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di ka mamumata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinoning mata na kamag naigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko basta epektibo dyan ning kuwan kining Vitron drops anak ko ba na lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins anak ko lagi ah tura ni ikwa na tura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon dyan nagupat ka bulan sinangka na timbal siya og kuwan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung nga sus balig hindi ning Vitron nindot dyan siya epekto dyan.
0: Ona, ona nakanindot anang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona, kani po na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha, kana imong anak kana gamit the best na. Paminawa, maminaw itong testimonya. Nagamit itong Vitron syrup, mga pinalanggan, tigpaminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
1: O sa'yo muna, suwayan, Vitron.
6: Alam nilo, ala kong ako, ni Vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup,
6: Oya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan, may magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila o Vitron syrup. Kalau sa kino, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magduyan. Di na ako magtagil sa ila. Makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
6: Ay, magbinunanay sa aming kuya ay. Matulog ko niya. Di naman matulog.
1: Di matulog. O niya karon, nakagamit o Vitron syrup.
6: Di Vitron syrup na ko sila. Kalau sa kino, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang ko sa oran kinanta. Kay di naging matulog.
1: Pila'y edad sa imong mga apo?
6: Kuan, ang isang mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
6: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa kito pangalan?
6: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: Ingon na kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apal si lolo, tatay, nanay, no? Kaminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
7: Elsa Sanse sa Surigao City.
1: Sultii daw mi ma'am. Unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
7: Oo, kanang hindi mo ko makatuyog karadyaw. Makatuyog. Tuyog, mas Surigao, tuyog.
1: Hmm?
7: Oo, hindi mo karadyaw makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
1: Okay.
7: Kung ganaan sa kumukaon kay may ako mag-diabetic. O, amo na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
1: Vitron tablet?
7: Oo.
1: Okay, epektibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
7: Oo. Kanang ganahan ako matuyog. Ganang ganahan sa ikaon.
0: O na, ingon na kanindot ang Vitron tablet. Ada na ihatag ni atong hotline sa Mindanao, eh? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carlos Kusog, imong programa diri sa ibabaw Maya Diadan Bantayan Cebu, gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate diya sa Dabao at si Shawi at Gab and Zio diri sa amuang Basilan Lamitan Cities Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Nare ko pamilyang Mantungo, Oribawan Family, Ambugkot Family, Umbalay Family, Manlanuan Family. Kanalang kuya, it's me Junjun ng Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat kuya. Shout out nilang namina sa mong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May Jane Good dari sa Cebu. Dangan salamat. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kuan, ka ng kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Bit ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingis, huwai, lamina. Mo, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Ito na yung mga problema diya sa ilabi taong blood pressure, kanang Wonder Cardio Care. Mo na yung mayo. Ah. Ang Wonder Cardio Care, mao na ito ang imnon kay aron nga dili ta basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mao man ay kana bitang traidor nga sakit nga mukalit lang kag kahiwi. Mao tro imong linakwan og di ka swertehon way surong madido pa ka. So mag-inom ka nang Wonder Cardio Care labi na naa kay mga history bitaw nga ningkalit lang spike, ningkalit lang taas ng imuhang blood pressure. Ha? Inom kang Wonder Cardio Care. Wonder Himoid po, paras dunay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Wonder Himoid. Daghan mang pamaagi, anak. So, kanang Wonder Himoid, unay may gamiton para sa tumakaing suunan nga dunay mga almoranas, ha? I-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Wonder Himoid. Oh. Itong mga almoranason diya. Ana sa mga pharmacy at butika na abo na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinahanglan gisuro na to ng vitamin C, no? Kay umaot kayong panahon ba? Ulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. Unya, ang atong lawas, dili kayang mag-produce og vitamin C, mo nang mugamit ang Wonder C+. Wonder C+. Muna nga itong gamiton. Mga pinalanggan din pa minaw. So katong wala pa ka-try o gamit sa Wonder C+, mo try kita na. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napo na sa capsule para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan yun o vitamin C ang lawa sa tao. Muna ang kinahanglan mo gamit sa Wonder C+. Shout out ko taga Tariao Family o Pires Family. It's me, Manilin Pires here in Buwalan, Tubod, Lanao del Norte. Karina ko ang Scrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Naray po na ko akong dua ka-anak silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa imang programa. Salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ini taga Aliusan. Nagaray ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie nagpagaray si Mayin. Nagaray Kuya Carl sa Cubio o Sumalinog Family. Salamat Kuya. Ato ni nga tagag pagtagan ng entry pinada ni Manilin Cusi. Taga Puroktris, Mibala, Tipanoy, Iligan City. Ang title siyang balak naguluhan Tinubdang Hubas. Ato ni nga tagan o kinabuhi. Sa una, ikaw ang akong tinubdan. Bugnaw, tinaw, ay pagluban. Sa imong gakos ko mo inom sa kalipay. Sa imong tingog ko, makitaan ang kahayahan. Pero karon nga nung niugaman og kalit, ang tubig nga akong gisimba ni Biya ni Hipos, ang tubod nga akong gisandigan Niabog na lang nahimong bato og balas. Nangutan ako sa langit unsa may sa. Ganong ang puno nahimo mang awa-awa-awa-aw. Ganong ani agas nga gugma sa una. Karon tulo na lang unya hingpit nga nawala. Hubas na ang tinubdan nga akong gituhuan. Hubas na ang saad nga hangtod sa kahangturan. Huwag ako nga nagpaabot sa ulan nga mubalik. Nawana na lang sa kamatuuran nga di nakamubalik. Pansalamat gihapon tinubdang hubas. Sa imong pagkaugan nakakat-on kong mutuwad. Mutuwad sa yuta, mukalot sa akong kaugalingon. Dito nakit-an ako na di ay ko'y kaugalingong tubod. Di na ko mangitag lain nga mubukbo. Kaya kung dughan nakakat-on ang mupuno. Ang tinubdang hubas nagtudlo na ko nga di ko mamatay sa kauhaw kung ako mismo ang tuburan. Morning entry ni Manilyn Cosi, Proctress Mibala, Tipano, Iligan City, tinubdang hubas sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kaninyong tanan mga pinalangga hindi paminaw timing ay murag manamilit na ko kaya wala naman po ko'y oras Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran pinaagi sa tinuoray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, la una, 35.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini kini ang Nance Liniment Oil mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang haplas sa ubo ug hubak haplas sa mga babaeng mabdos nabughat napas mo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab gaing haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar

0: kagmayang adlang Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 11, 2026. Lais watampo na usab ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Amanda. By Amanda, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: While you stand by, Amanda, alang sa imong suwat. Dinis syempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

0: ngayon katahuran nga kanimo ate. Ingon man sa tanang suking ti paminaw ning imong nindot kaayo nga programa sa kahanginan. Itago lamang ko sa pangalang Amanda. 24 anyos ang pangidaron, tagal Lapu-Lapu City, Cebu. Naaghat ko sa pagpadangat sa kung suwatampo o idangop ang akong suliran sa imong tulumanon para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag, ate. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Sayo ko nga nalambigit sa pagpakigrelasyon o pakipag-live-in, ate. 18 years old ba lamang ko sa diyang nag-live-in me sa kung uyag ba si Anton, na 20 years old atong panahuna. Kasagsagan pag ito sa pandemic o sobra kahigpit ang health protocol. At o higayon na, natanggong ko sa ilahang lugar na ako sa ila, ate. Huwag na ko makapauli sa amo o tuluyan naming nag-live-in ni Anton. Bisan supak ang akong ginikanan apan wa na sila'y nahimo. Graduating pa lamang ko sa senior high, ate. Ang among graduation online kay lagi tungod sa pandemic. Grabe good kalisod ang among kinabuhi. Kay nawad-an man og trabaho si Anton sa fast food. Ang iyang ginikanan wa pod nakapamaligya. Gapadala ang iyang isuon nga tuas sa Qatar apan lisod kaayo makuha og kwarta sa remittance centers. Usually nagsalig regid mi sa hinabang sa gobyerno, ate. Busa sa diyang dili na kaayo higpit o ginahinay na ng...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Anton sa online gambling ate. Nagsugod kini tuig 2022. Napansin ako nga sige lang siya out sa among savings. Kaya na ako na siya giapilan nga mga investments. Ako lang po siyang ginapasagdan ate. Kaya nagtuupog ko nga tinuod. Apan kada akong kumustahon sa iya, maingon lang siya nga okay daw ang dagan. Gani gusto pa siyang magdugang og kapital. Ako siyang giingnan nga dili siya mudugang hangtod nga dili pa namo magkuha ang share para dili madoble. Apan mapugsanon kaayo si Anton ate, tungod lagi kay dako man ang akong pagsalig nga to kaniya. Misalig ko ate, akong gihatag ang savings nga to kaniya. Ate R, huwag gihapoy na balik na tubo. Dito na ako nahibawaan nga iya lang isugal ate sa online sabong. Bosa di ay akip yung sweldo wa na ko'y makita. Dari na nagsugod nga magsige na miglalis. Kanunin na ako siyang ginatambagan nga hunungon na niya ang iyang pagsugal. Magsige lang siyang ingon nga oo dili na kuno. Apan ako nahibawaan nga nangutang siya kwarta sa iyang papa. Sa igsuon o sa bisan kinsa na lang ate. Gani uway mabilin sa iyang sweldo kay nakatangag na pambayad sa utang. Grabe gyud akong sakripisyo. Usahay maulawan pa ko kay mamakak man siya sa iyang giutangan nga pampalit ko nog tambal para nako kay nagsakit ko. Naapay pambayad ko na sa ospital sa iyang mama. Tanan na lang pamakak iyang gihimo para nga makautang sa laing tao. Akip iyang ginikanan na suko na sa iya ate kay halos iyaming ibaligya sa iyang mga nautangan. Sige na ko siyang kasabaan, sige na ko siyang pahinumduman. Pero wag yun na control iyang bisyo. Nagkabuang-buang na siya ate. May abot sa point, naghantingo na siya sa mga nautangan niya. Madalahig ko ate, pila nakasumbong ang wak niya tong haas barangay. Grabe good ang kausaban ni Anton. Grabe na yung addiction sa sugal ate. Murag dili na siya ang dating Anton nga ako nailhan. Gani dili na siya kapalit og nindot ng mga gamit para sa iyang kaugalingon. Ang gihatag sa igsuon nga tuwa sa Qatar nga mahalon nga relo iyang gibaligya. Ang among engagement ring. Ang napalit na mo sa pawn shop. Giprinda niyag balik sa pawn shop ate. Mibati ko kakapoy. Nga to kaniya. Kay dili ganyan seryosohon ang iyang isaad nga hunungon na niya iyang bisyo. Nagtuo siya makabawi pa siya ate. Kami sa iyang pamilya ang tigsulbad sa iyang mga utang. Halos gani wanay pang kapital iyang ginikanan sa pagpaninda kay naana sa iyang bisyo na paingon. Mahadok manggod sila nga dili nila bayaran ang nautangan sa ilang anak kay basin ug wa kini kamatyan sa ilang anak ate. Samtang ako ang mga ginagmay nako. Ako ang tingbayad. Huwag gyud mabilin sa ako ate kay. Ako man ang singlon. Kada mabayaran na mo iyang mga utang, balik na po siya pangutang sa laing tao. Balik-balik lang ang sequence ate. Busa na pura ang iyang igsuon nga tuwa sa gawas, dili na magpadala. Pati ilang ginikanan, gisultihan na sa iyang mga igsuon nga dili na tabangan si Anton. Apan dili gihapon makaantos ang ilang parents ate. Bisan maumao, mahatag nila sa ilang anak. Na mga higayon nga makadaog siya. Mabayaran pod niya ang uban niyang mga nautangan. Pero nagpabilin paghihapon ay ang ubang mga utang. Gikapuyan na ang among kapitan. Kay pila na ka sumbong ate sa barangay apan dili niya tubangon. Usahay ang ginikanan o ako ang muatubang. Ganin ay mga na-file na bato kaniya. Bisan pungot, gapaningkamot gihapon ko nga matabangan siya ate kay maluoy ko nga maghilak siya sa kong atubangan. Uniya permilaw ang iyang gyunahuna. Napay mga higayon nga magbakho siya samtang natulog. Siguro nahadlok na siya kay pambaharan na siya sa mga nahulaman ate. Dagko na ang kantidad. Ambot giyon sa niya og hocus focus ate nga madamang pod niya. Di pod na ko siya mapasagdan kay mahadlok ko nga basig mag-suicide. Busa

bisan sakit sa akong kabubutong gibuhat na ako ang usa ka butang nga wa na ko ma-imagine. Ako mabuhat ate. Na ako'y kaila. Sa pian nga balo. Nakagusto siya kanako. Bisan gani ako siyang igdan nga doon na ako'y ka-live-in. Apan padayon siya sa pag-ingon nga nakagusto siya nako. Dito sa pagpahinambog ate, guwapa ko no ko, doon ay barog. Kinintawa na ate iya kong tintal-tintalon na siya mga indecent proposal. Na kumusugot ko no ko, iyang ihatag ka na ako ang akong kikinahanglan. Palitan ko niya mga mahalon nga gamit. Unsa akong gusto iyang ihatag, dawaton ko lamang siya ate. Akong gihuna-huna pag-ayo. Ako bang dawato ng offer ni Roman kanako. Para lang gid mahuman ang among problema. Mabayran ang tanang problema ni Anton. Hangtod naka-decide gid ko ate kay dili pud nako makaya nga makita si Anton nga disturbo na kaayo sa iyang huna-huna. Ate, nananghit ko kang Anton nga mapauli sa ako sa amo kay na ako'y atimanon. Tulo lang kaadlaw. Ako siyang giignan nga dun ako'y bahin nga luna ako ibaligya. Apan wa siya kay bawo nga magkita di Amy ni Roman. Dua ka gabi ang gipangayo ni Roman ate nga mag-uban mi. Sa laktod, iyang gihatag ka na ako ang akong gipangayo. Nakuha po niya iyang gusto nga rikan ako. Napahimos lang niya akong pagkababahe ate. Ate Argy, kaya na ako para masulbad lang ang problema ni Anton. Pila ra may sugilano na sulbad gyud ang tanang problema ate. Nagtuo si Anton nga nahalinan ko gyuta nga share nako sa among pamilya. Apan ate. Wa gi aso makumkom. Nagsugod na siya pagduda kung asa nako gikuha ang kwarta. Sadyang iyang gitawagan aga ko igsuon. Ug nasayran niya nga wa ko nakapauli sa amo. Ugwa na kong gibaligyang akong bahin sa yuta. Nasuko siya og nagduda, asa na kong gikan ang kwarta. Iya kong gisukit-sukit pag-ayo. Gipatog ang gigun niya ate. Daghan akong palusot. Ako siyang gigdan nga sekreto na akong tinigong. Apan nga nung nawala ako na kong tulo, kaadlaw og duha kagabi eh. Diligid siya mutuo ka na ako ate. Ako untang ingnon nga incentives na ako pero mahadlo ko nga magsusisusi na po siya sa akong itrabahuan. Ati R, aduna na ipagduda ka na ako si Anton. O sabi ang ikong buhaton. Tuganan ko na lang ba siya? Nga nakigrelasyon ko kang Roman para kaniya? Or mulayas na lang ko? O di na mabalik? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Amanda.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, pwede pa siya makakao, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn

0: Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Amanda sa imo papadangat imo suwa tampo ni aton tulumanon sa sensory Ate Arlene. Actually, siya gansi aning kabutanga ay. Kay una live-in lang sila ni Anton. Nagkautang-utang si Anton, yung kinitaan na bayad pas mga utang ka kung si Miss Yon, na di man sila kasal. Wa pa sila anak. Pero mo lagi yung pangutan na mo, layas na lang ba ko? Kay nagduda na si Anton or tugana na lang nako. Anyway, syempre kaoban na to, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjuno sa tanatong mga suking ting subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako pangutan ng DJ Novs, layas na lang ka o di na mo balik or tuganan gid nimo?
1: Kung ako ma'am si Amanda, mulayas na lang siya ng kaimtanga. Mulayas na lang siya kay grabe man siya ka gansig yun. Tinutin mo gansig yun siya. Imagine nga, imbis nagplano na sila pakasal, ay lang mga savings, so yan yung ginaguan na hurot yun. Niya, imagine siya pa'y nagsulbad sa mga utang. Grabe ka swerte aning Anton. Kaya kay ba?
0: Love gid siguro niya.
1: Love gid niya. Okay. No? Gibot niya ang tanan.
0: Oh, para magsulbad ang problema.
1: Oh. Pero, grabe na siya kakuan. Kanang murag, sobra na kaayo ang iyang gibuhat para kang Anton. And murag
0: siya pa'y sadaan.
1: Oh, di ba? Murag, napay guts nga si Anton nga magduda sa iyaha kabaga. Niyag na mo pa salamat niya siya dapat ka Amanda.
0: Huwag magkabalo si, huwag magkabalo si Anton nga nakuha yes. Ito niyang kwarta hagikan kang roman. So,
1: yes.
0: Pero nagduda siya karoon, kaya booking man nga wala siya nakauli.
1: Yes, nga wala siya na, wala sila yuta nga gibaligya, di ba? Oh. So, nabuking. So, kung ako, muhawa na lang ko kay kanang para na ko dili worth it ang iyahang mga sakripisyo para kang Anton.
0: Correct.
1: Kay kani bitong kaning addiction sa sugal, ma'am. Lisod kay ni matambalan.
0: Correct.
1: Ang pait pagidani kani mga na kuano na nalulong aning biswa kay katupo mga alanganin sa kinabuhi.
0: Mm. Diba? Kanino ang grabing hinaguan nilang kwarta, mahadlok sila mo gasto ug masayangan.
1: Diba? So kaning ingani nga bisyo, lisod kay ni tambalan and lisod kay ayo ko makauban kag tawo nga lulong sa bisyo sa sugal kay mahurot gyud ang tanan, matilok ang tanan yun. And again, kung pwede pa man mulaya si Amanda kaya di mas nakasado, wala sila yung anak.
0: Correct.
1: So, mangita siya kwan, mas maipagdadon lang guro siya kang Roman kasi secured pa siya.
0: Tinoon.
1: Kung buto na naon, no, dili na siya magpakamanid kang Anton.
0: Ako, honestly, ex gisa ko ang sugal na tao eh.
1: Ako po, ma'am.
0: Ex, una, kanang una, dili gigugusog sugal. Ikaduha, murag galabay kag money.
1: Diba?
2: Isa. Nga nung may namataglabay ang kwarta, nga, kinsa rin kontra sa sugarol?
1: Sugarol pod.
2: Kung napildi ko, ahadi mo akong kwarta.
0: Sa sugalan?
2: Kung napildi sila, ahadi mo ito ilang kwarta.
0: Sugalan niya pod.
2: Sugarol mong niya pod, di ba? Nga nung ilabay mo ang kwarta nga, si Anton, nanugal si Anton para mo daghan niya ang kwarta.
1: Ayaw, mo gani, wala man ni daghan niya ang kwarta, nagkadaghan niya ang utang niyo.
2: Matangingan lang, nagibala siya, kaya ang iyang kwarta niya, ito po sa usaka sugarol.
0: Dili.
2: Pero na may panahon niya, ang sugarol itong kapikas, mamalas po, mamalik
1: po. Kung
2: saan pagkabawi ni Anton, ang bukundag si panugal.
1: Pero kaning sugal ka, bawal is mga pobre. Oh. Natuloy sa katong mga way lingaw sila mga kwarta, kana siguro.
0: Kana na hinubra ilang kwarta.
1: Nakawas lang kwarta, kana sige, valid magsugal ka, pero kani bitong naglisod, kaya mas kinabuhi, maumaran ninyo, magsugal pa mo.
2: Mahugan ni manugal ng mga galisod, ka problema, kaya para mudagan ng kwarta.
1: Na, koan ka na, ikaisa madaog, ikapulo mapildi, waara niya po.
2: Ade pa ingon ang kwarta.
0: Sa sugarol.
2: O, di, sugarol mo na mudaog, wala gilabay ang kwarta.
0: O niya, ano malagay na unsa manis Anton?
2: Natimingan lang, ang...
0: Timing, lugar.
2: Mga inadlaw, malas, ya, pero... Kumundag sa din, nagit siya kabawi.
1: It's never okay nga ang laing tao ang mag-struggle para sa imuhang bisyo.
2: Kung ako kang amandag yun, dungangan pa niya ang kapital para makabawi yung
0: bisyo. So, magpadulong siya balik ni Roman. Pando na siya kapital.
1: Para kay love niya. Siya yung financer si Roman.
2: Love man kayo niya si Anton.
1: Wa na na maong nagugmakap. Di na na maong
2: nagugmakap. Mato na to ang tanan para sa atong hinigugma.
0: Mauna bitaw siya nga ang utok, gibutang, gibutas ang ulo. Para nga makabalo, yung kag unsay sakto o sa dili.
1: Tinood.
0: Kaya kung gugma yung pasagdahan, makasala kas gugma. So tinood lang.
1: Dili pwede nga.
2: Dili ba yung mga question ang tao kung mahigugma? Para sa gibuhat ni Amanda, ha?
0: Dili
2: ay. Di ba?
0: Dili ay.
2: Tungod siya ang gugma, niya nahinay ka na noon, karoon pa noon niya nakapahilabot na siya. Yan ang undangon.
0: Undangon ganyan.
1: Undangon ganyan. Kabi mo na lang financer si Roman, kabuang.
0: Undangon ganyan. Kaya nga no, kung dili siya muundang, dili niya biyaan si, sakto Anton. Si Anton. Mm. So, dinin biyaan si Anton. Magsigit na lang siya kontak ang rumang niya. Nalang may problema diba? Si Anton.
1: Kuha na lang biyaan niya si Kuan, si Anton. Muuban siyang roman. Iyaha pa ang kwarta. Wa na sayang. Kaya ay ba ni Anton na siya'y Kuan, na siya'y financer sa sugal, na siya'y tigsulban sa iyang mga utang? Pagkahayahay na lang gitaon.
0: Correct.
1: Ay, pag-iyahon na lang. Adili na pwede. Kuan na, adili na na. Madili man justify sa gugma ng imuhang kabugo.
2: Magka-istorya naman good mo, anak. Kaya dili mo sa lugar ni Amanda.
0: Adili ay.
2: Pero si Amanda, manggod kay tungod siyang gugma. Buhaton manggod niya ang tagan.
0: May istoryahan yun ang kasing-kasing kapay.
1: Kapolay letter ka ron. O okay ra kang Amanda. So, dili na okay kang Amanda. Oh. Gigansi na kayo siya sa kahimtang.
0: Patingat siya ay.
1: Oo. Oh.
0: Nagugma siya, pero dili na. Dapat magpaka-martyr ka.
1: Dili pwede, o, dili gid pwede nga. Kanang, nagsalig na lang gid lugar si Anton kay nahigugma siya si Amanda mo nang magpatuyang na lang po siya niya. Napa siya guts nga magduda kung asa. Di na lang gid ka maghilom diyang magpasalamat na lang nasulbad imong problema. Ikaw pa yung nahigats diyang nagduda-duda. Dili pwede mag-shut up ka na lang. Awas ang importante na bayaran ni mo utang.
2: Usa ang pag-advise ni Anton niya balik dito sa kikwaan ni mo kay wala sa kabalo.
1: Yun lang din niya sa pwede
2: malay ka. Na to, kasi gusto may bawaan ni Anton para
1: si Walik Anton na to.
2: Maka-advise kung sa'y bayong buhaton.
1: Mm-hmm.
2: Mas maayo galing to palang gaibong ibong ibuhat. Gidatan ko ni mong kapital.
0: Wala siya. Dapat one night stand ko. Para masulbat ang problema.
1: Ang kuya, may yung nga, sige pa ka. Two night stand na.
0: Wagyad ka ni Sugal, wani may kapadto.
1: Wagyad. Dagan ko kay ila, ma'am nga, kung ano, ka na sakto ang taog ka na, sakto pang warta, okay nung taplastar.
0: Mga talented pa.
1: Talented. Naguba lang gitungod kay nagpalulong sa bisyo. No?
0: Yes.
1: Why ayos, nasayang ang kamayang tao tungod kay nalulong sa
0: friend,
1: bisyo.
0: Akong close friend, negosyante mangyad ni, ana siya, dada ang mga anak sa shopping mall. Shopping is ilang gusto. Ay gadalag sugalan. Kaya the moment nga mahook sila diha, mahurot imong kabtangan. O is pa walang palayo. So, di ba? Mogi na siya. Dapat dili good magpahook sa sugal. Ex, gina sugal. So, kanina itabo kang Anton. Lesson learned, gini kang Amanda. Kung maminyo ka Amanda, kinahanglan imo sa iyong suhituhon ang lalaki.
1: Yes.
0: Kanang dili good mo sugal.
1: Actually, daghan kay ingani nga problem. Labi na itong pandemic, ma'am, na uso ang online.
0: Sabong.
1: Online gambling. Daghan kaayo mga Pilipino. Kita mo kung mga Pilipino ang grabe good ka. Kanabitong mo patronize dahil kung sa'y uso ba. So katong nagsugod na itong pandemic nga daghan kig mga nalubog nga mga kuan, nga mga tao, mga Pilipino tungod kay nasuga na nahook gid og maayo sa sugal. Kay kanay laging ginagmay kunuhay pero kadugayan ninyong ginagmay matigom maganahan na ka. Padulong na sa dinag ko sa mga utang na lang para lang gid makasugal kay abing makabawi. Pero mo lagi kay isang bawi.
0: Pero sa timo hakap usay yung pagkabawi o wundang siya.
2: Ito, dong! Nadungga, nagini mo to dong, ha? Nanagini mo kung ahagid ka mo dapig ani dong.
1: Basta para na ako, kani sugal, para ragin na sa inyo mga extra nga kwarta.
2: Kung muna dili kang sugal, nga, hindi ka pabi.
1: Dili pwede nga, kanang maumaon yung kwarta inyong isugal kaya abin ninyo.
2: Ma- ito, para madaghan mo na.
1: Ah, na. Okay, kini sure.
2: Kini nga kung maumaon kwarta, ipalit na ko, hindi ka pun maigo. Mas may pa isugal na lang ako kay basi mudagan di may ikot na sa
1: pagkakalala. Huwag yan po basin na may basin so dili yan sure.
2: Gatoo ba mo sa panultiyon nga life is gamble?
1: Life is a gamble. Tinood man.
0: Life is a gamble.
1: Everything is a gamble man din yes. Sa kuan kalibutan ka.
2: Ano manukal na lang kita kaya tinipasig na ang itong future.
0: Sa sugal. Sa ato pa si Anton, magpadayon siya sugal. Si Amanda, magpadayon siya roman.
1: Bisa nakalubog-lubog na ka, okay, ragdagan ka kwarta kayo, may problema.
2: Pero in fairness, ka, tapos kakitag babae, pareha kang Amanda, no?
1: Nga, buhato ng tanan para makabayad sa utang di mo, makasulbat.
0: Grabe.
1: Kahayahay.
0: Sana all.
2: Manda, sana akin ka na lang.
0: Amanda, para nga makakita po taon siya mutabang niya.
1: Dahil mo sulba, no? Kayahay.
2: Serte
1: na kayo mga lalaki, gid nga, inga na ma'am, nga kaya gid sulbaro ng mga problema, baka nang unungan kas problema, pero problema talag na lang po, pirmi mo ihatag, di nasad maayo.
0: Talaga sarap po din babaeng pareka, Amanda, eh.
1: Yes, oy. Kaya
0: ako sa kagalingon, nga no, ihatag mo na ko, ako ni hinagawa na ako, nalilayas ko.
1: Ikaw ang napanuhutan, nga no, ihatag man mo na to.
0: Sa gugma lang lugar.
2: Hindi ka posible nga giganahan po si Amanda.
0: Oh, kung bata iganahan siya, biyahan niya si Anton.
1: Oh, biyahan niya si Anton. Mula yan sila siya diha. Kaya huwag siya madaw-daw ka Anton. O sa may nahatag ni Anton sa ilang relasyon. Problema raman. So, nga naman magunong siya.
0: Ang engagement.
2: Oy, ang kalipay ni Amanda, panahon niya gadulog sila ni Anton.
1: Ah, no, ako. Mahatag mo na sa uban.
3: ang pagkalalaki ni Anton.
0: Muna lagi diha.
1: Ay, dako, kapait. Pero kung ako si Amanda, di, dato na lang siya, rumalaya siya diha. Oyo, siya yung future anang Anton. Kay, sige, ragsugal, ginoo ko.
0: Tambagis, Amanda.
3: Kung ako ni mo, Amanda, ito gani mo ang kamaturan.
0: Oh! Nga, hindi ka magduda. So, tihanta ka. Kaya di ko makakita, di ko kaya makakita ni mong gaantos ka. Nakigdulog na lang ko para ni mo anak lugar.
3: Para mabayaran ang imong utang.
1: Yeah, ito ka na tinood.
2: Mm. Ayaw kibitaw, Amanda, eh. Kay, karang matugan og tinood, disgrasya kay ka na.
3: Para na ko, ayaw gitugan tinood. Yes. Pero ayaw gihawa diya sa inyong panimalay.
0: Nanya sa iyang buhaton.
1: Nungan, gidlugar
3: niya. Ang buhaton ni mo, nungan ni mo, supportaran ni mo, imong bana.
0: Magsige, mapangutan na. Ah, kagika, natunduha kagabi, nawala ka nga pagbalik ni mo na nakay kwarta.
3: Ano lang po ni mo nga nangitag para isugal ni mo. Karon, kung di na sa gadahan, di na sa manugal. Ayaw ni mo nga.
1: Kayahay, no, nangita kong paagi para makasugal.
3: Nangita kong pamaagi para mabayaran ang utang sa imong, utang ni mo sa sugal. Karon, kung dili nakapalako ni Anton, nagpasabot, dili na pud sa manugal. Ano na ka simple?
1: Kaya hay ba nga si
3: para
1: Amanda yung
3: himu ang imong kalibin o pagpanugal kay kabalo magod ko.
0: Siya pa'y nag-sacrifice. Siya pa'y nag-sala.
3: Kaya kini magod si Amanda, dili na gidato ni ma-advisan niya makigbulag kang Anton. Kaya higugma na gini sa kang Anton.
0: Kaya higugma gini
3: yan. Proy ba? Nakigdulog sa salalaki, tungod lang kang Anton. Di ba? That is love.
0: Gani.
3: No?
0: Love gani.
3: Kaya kita mo yung magod ate, did you know ba, live and right naman na. Kung mo left na si Amanda kang Anton, Amanda, wala na right kang Anton.
1: Amanda, grabe na siya yung mga paingana.
0: Kung mo left na si
3: Amanda kang Anton,
0: wala na siya right kang Anton.
3: Wala na siya right kang
0: Anton. Correct!
3: Mao na nga akong advice ni mo, ayaw gigawa kang Anton para na kay katungod kang Anton.
1: Ah. Yung saan mangyapon nga, di man gyapon maminaw si Anton, mayroon man mo istorya nga, dili na siya musugal, pero ang ending...
0: Ayaw ka na bang ina-question na siya karon. Actually, di na matulog po si Anton eh. Nagduda na siya.
1: Duda.
0: Marubi na, so garol gani. Di ba? So, di ko mutuo nga, wala nagaduda si Anton.
3: Wala kakabuha itong krimen, so speak na ka.
0: Ay, nahong managay ang krimen, wala nagaduda siya.
3: Kaya, kung di ko kumaruba, di ko sugarin
0: kay, eh. Kaya nga naman, nga, nakatawag, grabe magiging coincidence na nawag mag-isa sa sister, di nga mo, wala siya kauli di rin.
1: Yes, nung fun, nang-investigar gid siya.
0: Man, so, meaning, bisag kung saan pagsulti ni Amanda, di na ginamutuo si Anton, kay bakak na daning isulti na makak gid siya. O, di ba? The moment nga, ikaw, the moment masakpan ni mo ang usa ka babae nga namakak ni mo, mutuo pa kanya sa sunod. Di ba, dili na?
3: At dili mo, umamba ko sa atugan, Ritz.
1: Si Bak.
3: Kadang may bawaan na ko ang usa ka babae nga namakak na ko, mapaligis ko sa kinan. Insulto kayo na sa akong pagkalalaki nga ako bakakan.
1: Pero wa ka kahuna, wa si Anton lugar, wa kahuna-huna nga yang gibuhat kay kuan na pud kay na insulto na pud kay na sa pagka kuan pagkatao ni Amanda.
3: Dili man tungod sa gugma ni mo Amanda, ang pingin na si Anton. Sakto na ni mo.
0: Di usaon ni mo siya pagtambag nga matubag niya sa Anton sa imong pagkutan. Asa ka
3: atong nangita gani kog kwarta.
0: Di usa ni mo babasa nga
3: tan gani ko sa akong mga amigo.
1: Kinsa nga amiga?
3: Ayaw na pagutan na kinsa akong giutangan kay ako ra man gyapon magbayad ana. Kaya ko, wala bang ko kapangutana sa imong katbang sa sugal, labang takaginakwisyon sa sugal, pasag di lang ko, katagaan takagkapital, kay basig makabawi ka pa po.
1: Okay na ipahit sa mga lalaki, mamba. Di ba, o si Anton, kay tanan, kuan nila, wa siya nagsaba nga, savings, ang hangtong na hurot na ilang engagement, pero kuan, wala nga yung nagsuti, or nagkuan git si Amanda, pero sa panahon nga si Amanda na ang naigibuhat, grabe na din siya makakuan, yes. Makakwestiyon. Dili ginagusto mabalusan ang mga lalaki, no? Na yung mga binuhatan,
3: kung
1: mabalik sa ilaha, masuko.
3: Paminaw na ko si Amanda, di naman good na ito yung ma-advisean niya ka ng bulagan si Anton.
1: Ma-advisean
3: si Anton, kay nga naman.
1: Makamataran ni si Amanda.
3: Imagine ang gibuhat niya, nakigdulog sa lalaki para lang kang Anton. Niya, kung bulagan ni mo, makigbiya ka kang Anton, wani mo giunauna ang imong hago, ang imong effort niya nahimo na para kang Anton, sakalit lang imong bayaan.
1: Pero the more siya maunong kang Anton Cap, the more siya nga mag...
3: Masakitan ka!
1: Si Anton.
3: Kung bayaan ni mo si Anton, masakitan ka. Posible maghubog mas, ka, mapariwara ka.
1: Mas dako nga kasakit.
3: Posible magdroga ka.
1: Maunong, kay... maunong siya kang Anton kay Sugarol, lagi kayo. What a future ara mga Sugarol.
3: Sugarol is a good lover.
1: Aha.
3: Mauro'y problema.
1: Sugarol, may tayo magsigkadaog niya. Waman!
3: Biyagin lagi na.
1: Nakakuan
3: ba buwan ng panultion niya ang buhay ay parang gulong?
0: Ina na, usay, nakasibabaw, nakasabos, pero ay
3: kung si Anton na sa ubos karon, pwede po na mapaibabaw pohon.
1: Uh-huh.
3: Kung lahat, tig-init ka nga ton karon, maabot rin ang panahon, nga tigulan po siya, makabawi na kina si Anton Palanga.
1: So, lagi niya pagbawi, nga wala na lagi, buhurot na, nahurot na. Taga-ira
3: kapital. Naman si Romano.
0: Masay buhato ni Amanda, balik taman lamang sa Bigas Lawak. Stand by.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Meray mundo, taga Milaya, Waola na
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
6: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mauputin na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Mayroon baliktas, syempre ato sa timbayan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, grabe maka relatable ko sa mga problema nga imong ginabasa sa program karon Ate R. Mao na gapaminaw gid ko sa inyong advice from Aldrin P. Bayhon watching from Digo City.
1: From Marlon Cabahog, Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun, grabe ka entertaining inyong programa. Digid ko kapulaan mo tanaw, bisan balik-balikon pa.
0: Ate Arlene, salamat sa paghatag og chance nga makapaminaw ang mga ordinaryong tao nga naay problema og paghatag og tambag sa mga makalinaw sa ilang una-una from Melchor V. Andales. Of Agusan del Sur.
1: Nagtrabaho ko sa BPO or call center sa gabi. Maon ang inyong replay sa buntag ug udto akong paboritong paminawon para pang pakalma sa utok sa dili pa matulog. Layra gid inyong programa from Reynante Rios.
0: Ayan. Salamat sa inyong programa kay dili lang lingaw kundi daghan pog kaayong life lessons. Padayon o God bless sa inyong tanan, Ate Arlene from Princess May L. Alforja.
1: Ate Arlene, pa shout out in town sa akong inahan nga si Mama Maria sa Cantilan, Surigao del Sur. Bisag unsa ka busy sa trabaho sa balay, mohunong gyud para maminaw sa inyo.
0: From Grace Lied, watching from Dubai, UAE. Hi Ate Arlene, bisag layo mi diri sa Dubai. Ikaw gyud among paminaw sa akong mga kauban basta magtapok mi sa imo programa rami makafeel nga murag na ami sa duol. Daghang salamat.
1: From Diosan Ana May, hello po Ate Arlene watching from Saudi Arabia.
0: From Antonis Vlog Magno, pa-shout out ko idol sa akong papa diha sa San Nicolas San Roque, Bislig City na always naminaw sa imong programa. Kada adlaw samtang mag-relax sa trabaho si Yolando Rodilia Magno.
1: From Shirley Marikit Olivar, naminaw mi Ate Arlene diri sa Tabuan, Tukuran, Purok, Hayahay, Tabuan, Tukuran, Zamboanga, Del Sur.
0: Ate R, sa una, magtapok jud mi kay oras na sa imong programa. Maminaw jud mi Ate R. So happy nga nakita natika diri sa FB. Radyo ra jud mi sa una kay naaman Miss Bukid Dagpuyo. Ug until now, user Miss Nance from Maria Gracia.
1: Shout out to Joy Monares Antonio. Good afternoon, Ate Arlene. I'm watching from Ramonel Village, Cagayan de Oro City. And hello, maayong hapon, Ate Arlene. Tigpaminaw ko sa imong programa nga sincerely, Ate Arlene, from Luz Genshanos of Katagbaka North. Loon Bohol, di ay ko.
0: Og Okay. Imong final para kay Amanda Dejinovs.
1: Amanda, matuo ko nga gibuhat na nimo ang tanan para kang Anton, ang tanang tabang nga posibleng matabang nimo sa iyaha imuha nang nabuhat. So this time murag muna nimong cue ba nga mohawa na kaka-imagine na kaya na nimong sakripisyo imong kaugalingon para lang masulbad iyang problema. Murag yes. Unfair na kayo na and dili na gid na justifiable. Kay si Anton ang dapat masulbad siyang kaugalingong problema kay naa gid sa iyaha manggood siya ang source ng mga problema nga nadamay lang mo, nadamay lang ka. And katoy mong gibuhat nga imuha yung sakripisyo mong kaugalingon para mabayaran niyang utang. Murag mo na to imong cue mo na enough na to. Yes. Ayaw na pagpausab kay imagine ni ingana ka ubos ang imong giatuan yes. Para sa kang Anton ingana nga gugma imong kaya nga ihatag sa iyaha.
0: Grabe.
1: And murag di na gyud siya pwede mausab kay yes. No mas mayo pa nga kana nga sakripisyo ihatag nimo sa imong kaugalingon. Total dili man mo kasal, wala mo'y anak, so
0: yes.
1: Wala kay responsibilidad sa iyaha, wala kay obligasyon sa iyaha. And ingana man gud si Anton nga gaduda na siya sa imuha nga murag ikaw pa'y nahulog nga
0: prangkahi.
1: Oh sad-an kung ako bitaw, kung ako si Amanda prangkahan gyud na ako siya og biyaan. Prangkahan ako aya biyaan kay aron ma.
3: Ayo, put kay sakit put.
1: Ay dapat lang masakitan siya kay dili gyud
0: lalim.
1: Kuan di lalim no mos labi na karon panahon
3: si
1: na.
3: Si Anton, sala ni Anton.
1: Big deal kaayo sa big deal kay sa ato ang kwarta. Kay ang Ginoo ko lisod kaayo mangitag kwarta ron niya. Kanabang mo pay ultimo ra mo unya imo panggisugal niya nadamay na ang tanan so lisod kayo nga makigunog nga na klase nga tao dili gid na siya si Anton dili gid na siya maokay unless iyang buhaton iyang tanan nga maokay siya dili man makatabang si Amanda nga mausap or maulian si Anton sa iyang bisyo. Si Anton ra may makadetermine og unsaon na niya pagtambal ang iyang kaugalingon naar na sa iya ha so yes. Kung ako si Amanda di na nako isugal akong kaugalingon di na kumunong anang nga na klase nga tao kay madamay pa siya no sa, si Amanda dili pud siya kausog siyang kinab uy kung magsigira siya sulbad sa problema nga dili iya ha.
0: Agree.
1: So again Amanda tanan niya mo hang buhato no sang kay ingana ka madiskarte ingana ka ka grabe maghigugma ihatag da lang na sa imong kaugalingon kay aron mo lambo ka ayaw unong anang tao nga dako kay potensyal nga mooy makapalubog sa imuha no madamay pa kaniyag bira pa ubos. So tama na to, enough na to imong nabuhat para kang Anton. Sa kanunay kinainyong DJ Nova de Marites ang Maringyang Bayan.
0: And of course ang atong URP professor Cap Junjun.
3: Yes ate, shout out kang Sir Lim, Mr. Lim para sa imuha ni no na kining pagtulon-an ni Amanda para gid kang Mr. Lim. No retired playboy na ni si Mr. Lim ate.
0: Tigsulbad po na problema.
3: Tigsulbad og problema sa katong
0: si romantic sulbad to problema.
1: Sana all asa man ni labi.
3: Kini sila tampo ni Amanda, isa ka pagtulon-an sa mga balo. Katong mga edad-edaran na nga guys scouting og mga batan-on. Na di ay kining ibayad lang ang gihatag ninyo sa utang sa ilang mga partner. No? Nagtuo ba mo nga nakigubad sa inyo, gihigugma na gin mo, gipalitan ninyo drive-thru. Gipalitan ninyo mga gamit. Di ay kay pagpilan. Mga boys ha, mga retired playboy, ayaw nagin mo pa ilad. Tanawa si Amanda, kini mga babae, kung sakay mga ilad, goodbye.
0: Wow.
3: Ay, ilad mo ninyo ni Amanda.
1: Why, ni prangka man siya kang Roman.
3: Nagtubay si Roman. Biktima si Roman, ani, nagtubay si Roman niya maginiya ang love ni Amanda.
0: Kabalo biya si Roman niya na siya kalimpin.
3: Oh, pero, kloy ba kayong tao?
0: Bisugal biya po siya. Oh. Pero nakatiyam-tiyam po siya.
1: At least na kuan po niya, worth it po di ang bayan. Diba?
3: Dili, ay, naniyatag rin si Roman sa paghandom nga si Amanda may gugma sa iya ha. Roman, wa na'y panahon niya may gugma si Amanda ni mo kaysa si Amanda na buang na kang Anton. Busa, ang akong advice mo Amanda, ini, paminaw. Paminaw Amanda. Aharag yun na paingon, mapulaan rin yun nagsugal si Anton.
0: Agay.
1: Ah, baw lang.
3: Kung mapulaan nagsugal si Anton, ang tanang atensyon niya na anas sa imuha.
0: Agay.
3: Kabalo ko nga, love mo si Anton. Huwag
0: na pala ipagampo ka pala, anak, ihatag na nato ka Amanda.
3: Tinangga yun mo si Anton, kabalo ko nga, kumawala sa Anton si imong kinabuhi, mabuang ka, mapariwara ka.
0: But lang.
3: Busa, sigurado ko kinanglan ni mo si Anton sa imong kinabuhi. Maman gani, na niuban ka na kang Roman para ihatag kang Anton, para malipay si Anton. Lubos-lubosan mo na palangga. Ayaw gitog ang kang Anton sa imong gibuhat, kundili, padayon lang, natagira sa kapital always, kaya ang kalipay sa sugarol kung naay kapital. Wala simple lang ang advice. At paano na, pag nagsigig-sukit-sukit si Anton, tagayo ng kapital. Capital. Taga Air Capital.
1: Karon
3: mahilom. Pag-ilom. Moabot yun ang panahon niya, swertihon po na si Anton. Mabawi rin po niya tanan iyang karang napildi sa sugalan.
0: Pastilan. Nag-iingon lagi ba nga ka ng tambag nito ni Cap? Lamig yung kainap. Tagama nung kapitalino na yabag naman niya ba?
3: Simple niya. Love ni Amanda si Anton. Ang kalipay ni Anton Sugal.
1: Grabe naman gina. Kung ingari to, buhato ni Amanda, siya nalagi si ang corona sa kabuko.
3: Pareha din kabo mga babae. God. Kung sa inyong kalipay shopping, ang mga lalaki buhato ko para shopping. Mas maayo pa ng sugal kay makabawi pa kayo na upa. Pagka ng shopping ang inyong gibuhat,
1: uy, investment ay, bawi, pa na. Investment sa kagalingon.
3: Shopping, sige rin pumalit, wala'y bawi. Pero,
1: ang kaya sa lalaki yung sugal.
0: Hoy, excuse me, ang babae nga magsi-shopping, si pa-sexy na ginima, mamingwit.
3: Mawag nga rin ang purpose. Tanawa, sige kag-shopping Amanda, pa-sexy, di na yamando.
0: Amanda, Roman.
3: Aro na yun.
0: Okay.
3: Pero, Roman man diyan. Sorry. Nay Roman. Maro to akong i-advise din mo. Tagayin ang kapital nga, kanunay si... Para mahilom na, di na magsigip ako tana. Kapital na yung kinang lanana. Muna'y sikrito.
0: Ay, kapital din biya.
3: Muna'y sikrito sa mga...
1: Sugarol.
3: Sugarol.
1: Para
3: kapital.
1: Question.
3: Magsigit na gyaw-yaw kung wala'y kapital ate. Pero na'y kapital, maghilom, magsakay na sa sakinan mo at sugalan. Para makabuhi, pag-abot sa balay, makarimit na sa'yo mo ha. Sa kiyapon kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko ba siguro, Amanda, mapagbahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
8: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibuhan, akong ibate na yun niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat kini mo DJ Nova and of course Cap June. Thank you so much. Amanda, salamat sa imong pagpadangat imo sa watampo. Bisag asa bitong ang gula, gansi gid ka ay. Naigugma lang gid ka kang Anton man nga imong nahimo ang pagtabang niya. Pero produce for santo ayaw in town itugot nga maadto kas kalautan. Masugot ka sa dili. The moment masairan ni Anton ang imong gibuhat na naging ubang kakagruman. Definitely. Basig iya pa ka mapasakitan. Sakto ang giingon ni DJ Nova. Lakaw diha, biyae ka na kay dili makahatag kanimo si Anton ug maayong kaugmaon. Gani, tungod sa iyang pagkahook sa sugal na adto ka sa di maayo. Imong gitugyan imong kaugalingon sa usa ka tawo nga wa ka nahigugma para mabayaran lang iyang utang na dili gyud dapat. Ang tinuod nga na higugma, mugawas ang imuhang pagkaikaw, ang imuhang maayong talento, mo-inspire nimo, muhatag nimo ka ng inspirasyon nga magpakabuhi ka nga malipayon. Apan ang gugma parihan ni Anton, muna itawag nga di giyod angay nga suklian o gugma kay nakahimo kag daotan sa klase sa gugma nga ipakita kang Anton. Again, biya, sayod ko doon na pa kay mamet na binuhat nga para gyud kanimo, Amanda. Thank you so much sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Wednesday, standby karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Wena salamat. Bye-bye. I love you all.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
13: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
12: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living nuns.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nan's Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa Nan's Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nan's. Mapalit ang mga produktong Nan's sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabase, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: to Health Education's program ng Adlang Huwebes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education's program.
0: Oh, syempre, alam sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John. Sa ang ayan akong imnon, buntis ko oga 4 months. Taas mangod akong dugo. Girequest sila na ko para magpa-check sa bigay ni. Okay, magpa-check sa bigay ni. Kaya taas yung dugo, 4 months pa. Ang ato mangong recommend, mainom sila og nans kung 7 months na or 6 months ka na lang. Hapit na paingon na sa pagpanganak, Doc, di ba?
1: Yes, Atarly, no. Pero kini siya mga kanans, no? Sa non-serva capsule, yes, pwede siya mga kanans. Yung UAID lang siya, dito na siya dool na sa panganak siya mga kanans. Kadalasan sa mga pasyente, maukin yung tinatawag nato na mga gestational hypertension mga kanans. So, naiuban yun, nadagan, manggawas ng mga sakit, lalo na sa panahon sa ilang pagbubuntis, lalo na kung dili, nindot o maayo ilahang mga vitamins ang nutrients or kumbaga dili pa andam ba ang ilang lawas para mabuntis siya kay tungod na apay mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients. Munang uban ma-develop yung tinatawag nato na biri-biri. So ang uban mingon, Dok, dako mangani siya, murag healthy siya. Yes, tanaw nimo siya, dako healthy siya, pero dili nimo makitaan ang mga kakulangan in terms sa ilang mga vitamins o nutrients. Mauto siya, when that time na mabuntis, mabantayan nyo, nasa'y mga biri-biri. If we see mga biri-biri mga kanans, so problema sa iyang mga kaugatan. Muna siya, nadali sila manghupo ang ilang mga tiil. So, may nito si kakulangan sa ginatawag nato na mga B-complex. Take note, ang bata mga kanans, sa first month mga kanans, second month, nag-develop na siya og mga internal organ. Pinaka-importante na mga organ sa lawas sa usa ka tao mga kanans. And then, nag-develop siya sa matag organ, nag-develop siya og millions na mga nerve or mga ugat. So may nito say, suyo pong gina sa bata yung mga B-complex sa inahan kay para sa iyang proper development. Kaya dili na siya pwede na medyo na ay kakulangan eh, sa mga vitamins o nutrients. So when that time yung baby nagadako sa iyang tiyan, ang bata ana kutob sa tanan ng mga vitamins o nutrients, suyo pong gina niya kay para walay abnormalities na may tabo sa iya o mga problema. So muna talagsa yung inahan ang makompromise. Ang inahan ang magkaroon ng mga symptoms. Moto nagkaroon ng mga biri-biri, sa kay tungod na ay mga kakulangan. Then moto mga kanans, no, yung tawag nato na mga gestational hypertension, yung bigla ang pagtaas sa blood pressure sa inahan. Kay tungod dili siya physically ready pag sa sulod siya ang ilawas ba na ay mga kakulangan. Moto siya na once na nagkaroon na ng baby sa iyahang tiyan, ang bata manggod, kinahanglan siya og additional supply. Blood supply. Mas dapat, mas paspas yung circulation. Muna kung makabantay mo sa mga pregnant, ang ilang pulso, kusog ang ilang pulso kumpara sa normal na tao. Makabantay nyo, patay mo sa iyang diri o sa iyang liog, kusog kaayo siya mo pitik-pitik. Kay tungod, duwa nakakinabuhi ang iyahang ginasupplyan. Muna siya, kung medyo hina ang imuhang kasing-kasing, medyo hina ang imuhang pula na dugo, sa pag-deliver sa mga vitamins o nutrients, ang buhaton na sa imong kasing-kasing, kaya ang bata ito mo request man o daghan o blood supply, unsa may tabo, ang imong kasing-kasing mo pump kid siya o kusog. So muna siya nagkaroon ng pagtaas sa iyang blood pressure. So muna siya nun na importante na naay enough na mga vitamins o nutrients ang usa ka babae, and then dili siya stressful. Kaya when that time nasamot siya stress sa iyang trabaho mga kanans, yung gestational hypertension niya, pwede siya mulala. Pwede makaresulta siya sa dili maayo na resulta sa bata. Pwede magkaroon ng pre-eclampsia mga kanans. So moto sa iyang pagpanganag mga kanans, pwede mataw-ataw or pwede na ikamatay kung dili maayo yun mga kanans. Muna siya na mas nindot na mas early na ay mga preparasyon. Mas nindot na naakitay pagabuhaton. Kung makita nato na nagkakaroon na ng mga development sa mga problema sa panahon sa iyang pagbubuntis. Muna mga kanans yung uban sa panahon sa ilang pagbubuntis, kung medyo masilan sila, bedrest sila for how many months. Kay para iyang lawas, matugunan gid niya ang needs sa bata. Ang pinaka-crucial mga kanans no, is kana yung first month, second month, up to third month. Kaya diya yun ang pinaka-crucial. And then sa mga 6 months and up mga kanans, yung lawas niya ato is mas naka-adjust na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Para sa mga pasyente na yung mga biri-biri, dako kayo ikatabang no ang pag-inom sa nans or ba capsule. Pwede one capsule once a day mga kanans. Pag second trimester na, one capsule two times a day na siya mga kanans. Kaya para dili na mulala ang iyang biri-biri mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, mangutan ako, okay lang ba i-daily na ako ang Mega Man? Kay sa tanan na akong giinom ng vitamin, akong giundangan, kay nakaangay ko sa Mega Man. Everyday Mega Man, one capsule lang, Doc, no?
1: Yes, Ate Arlene. Okay, mga kanans. Mega Man Herba Capsule, mga kanans. So, i-check ninyo ang iyahang, kumbaga, ang iyahang content, mga kanans. Makita dito, mga kanans, more on sa panglalaki siya, mga kanans. More on enhancements sa hormones. Like, pinatawag na ito na ginseng, mga kanans. Ang Mega Man Herba Capsule, makahatag siya o kalagsik sa kalawasan sa mga kalalakihan.
0: Okay.
1: Proven and tested na siya mga kanans. Kaya kabalot kita, in terms sa mga Chinese medicine, ginseng, isa sa pinaka vital na mga herbal na ginagamit sa mga kalalakihan para mubalik ang ilang kalagsik sa panglawas mga kanans.
0: Okay.
1: Muna mga kanans, usag yun sa components is yung sa ginseng. O aside yung Mega Man mga kanans, no, makatabang siya sa pag-enhance, sa development, sa muscles, sa mga kalalakihan. Take note, ginseng, promoting testosterone hormones. Unsa ba yung testosterone hormones? Ang testosterone hormones, dominante na hormones para sa mga kalalakihan ay para mugawas ang ilang pagka-masculine. When the time na mutrabaho sila, ang ilang muscles, dali siya ma-develop. So, ang ilang vocal cord, mas dali siya ma-develop, mga kanans. So, ining to si mga kanans, yung Mega Man Herba Capsule, usa ka herbal na gigama para sa mga kalalakihan para mubalik ang kapagsik sa ilang panglawas. Then, of course, mutabang siya para nindot ang mga masculine mga kanans at the same time, bonus mga kanans para mubalik sa pagkalalaki mga kanans.
0: Buhay na mga igalawa naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Huwebes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakihan, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakihan, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervic Care para goodness mga kababae.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kay lagi, osbo natin.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Walaylain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
2: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
2: And syempre, ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw, mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:55.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Chen Yong Shimon. Barong the Great. Oh, karon, ano na ang founder sa mga kurimaw.
1: Ay,

Higala, kumustag, mayong pagpumindaw kaninyong tanan mga mato. Welcome na subdiris programang Balong Daguring. Ah, kumusta og? Manginaot lang tayong naamos kada si Kapiskay. Sa panlawas may gala karong adlaw. Adlaw karong Huwebes, June 11, 2026. Og onya, may gala atong tigmo. 400 ba? Wa koy polos kon wa ka. Wa pungkay, polos kon wa ko. Ah, monitig mo na to, masalingan ha. Wa koy polos kon wala ka. Wa pungkay, polos kon wala ko. Ah, mo na may gala to ang tigmo agokoy. Para sa mga burtuloy. Pabot sa sabatong gandam karadlawang ha. Nasayod ba ka mo, mga kurima? Ha? Nasayod ba ka mo? Unang lingaw-lingaw? O, dito may galas itong unang lingaw-lingaw. Nuibe. Ah, Nuibe may gala ang nag-una. Pabuto na yun ang duha para makumplito, ha? Mau, ha? Ayan. Mag-sugod na tadris ito ang pagpalaguban.

Okay, padala yun sa mga kurimaw. Ikaw, patining. Sige, patining. Okay, padala yun ta. Bed, rito may gala sa mga tubag sa tuang. Digma, mga kurimaw. Long akong tubag sa siya. Good PM kay Balaw, ang tubag sa imong tigmo kay Tian og pagkaon. Wala koy pulos, kon wala kay pulos. Kon wala ka ko. Gikan ni Eric ng si Katunda Street, Cebu City. Kumusta di Eric? Aga tubig og hangin. Eric Gapon, si Katunda Street, Cebu City. Piyoto! Awa pag-iapon mga silingan. Ag akong tubag imutig mo manong kay Balay gikan kang nuts at Tagalog o nuts Tagalog sa buko man yun buko sibo at tubag digmo manong kay Kilay nuts Gapon nuts Tagalog ng buko sibo. Tubag digmo long kay Uhalis og Botunis gikan daw kang pipi ayan. Og at tubag long kay Gugma o oh, nuts Tagalog yapon Gugma. Dili Gugma versus Kwarta. Manong or tubag long kay Junior ni Manoy

Na daí. Maggiore che Canandei. Ag tumaglong anak sa baka ni Tutoy, naghangat ang daan, pumili mo ba'y noong slay ka ang atong bagong tigmo ganing 400 na. Ag magkatimbang wala pulos kung wala ka, wala kay pulos kung wala ko. Irik nang si Kaduna Street, Cebu City. Ag long akong tubag, duha ka kamot, Josephine Sasson, Bayawan City. Wap aga po. Dayon long ang tubag, simuti mo kay Hangir. O gikan daw sa Maribuhok, Buhol. Way pangalan. Dayon long ang tubag kay Sundang. O gikan gyapos, Maribuhok, Buhol. Wa ay paghihapon. Wa paghihapon mga salingan. Dayon positive o negative na long Edgardo Otara nang Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol. Ag long tubag kay Okoy na. Oh, from Banong. Gamang ka Banong. Ag tubag long mata. Gikan daw kang Manolo sa Medellin, Cebu. Kumusta man diya Manolo? Ag kuya kinatao daw Fernando sa Bugo. Kuya, ang tag na kay best friend ipin ng Sibulan Negros. Okay. Lain pang tubag. Taong nagdaro gamit ang baka o kabaw. Mimi ng Sikihor. Wap, agyapon me. Wap, agyapon me. Balong tubag anak kay Kinhasun. Long tail sa tao. Gikan daw kang jap-jap sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Piyoto. Wa ay paghihapon. Ag agud pemlaw tubag imutig mo kay Kabaw at aurag daro si May nang Bugo, Cebu. Kumusta mga taga Bugo? Manong tubag tig mo kay Mata Alfredo Cosi Poblacion Tabuilan, Cebu. Piyoto. Ag tubag kay taong nagdaro Arsenio Padayao Bakay Minglanilia, Cebu. Piyoto. Wa ay pagyapon. Ag pinagsabot-sabot. Wa ko'y pulos kung wa ka, wa kay pulos kung wala ko. Eric Gapon may gala si Katuna Street, Cebu. Ag tubag kay managiusa Eric Gapon. Lain pang tubag. Okay, tubag anak balong kay. Langit og yuta. Wap aga po. Wap aga po mga silingan. Long tubag kay charger og cellphone. Gikan daw kang Augusto nang Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og dirita may gala sa unang pasiaw. Gikan daw kang Boy Boy may galas Buhol. Kanang bayhin? O, ahar man taong ustisya ni bayay? Ano man? Kung boy pata atusunan kay utan, nodos, buwan. Kunya? Kung mamatay na ta kay ihawan tag baboy bay? Minuang naman yan. Oh, nodos. Itlog, utan, bulad. Pero mamatay, ihawag baboy. Sensitakilos pa.
Kinumdong ko atong balong gadaro. Oh, giagian siyang Henry. Bay balong. Ah. Ay, atutay lang bay kanuto bay. Kinamatay man daw siya bay. Ah, matay si bay kanuto. Oh. Ay, tiwasunan man kanya kong tarahonon bay. Absunan kayo ne. Oh, abi ko gadi na tiwasunan. Kinag-ihaw robo nagbaboy sa 60 kilos. Ay, mao ba? Ho, ho. Ito na ang tuan ba? Kaya patera ba tayo na ba? Ang tuan na na? Patera ba tayo na? Oo, guwa mag-iingog, nag-ihog baboy ah. Ay, absolong kayo. Akong trabaho. Og balong akong atubag anang

Nick og bala. Lang tubag na ko Arius og Dunggan. Justin nang Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang akong tubag. Okay, tubag na ko long anang tigmo ni mo. Positive og negative. Gikan daw kang mayat may galas buhol. Kumusta mga taga buhol? Og balong akong tubag. Anang imong tigmo? Kamot og diit? Jam sa buhol. Kumusta mga taga buhol, buhol? Og di apriod. Lato-lato na long. Gikan daw kang Jennifer Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Sugangan. Gikan daw kang Gerald Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og tubag na kolong Bakos. Wap aga po. Pioto. Wap aga po mga saligan. Og unsan eh long mag-ina na. Gikan daw kang June Pagadian. Kumusta mga taga Pagadian? Og balong akong tubag. Anang imong tigmo? Bala og pusil. Gikan daw kang Roy may galas buhol. Kumusta mga taga buhol? Og tubag long printing. Gikan daw kang Flor sa Bugos Sibo. Kumusta mga taga Bugos? Bugos Sibo. Og ang akong tubag long kay Posporo Anita Buhol. Kumusta mga Anita? Kumusta ang Buhol Anita? Baliman. Og di apanyod. Long tubag anak kay Dagom og Tanod. Gikan daw kang Yesya ng Osamis. Kumusta mga taga Osamis? Pio to. Wa ay pagyapon. Og mutuo mo nga na umabot il ninyo may gala. Murang mutuo lang po din ito. Huwag makuha na po. Huwag po mawahan na ito. Mutuo tag din. Akong tubaglong switch og suga. Gikan daw kang Manilin sa Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Og ansan eh long akong tubag kay ligid og interior. Gikan daw kang Tomas sa buhol. Kumusta mang buhol Tomas? Akong tubag long anang imong tigmo? Sapatos. Gikan daw kang Maylin. Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Og akong at tubag long. Ayan. Ang tubag anak kay Nara. Ang tubag long kay Lipstick. Wap aga po. Long engineer og Panday. Gikan daw kang Arman Buhol. Kumusta mga taga
mga taga Buhol. Kumusta ang maadyong pagpapinaw ni Joe? Long eyeglasses na. O, gikan daw kang Shireen. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og ang tubaglong sa imong tigmo kay Tister. Ang gikan daw kang Kinkin Buhol. Wap agabo. Og balong ang akong tubag anak kay Kunting Pioto. Wa ay pagya pon ba? Awap agabo. Og akong tubag hagdanan. Agikan daw kang Cynthia. Si Dio. Si Dio. Sabo ko si Dio. Ano ha? Og tubag lang kay Silhig og Dustpan. Gikan daw kang Mawi. Si Kihor. Kumusta mga taga? Si Kihor. Dayon ang tubag na kulong sa imuhang tigmo. Oh, tubag sa imong tigmo, malong. Kutsarag, tinidor. Uwa ay pagyapon, kurima. Og long akong tubag kay Lubi og Kudkuran. Gikan daw kang Esther. Sa may Ming Lanili. Huwap agapon. Huwap agapon, masligan. Dayon na balong. Ang akong tubag kay sapatos og media. Pioto. Pagigyapon ba? Ay, ikaduan na itong lingaw-lingaw. May gala uno. Ha? Uno, unya, paabot na may galang usa para makomplito. O, kinahatag naman itong duha. Ha? Usa na lang kulang, mga salingan. Long akong atubag anak kay Gunting. Uwap, agabaw.

para na balon. Agi kandaw kang wing sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og plus light. Ang anawik ang battery. Agi kandaw may gala kang atuntun dumagit. Ayaw kumpiyasa ng battery. Og tumaglong. Ah, nako anang imo ang digmo kay kasing og apisi gikan daw kang mamir may gala sa Bohol. Kumusta na mga taga Bohol? Akong tumagbalong ilong. Gikan daw kang Mark may gala si Kiho. Ilong ka dyan. Og, bakos. Okay. Jess ng Bohol. Oh, kumusta bang Bohol, Jess? Ayan. Og, Neil Cutter. Ikan daw kang Joseph may gala si Kiho. Kumusta mga taga? Si Kiho. Long sabon og lugod. Gikan daw kang Wilma. Si Kiho. Wai pag-iapo. Wa pag-iapo yun ka. Sakto og tubag. Akong tubag long. Ang akong tubag kay Lusong og Alho. Gikan daw kang Denver PPC. Kumusta mga taga PPC? Ayun pag paminaw ninyo. Abot mga PPC ba? Palawan nyo. Og akong tubag balong. Ansan eh? Lubig kaguran. Mayang sa Bohol niya po. Piotr. Wala pag-iha po ang masaligan. Dito may galas lahat pang pasiyaw. Yan na ang bayhin. Oh, kini mga Tagalog ba? Ano man? Lagay ragay importante ani sa ila ba? Anong lagay raman? Kamantay ka na may nga disgrasyag motor. And, kumusta na ang lagay niya? Mukuan. Mabuti ka po. O kining, bisag naagiag lindop, bagyo. O kumusta bang naagian? Ay okay na may ilang lagay dito ba? Mabuti na ilang mga lagay. Tagalog, ramay kisiguro. Or lagay, ramay kisiguro, Tagalog. Kumusta na itong kwan ba? Giyopiran niya gapon. Okay na ang kanyang lagay. Iba kidney man ito yung giyopiran. Ba yung anong lagay? Iba kidney man ito giyopiran na ito? Anong na okay mga lagay ro?

lagi. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balongkay. Hot and cold dispenser. Gika daw kang tini may galas dumagiti. Uwa ay pagyapot. Akong tubaglong. Anang imuhang tigmo. Tara. Okay, ang tubag anak kay. Lungon. Lungon daw. Okay, di abriod. Akong tubag. Adlaw o gabi eh. Okay, kandaw kang asilme sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol?

0: Okay, dito tayo galas sa Lain Pang. Lain Pang Pasiaw. Gikan daw may gala kang Ramil. Si Kihor.
1: Tay. Kana bitaw mo duty ka magabi itay. Si tatay lagi, si nanay lagi tay kay maupat ka buhok iya tiil tay. Mo ba? Onya ang duwa kay bulingit nga tiil. Ugaw. Alagag di mahugaw nga adyo manas luyo ni Agilaw. Di tumas luyo ni Agis pare. Long, tubag na ko anang imo ang digmo kay. Ang tubag anak long kay ligid. Computer. Wa pagid giapon. Wa pagid giapon bay. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay bala og pusil. Gikan daw kang miyan. Buhos. Di apa jo? Balong tubag na ko sa imohang. Atik mo kay pusporo. Og palito. Pito. Piotor. Wa pagyapon maslingan. Wa pagyapon.

0: Gikan daw kang Win
1: Bohol.
0: Musta mga taga Bohol? Wa ay pagyapon og balong. Dili ba na unsa ni? Dili ba na lovebirds? Mbaw lang pat. Okay. Akong tubag. Sayod ba mo mga salingan? Kini bang Olympic? Olympic Games? Ang Olympic Games na may gala matigayon o may gayon na siya every 4 years.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsounan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong hipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ninggawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nasiba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Kurom. Ako ka na kang Alan Peter Kitano Kulurom. Napulo naman sila kabuok. Ang isa katago-tago. Ang isa na priso. O niya, halos pagkit priso nun sila tanda.

0: Lang akong atubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag ana balongkay. Sapatos. Wa pagyapon mga kurimaw. Og akong tubaglong sa imuhang digmo. Mata. Mata si mata. Okay, katubos sa kibili na may gala mo ang zero. Dito na. Wala oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: DJX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Papalit sa mga
5: butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
6: Ning astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang astasan kay naa di alibyo. Paong sa astasan, wag tang-ang balatian.
7: Na ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Saon na wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko aning inom. Bay na kay kung lawas nga nang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
5: Kamusa!

0: Gold Farmacia sa inyong mga lugar.
1: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on.
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Max. Extreme na.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
6: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
3: Hoy, Bayburoy! Ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan. La, la, la.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon na nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na itong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: ID, Doc, og based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
3: yes.
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes.
2: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
5: Oy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
4: Kadisturbo ba yan imo madi, uy?
5: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
4: Dili madi.
5: Busa ang akong panghimangno maoy sunda kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
4: I love you, Madi.
5: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the
7: Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:04. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko'y ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang atong sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Kita, Balagosta.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
4: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan, yung sakit. Yan, mura yung muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate, tumar, ani.
4: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
4: So, kung saan may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Valencia. Titi Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule. Baby care of UH kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
7: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Jonel Brand.

0: Dragon Fruit Gold. Kipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
1: energy. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Si Marcelina Palaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makakalakaw. Hindi, mahalas kayang kamot. Ngayon, kabagan niya o kamot. Kamulik-lihok naman siya. Tibogit ang haplas ng Wonder Oil.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
0: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
4: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu Savon. Tinuod ni
0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
7: Sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo. Di naman siya ko, bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga, iyang
3: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
4: Noong hubag, tsugma ayaw.
3: Nahubag tanan.
4: Oo, kaniyang inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung wala. Okay
4: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino.
5: Sadaka salamat, mga idol.
6: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiin oo. Kabang bago matulog kana akong ginahimo pag kadungog na ko aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na serve na ako sa nanscopy kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nanscopy.
7: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon good ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gay ang akong kilid mo ini sakit.
5: Okay,
7: gay so, atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
1: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: testimonya sa Wonder Banaba Plus.
9: Agunar maaarito in retoso. Kagakarangan o samin siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, dinasakit akong kilid. Naayon ang Diyo ko aning produkto.
8: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
10: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang informasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manlindot ng music.
12: It's Hapon-tastic!

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon niya akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bagi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi pangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mabasa butika.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun sa radio about sa GTX 500 na kaya muna akong gilainong ainong ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulo sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo gilainom imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo kasi niya sa ako niya anong gilainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapa
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
7: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
8: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
7: Kakaon ako ang ato. Bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako imanubo. Dali ako kaya imangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa pala niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ila namang pangtuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
8: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
7: Oo. Ako di kayo kausapan din ang among mga ayupan, ma'am.
6: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil kay ang akong gibati. Mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
10: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
11: Jonel Brand.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Dragon Fruit Plus.
10: William Anfone.
11: Okay.
10: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
11: Yes. Mm-hmm.
10: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
11: Yes.
10: Mayo, mm-hmm. Mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
11: Mm-hmm.
10: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
11: Mm-hmm.
10: Sulayan ninyo.
9: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor.
11: Mm-hmm.
13: Okay. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
11: Mm-hmm.
13: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
11: Mm-hmm.
13: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
14: Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan ko mangihi, ina ko kidney stone, eh lagi ko ang pio ken kugot sa kugot nga tambal ba. Karon, ang inom ko, ang akong ihi, urag mga balas, isala sa pag-ihi na ko ang urag mga pagkabato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumarni mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan ako pagpungihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I.

0: Bayawan, niya sa Bayawan City, Negros Oriental.
1: Bayawan City, Negros Oriental. O sa magang barangaya?
0: Bilyarian.
1: Oh, okay, okay. Napatawag man sir, sa may ato?
0: Wala, dahil nga musta ko sa kuhan kay kanabiyang nakainog nga ato. Kuhan ba, kaming amor ang gudid, sir, kay Osaka sa sir.
1: Amigos, sa may ginom ni mo?
0: Amigos.
1: Amigos Coffee?
0: Oh, Amigos Coffee. Ako lang ni Tumatonga, kaya yung tanim eh. Kunong iya ako lang tayo kwarta.
1: O, unsa man yung ibati ni mo?
0: Ay, kaluya sa Ginoo sa inyong produkto. Kung makainom ko, o kanang mabuntag.
1: Oo. Oh.
0: Bura yung gut mo, no niya iya po kong panihukon.
1: Ah, nga naman ako sa manay. Kapila edad ni mo, sir?
0: Ah, 78 na.
1: Lulo na rin eh. Lulo, Juan, gisa nito yung pangani mo?
0: Gaspar.
1: Lulo Gaspar, naun sa manday ka na nung di ka galiok, na-stroke ka or wala ra?
0: Wala ko yung nga na. So, ang ako na pa na nakainom mo ko niya, ang itagaan mo kung kaluya na po, tabangan po na po, sambal sa Ginoo, yun na nga, nihanga ito.
1: Ah, panday na yung ng luya yung lawas.
0: Oh, iya kong di lang mainom lang kong mabuntag. Ah, gusto ko kagon sa ako ang pares nga, mamahal tao na sima, siya po. Ah, mura po, ganabang, wala na may katagad sa akuan nga, pero ano ang pagpang naaya mong gikay, pero pagtagot mo, kaon na yun.
1: Kaon na yun, okay. Pero pag inom niyo mga amigos coffee, lagsik na.
0: Ay, kaluya si Kino. Iyalagi ka patrabahoon.
1: Patrabahoon yun. Imong asawa, Blaynan?
0: Sa, kan, 76.
1: 76, siya ikaw 78. Ah, kung mati pa. Na at least, so, alang mo tatay Gaspar sa mga wapakan sulay na mikroskopi. Okay yun, sulayan.
0: Ay, okay yun. Kung pagkat sa adagang kayong mga kuwan na among di pangtestingan, yung nana. Pero kahit di ano yan, nakumap siya na ba yung isa aning na binagkan na hindi naman siya palihukin.
1: Nindot na.
0: Oh, nindot kayo. Yan yan, mas tupad niya ito ang pares. Niya, pwede na po nang magka-istorya na gawin.
1: Oo, pa-istorya ito yung mong pares. Sige, isa yung pangalan yung mong pares.
0: Ano, Evangelio Indrenos. Ako yata ka?
1: Oo, sige. Tanang, Evangelion. Kamusta man?
2: Nagkong ni aning amigos kay dagal kami kayong kape nga na tilawan.
1: Oo.
2: Kay, pag-inom na mo, pagsugod doon na mong inom, huwag mo katulog.
1: Sa amigos?
2: Agboy, sa buntan.
1: O niya?
2: Kainom na po ko pagkabuntan.
1: Oo.
2: Ay, kapoy, trabaho rin yan mo, kaya kami kayong trabaho kayo niya, may subaybay, napangakoy.
1: Pero anak ka rin doon niya, di ka kapoy yun.
2: Oo. Kaya tayo, sir, may balatian mo ko, sir.
1: O sa may balatian mo?
2: O, abot ko Manila. Abot ni Manila sa Pares.
1: Nagun sa maganda, nagpatambal?
2: Oo, kay dili man sila kasarang na sila magite.
1: O sa may, balatian mo, hindi man masarangan.
2: Anemia.
1: Anemia, ah, okay. Dayon, di so dira, mo na yung tagdugay ka matuog, eh. Anemia, di ka.
2: O niya, gawas pa na sila, no, ang ako yung sakit. Anemia, niya, kani akong tula, naabot mo din po sa Opridek sa Manila.
1: Naun sa mga kanay mong itulan?
2: Oh, iksuyan. Sus, mga kang aman sir, kaning akong balikon. Tingal ko ba sa kita, nangyong ang ang country, doktor sa medical center nga. Wang kuno. Kaning, ang akong punmar, hindi na mga maugdugo.
1: Okay.
2: Sus, Maria, gibayad si. Gabayad ko ba si Mel, pastilan. Ang pinsyan sa ko, Paris God, nalun.
1: Nalun ang pinsyan sa Paris. Pag-inom ni mo, amigo, sa samay na itabo.
2: Huwag ko katulog lagi pagkabuntag akong i-tink ko sa bangkwan inyong produkto. Wala itulog-tulog. Sige, trabaho. Kaya lang kayo may mga buwan. Trabaho na ni Pato. Oh. Kansa. Mano, kamang ginaburan ba? Nang kaya kanin siya, gamay kaya kanin siya, nalang pagod. Oh, mapalit ako ni Ganigo. So, marang tungatungaon doon, kaya out na lamang makainom po po.
1: Yan, ano, doon na, makatulog na ka.
2: Oo, makatulog na ako.
1: Sulbad na ang dili katulog.
2: Oh, sulbad na. Niya gayon ng pugo aning mulagi ning among maintenance nako nga pugo o kaning Yakult kay para sa dugo nako ba. Ang yeah, ako magpugo niabot og kuan niabot og hemoglobin ako niabot og 5.
1: Boom. Yeah, karon nga ginom ka gamigoscopy ni saka na.
2: Mo pa check up ako niya kay mahal man po ng bayad ana.
1: Pagod, oh. Pero isa mong pamina, okay na yung lawas.
2: Okay na, sila ko kubra, sige miga, pangahoy, sige ka pangwaning akong pares, mga lalog din sa siyangge.
1: Oh, pero katong nila ka makatulog, kaya na kay anemia, karon opawa na sa din, na ka maglipong-lipong.
2: Adili na, kay natubilan mo kong dugo. Ano kada kwampot sa Damagite, kada semana katubil ko.
1: Katubil ka na yung kagdugo, oh.
2: Kung naabot kong Manila, kay sakit yung kaya ko basawang, kay kaning... Ako na yung mga tulan, may gane, may mga anak ko, sir. Ipag-50-an taong ko. Kaya naurot nga ako. Yan 50,000, yung pensyon niya gilon. Karong gabayad pa, may mula may pensyon.
1: Hmm.
2: Naurot sa doktor. Dari sa Dumagiteng.
1: Ah, pero pag inom niya mga amigoscopy na, okay-okay ang paminaw.
2: Okay na yun, wala na mong kasulpe. Ang ako, ani sir, ang nagpalit lang na mga tigos, wala yun.
1: Hi. Ah,
2: sige.
1: Ah.
2: Sa
1: takabuok na rin itong
2: haulap
1: mo naman mo. Siyempre, ang pituro mo na yung
2: kabuok
1: na mo. Siyempre, ang pituro mo na yung kabuok na mo. Siyempre, ang
2: pituro mo na yung kabuok
1: na yung kabuok na mo. Siyempre, ang pituro mo na yung kabuok na yung kabuok na mo. Siyempre, ang pituro mo na yung kabuok na yung kabuok na mo. Siyempre, wat-wata na nga kayo, mapatawag ko sa kong tao kayo. Tagahanta mong kape, ha?
2: Uy, salamat, sir. So, salamat kayo. Gracias sa Ginoo. Kaluyan po mo sa ginawa ninyo ang mga produkto.
1: Matagahanta ka, kuhan lang. Pito lang ka, box. Puho na. Manawag sa kong tao ninyo, ha?
2: Salamat.
1: Ah, salamat kayo. Basta tininood doon yung testimonyo, ha?
2: Uy, tinood ka, sir. Sa kuhan pa, ako ka ni-report ng bayawan kay itauran ko dugo di mao. Nag-wild ko, kaya naglain ako pa panminaw. Hapit ko mamatay.
1: Pero karon
2: ayawan.
1: Okay naman ka.
2: Okay na yun. Salamat sa Ginoo. Diyan, napasalamat mo ko ninyo nga naka-inom ko aning amigos.
1: Okay. Ayaw naman ang amigos. Okay na saan?
2: Oo, okay na kayo. Ako'y hatag sa kupare, sir.
1: Bye.
3: Sir.
1: Wala tayo na naman, 68?
3: 78.
1: Yeah, tinodong ingon ni nanay nga mo, remedyo pa ka nga nakaamigos na?
3: Ah, siya mga ganin ang napanguhit-kuhit.
1: Ay, maray.
3: Iyan rin ni Bando.
1: Ha?
3: Iyan rin ni Banda sa kuha nga siya rin pa nang napanguhit-kuhit. Ga, sa gunter po ng tigulang o may gun.
1: Naray mo tawag ninyo, ha?
3: Sir!
1: Oo? Oh.
3: Salamat kayo lang ko. Salamat niyo kayo.
1: Sige, sige. Kumatumata lang, ha?
3: Oo. Oh.
1: Sige, sige, sige, tay. Naray mo tawag, tay. Ito'y pangari mo, tatay Gaspar, no?
3: Oo, oh, Gaspar Bernos!
1: Yeah, sa Bayawan.
3: Bayawan, Villarreal, among barangay, Villarreal, dahil Bayawan City, Negros Oriental.
1: Hmm, yung mga asawa, sa mga nga, Evangeline.
3: Evangeline Bernos.
1: Okay, sige, sige, dagang kayo, salamat ha.
3: Salamat yung kayo, dagang kayo, salamat sir, na okay. Naka, Bangka.
1: Salamat.
3: Sige sir, salamat yun.
1: Okay.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ima isang cup na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kambuja, Ampalaya, green tea, Kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito yung pangalan na to, ma'am.
5: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
5: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
1: Okay, so, lumbar pain. O, sige, sige naman.
5: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir, na ako panggipa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan ako o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
1: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: nga usa ka blister pack.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugdan na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot so, nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
1: So, karon, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
5: Wala na gyud, sir, sa tinod anay, wala na gyud. Mao nang wala na gyud po ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha po na ako, sir, no, mo share lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na napoy gipamati nga susama na ako. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan rato, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na ako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom, yes, imong Amigos Capsule na normal na, sir.
5: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
5: 49 ako, sir. So mao bitaw to nga.
6: So angay na gid magmenopausal, no?
5: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
6: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
5: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka nang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
6: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
5: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka lang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
6: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato
5: pa. Budagay day na gin, sir.
6: Madagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
5: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nag-uan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya. Bali na gyud ba yang sakita gyud unya. Ku ano, dry gyud siya, sir. Honestly, dry gyud siya.
6: Dry gyud siya. So, karon nga naka-Amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagay day.
5: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. Unya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
6: nag-prinsal,
5: sir, ba? I-try lang gid nila, sir.
6: Hindi lang ka nang nagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
5: Yes, sir.
6: So, mga isa, usay ka-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Parihap po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kalang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay ko pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang Bisayaan ang Bisayaan ang lumbar pain, mama, onay sakit sa hawak.
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod na kanang bukod. Balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
6: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
5: Yes, sir.
6: Daghan kayong salamat, ma'am.
5: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
6: Hello, pre.
7: Yes.
6: Mayong Udto or may adlaw ni mo di, Idol. Kisa itong pangalan, Idol?
7: Pangalan ko, Piyas. Carlo Bungkak.
6: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginanyong lugar, Idol Cardo or Paricardo?
7: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
6: Tutulan, Dawis, Bohol.
7: Yes, Kuya, yes, Kuya.
6: Yes, Tagbilaran mo. Tanaw, Tagbilaran, Bohol, no? Kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
7: Tutulan ba yan? Tutulan.
6: Tutulan. Murag tutulan. Murag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
7: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So muna mo to kayo no, akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first 3 capsule siguro kuya pag inom nako, murag na feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
6: So may feel na ko nga luhang digestion.
7: Kay okay. Na pag humando ko ya naka duong ta sa CR niya auto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
6: Okay. O niya, niya.
7: Bisa ko ang kuan.
6: Unsa man na imong digestion nagbula-bula sa man nagdaanag sabon.
7: Dili ko yan no? So murag feel ako kuya murag detox to siya.
6: Nag-detox sa imong lawas. So yes. Pag sa to kami ko capsule gi-detox dayo ng imong bowel movement. Okay?
7: Yes, kuya.
6: Anya, sige. Para yun.
7: Moto ako ang gigi ko, ha? Nakaroon ko yan. Ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa ko ang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung, ha? Kanang usay, sakit na itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, karoon, namatikdan ako nga, murag okay yun ang gigos capsule, no? Kay nawa yun.
6: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong amigos capsule.
7: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tumod kayo ang mga ingredients dito sa amigos capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo na, di ko nakita ang ingredients, na di na siya vitamin C. So, which
6: yeah,
7: is...
6: Yeah, nani vitamin C. So, naipangutaan na si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon sa Anipap ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule?
7: So, kung nag-iapog ko yan, okay, nakanindot na nung, sige tag, so, well, nakainom na gamigos capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
6: So, sige, pangita, kisa may ipangita na, ingon si Anipap ko, na si Anipap ko sa live siya, pinsa ko nung ipangita sa imuhang manoy.
7: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa pag ito o gato ang kuhan, ato ang pares. So,
6: ay!
7: Base na ito yung mga nagpaminaw nga kuhan. Mga
6: ay!
7: So, na-open lang pa na kuya, open.
6: Na-open lang panawagan ang Lipap. Gato ang Lipap ko eh. Open. So sa ato pa willing, ang sana, kanang willing tumingol ka karon.
7: Yes, kuya. Yes, kuya.
6: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo. Hi!
7: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa itong Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na good ko nag-inom na. Kapil ako mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kaya mag-open eh, pero na-amaze ko.
6: Yeah, so far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
7: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
6: Yes, nangingon si Juan, nangingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni mo, Ana Carlo?
7: Kuhan ang kuya no? So, ato araw man ang kuhan? Ato
6: ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang na mo. Kaya, ito na mo, nag-comment na din. Inang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule interview, din ni Uyab-Uyab ba?
7: Pinag-uya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
6: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
7: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yun kayo. Saya itong nalitaka po yun. Makatongtal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
6: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
7: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya tuod yun.
6: Yes, tadaga kay salamat doon, tagasa kay kadol.

Yes, nagsalamat Sir Carlo. Ari na tayo, gari na tayo, Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga kastor. And sa atong mga KMRGBFM nga nagpaminaw. Yes, one of the igong oras, mga higala, hadto alang, grabe ning akong sipon. Ah, by the way, nagto naman yan. Hoy, pasintabi po. Grabe na gid ni atong paningkamot. Ah, by the way, gisubawa na po ta. Yes, no, mapalit o mapalit sa mga butika, pharmacy. Ari na ta sa proven at tested. Subok na sa kadaghanan. Di na ko magdugay mga lods. Ari na ko sa unahan. Unto palasahi sa 30 na. Dagang salamat o mayong gabi. Yes, sa tanan.

0: Pero si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school, din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O, nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
8: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa imong product na lunch og UID o minamins oil o nasong kopi o servicen o remain o lunch ay draft. Ako ang practice mangod ko ma'am, ganit ko ang nakay sabihin ko yung programa nga para sa isya, makaayod yung sakit. O, kung ba na po, na, ko ano yung sakit na tipo, gamit po si Ani kay, makaayong manglir, nalitin na po si Ani ng kanyang umupadak ni Ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pagpabulag, anak, sigur mo nga pali. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product na naayod yung mong sakit.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
6: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
10: Okay.
9: O de yun, lami po ang katulog.
10: Karong?
9: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Daan na ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas na papalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
8: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa kaninom o dragon fruit?
7: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
8: Hindi ko katawawas. Hindi ko pangit. Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na yung produkto so, dok.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete.
11: Collective Pension House.
12: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
13: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
12: Okay, salamat kayo nang.
14: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil og Corn Coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance Corn Coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen og kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radyo.
15: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
16: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
17: Mm-hmm.
16: Oh. Ang ako dyang namatigdan sa kape mo painit. Siya. Abdi ko na inyong lawas.
17: Salamat kayo.
16: Tinood yun na.
15: Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing.
19: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Espesyal nga okasyon, unabakay tao nga gusto nimo mamalipay
21: sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
24: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
25: Sayon ra kayo pangitaon.
26: Tapad lang sa pansuan.
27: Call or text 0966-348-9336.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder is Walid.
3: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawiro, Iban for City. Doon naman ko pwede sa tabi. Ingan ako, si Sunray Wonder's Green kay Hayahay yung lukan ko. And hindi ko mo ang titik-tik yung lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May it yan. Sulayan lang sa Wonder's Green kay mismo give ko may kasinatin din sa Wonder's Green kumahin mo. Kami yun ang pamati.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Tribayo. Ay, osa ka mahimsogon ha, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala ni atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyong mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala usab mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala gainom gagamit. Kumusta to mga higala? Hello sa itong mga viewers via Facebook mga higala. Tanan na to nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bayo. Hopefully ha nga naata karon mga higalas kay Himsog Gabaskog sa panglawas. Layo ang lawas mga higala sa mga sakit ug balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bayo. Kana. Liba galim tanong sa mga higala. Ang ato ang mga products na available sa mga leading ang mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Iling tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hands Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: By the way, di ay sa kato mga may mga concern ng pangutan na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higala. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas ug Mindanao. At itong mga viewers via Facebook, hello ninyo nira. Hopefully nga naamo kanonais kahimsog Kabaskog sa panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana, may mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C na usab ni mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liyo kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Muna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Elio Kogsen. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Lalo dito maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuan. Kaling pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis, no? Arthritis. Aray agi-agoy. No, magkaedad na, magka-arthritis na. No, kaling arthritis, mga higala, daghan ng klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag-cause og problema sa mga joints na to. Ay gitawag nga osteoarthritis, gout to arthritis. So, ang arthritis, mga higala, pag panahon sa tingtugnaw, bugnaw panahon, or naaga sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit. Ngol-ngol. Murabag gagahi, mga higala, nga to ang mga litid, mga joints, gagahi, mga higala. Lisod nga ilihok, no, murag frozen, mga higala, nga itong mga joints. Kung bugnaw ang panahon, or naatas bugnaw nga lugar. Wani siya, magsakit, magka-arthritis ka. Ang itong mga kamot, tiil, mga higala, labi na yun sa iyos muntag. Ang osteoarthritis, muna isa usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala, nga daghan sa mga tao ay makabato ni inila binagyod ko magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan na. Maglisod na magkaglakaw. Magyuko, lisod na ka, imong kamot. Ngol-ngol na, no? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, magsuot na og midyas. Magmidyas, magpadyama, para dili malamigan, mga higala, nga itong mga kamot og tiil. Nga mo'y usas mga rason nga mo ataki kining gitawag nga arthritis. Mag-jacket kung bugnaw, no? Kung maadto ka mga lugar nga bugnaw, mag-jacket, kung mahimog yun, dapat, no? Likay yun sa bugnaw nga mga lugar. Pag mata sa buntag, mag-exercise. No? Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang, nay, kaya guro na sa to mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kung magkuhan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-adapt o kuan ka ng hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. No. Pwede na nato gamiton. Kung ngulngul yung kaayo, itry nato nga i-hot compress.

0: ilihok-lihok, ihat-compress para dili gyud sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon ko mahimo likay gyud dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inom ana, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na ihat compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gini, tubig daghan. Ihi, sige ihi aron nga magawas gyud ng mga gakos og kadautan sa to mga joints. Then usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal, daghan ang utanan nako. Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis? No, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay, ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga ma-control nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaligan ng ato mga pain reliever, no? Eh kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. No? Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na nimo nga pag-inom, makadaot si mong kidney. Usamot mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No? Kung kanhi, kanunay kagakaon og mga pagkaon nga taas og protina na binagyuding karne, ikaron, inahinay na. No? Di na kay kagakaon og karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana mas labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates. Oh, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Oh. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili tamahimong kuan ba? Dili bitaw tamahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas og timbang. Oh. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasaka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate nato na makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Dili pa manggod ta, mahimong interested, kaya wala pa manggod nato gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya, na ay resulta nga ma-feel ninyo, bisag usa ka semana, o nagkalang usa ka semana mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghan tubig, labi na yun kung mag-adapt tag intermittent fasting, stricto lang nga diet, daghan nga tubig, dayon testingig yun ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Pag naanay resulta, mag-aingon ko nga ipadayon yun ako ni kipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang pagbanakit sa hawak, mawa, ma-relieve. Ang mga joint pains, ma-relieve, mga higala. O di, makaingon yun ta nga ipadayon ko ni. No? Kinay mo inindot. So sa sige padayon, sa sige padayon kinanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag nato nga proper lifestyle, healthy diet, no? Natural healing. Dito nato ma-appreciate. Basta kanunay gyud na siya hunahunaon na to. Testing eh. Sugdi da yun karon. Masibon ako ang atong products, ang atong mga klinika products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. Testing eh sa pag-inom sa Mighty C. Then, of course, ang atuan litri bayo. Nga sa ganahan mga pedira. O pasin ganahan mo dira mga pihala. Sige, pangapi. O pangapi na ta, mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas botika. Kaling ato ang DTX coffee o DTX premium coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. Gamit mo DTX premium. Coffee na as mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Anyways, saan ba'y higala kato sa nintaganong pagdaganin nga itong mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga naa ma-avail, mapalit na to sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
2: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
1: Kuan sir ka nang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dali ko ka kuan ka nang daghan kay mga review ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
2: No? Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
1: Kausa ra ko, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw d'yo ka
1: gano'n? Oo.
2: Pila nakakabulan nga gainom?
1: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So, sa imong na-obserbaran, katong wala ka gainom, karon gainom ka?
1: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, duntag sa'yo, sumurok, kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lamig ay kong paminaw.
2: So, wala mong ginatumaron?
1: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTX, Coffee Mix.
2: Coffee Mix na lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
1: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lamig kayo na sa lawas.
3: Ako si Fisi Dayon, taga Purong Paglaong, akong edad sa isinta isipte. Ako muna batyagan, sakit na ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua ragod sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan to na kung may pisi. Kalay sa Ginoo wala na. Nang libot kay may isda. Nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
4: DTX 500. Pali sa mga butika.
5: Ops, ops, ops. Hindi mag-scroll up. Importante ini. A minute for your health. Gusto sang aton lawas ni flush out ang sobra nga glucose sa aton dugo, that's why kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. Bangod gustong i-flush out sa aton lawas ang sobra nga glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa aton blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 kabyan.
4: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Conchita Balagosa.
1: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa oy, TX500.
1: So ang sa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba kung makatumar bitaw sa district ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street at tumar ani?
1: So wala pa na siya niinom anak sa diyang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
1: So ang sa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan.
2: D3 Bio o kanang TX500. TX500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Pag may TC para aron mo abdik.
4: Di ba galimtan ha? Of course, may TC.
3: Ang may TC puno sa V.
4: Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan nyo tag vitamin C. Kato mga nangunta ng bitaw na may mga problema sa joint pains. O may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, naguban pa nga mga problema sa ilaha mga bukog. Kinahanglan ta og vitamin C. Kada adlaw at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. O, nindot kaining Mighty C natin. Alkaline base nga vitamin C. Ano na yung pinakaduol nga butika? Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan o pagdagan ng mga concern o pangutana sa ito ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na andira available na to aninyo. Anya, another pangutana mga higala. Kanang magkulang taog B complex sir. Unsay maayo nga imnon? Actually, pwede man ta makapalit og mga B complex nga over the counter. Oh, naa na dagan sa butika. Pero you know what mga higala?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nutritional deficiency kong healthy ang ato ang gut flora niya ang litri bayo sa mga higala gapanindot ni siya sa process sa digestion panunaw na to ang absorption gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta no dapat healthy kanunay kung naantay D3 bio mga higala makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins mga fat soluble vitamins dali nga ma-absorb so layo kita sa nutritional deficiency. Then ang D3 bio sa mga higala makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuwari carbohydrates, bread or mga pasta mga higala, dali siya nga ma-absorb sa lawas. Dali siya ma-digest, dali siya magamit, makatabang ang pag-inom sa D3 bio. Muna nga, kung naamoy D3 bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agitay kusog. Layo tas luya-luya kapoy sa lawas kung naatay D3 bio. Okay, gatabang na atong D3 bio sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban may yung kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala ra na. No? Ang kanang kakapoy sa lawas, basta makorek lang yun ang diet. O niya, inunduman na ito kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. Masamot manggod ta kakapoy ng lawas kung magulaan nun ta. Apat malipa yun. Then, sugdi na. No, sugdi na ang pag-inom sa D3 bio. Ganahan ka mga pi. No, ganahan ko mga pi on tabaya. Pero galikay ko sa kape. Gamit og DTX Coffee Mix. Diabetic. Gusto ko mga pi pero diabetic man ko. Gamit sa DTX Premium Coffee. No, naas mga butika ha. And of course, ang ato ang sabon, mga higala, nga palanis, mga katul-katul, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Dayon ka to, mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahangla na na, imna na to, og extend herbal capsule. Para nga mo... Mabaskog po na nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musay babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Ha? Programang gasayurans mayang panglawas. Ang atong mga klinika products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans, hindi manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
2: So, maayong panglawas.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
3: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome mas kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome mas kamo sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyong namutangan. Ano yan sa mga sokin tigpaminaw, inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto like ang mga kapsula o uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab mga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o ga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus 650 o 700 milligram. Ipagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Bakit na pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang ka-epektibo ini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang ubat pud nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw reduce ka klase mga herbal ni ini may kape ka na may tambal ka pa. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imo makuha sa mga natural. Ania usap mga sokin tigpaminaw nga tuusap nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa Kang Manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng. Nga mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap ha. Namamoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanato.

0: tanan, no? Gamit mo og Dr. Pongisop. Kaabag usab ang ato usab nag-extra gikan sa dragon fruit, mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mupahami sa atong aping, mupaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pugka manimaho ang ining klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha? O, naigala, ang ato usab nga hiskutanan karon. Basta tatak, St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading, ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw, naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas, ligunon, hangtod sa hangtod.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
7: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay.

Mayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, bitsa unse ni mong bulan sa Hunyo, tuig dusmal 26. Lain sa paghugna sa tuwang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, alang sinong mga comments o suggestion, pwede mo nga makatik sa tuwang text line sa Smart 0969484544 o sa Globe 0956-6647-734. Uniya, pwede po mong makakomment ya samta nag-live ta sa itong FB account ang Ronnie Lebrado. Okay mga bay ha, at angi kay karong gabhi una, layo sab nga sugilanon ang itong hatagan o pagtagad karon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sugilanon kinini obre mga bay o mga kahandos kung diin kinilaging mahigugma mga bay maghandos. Nga dili susiyon pag-ayo. Ibis nga dili, naduli na may no. Samay mo ko na nga. Dili, duli, dali. Paano pa sa kanayli? Muna mga bay, maghandos nga. Kinibang mahigugma. Lagi sa usa ka lalaki. Kamu nga mga babay. Una ninyo itugyan ang inyong pagkababay. Susiyon una pag-ayo. Kung ang lalaki, wala ba kinikabilinggan? Dili iba pamilyado. Kaya ba sigmasipyat mo? Mahibalo mo? O niya humana ang tanan? Nahitabo na ang pag-ihaw sa bao. Una mga bay ha, at ngayon kinatong asugilanon karon, enuhang masayran kung unsa giyot ang sinugdanan o glintunganay sa sugilanon ni Obre mga bay kung diin nahimo niyang hinigugma si Noah. Noah. Noah ba sa Ingles? Magbisaya Noe. Lain po ito nga, Joshua, kay ang kuan mga bay maghandos. Ang ihapon nga, Bisaya si Joshua. Lain po ito nga, sa ito kuan nga nakalimot ko, ang ihang English yung ngalan si James, ang Bisaya Santiago. Muna si Noah si Noe, Joshua si Joshua. Hindi arita sa James, Santiago man mga bay. Wala mga bay maghandos ha. Atangi ha, balikan na ito ang sugilano ni Obre. Atangi kay maghatag kinig pagtulunan sa ito makaigsunan ng mga kababayanan. Basta kay atngi lang, kay basin o usamusan na igu ni ini. E kinirabang kinabuhi sa tao mga bay, daghan man tamo ng susama o magian. Basta siya bakay, ako ang managweto, gisulat sa kong silingan. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon maayog yung gabi yung mga bay maghandos. Sa mga kaigsuna diha sa kambay sa mga Jukinto pamili ni Bay Bobards Jukinto, isab ni Tio Jesus Jukinto, Tia LB Jukinto, Madam Maria Bungangira o ni Madam Jolene Jukinto Francisco. Samtang sa mga tanain o dibagyo pamili ni Inday Ivy Tanain, maing gabi eh, ni Inday Angelina Tanain dibagyo doran. Dito giyod sa amin si Bindoy, wag giyod undang-undang apa kuminaw diha ni Ma'am Lynn Tugdang o ni Sir Manolito Tugdang. Insab diha sa matuog, si Ma'am Alma Escarpe, bisag tungang gabi, mga pe. Insab diha, ni Ma'am Christy Taob Del Monte nga, nag-anto sa iyang beauty. Maingabi diha ni mo ati. Sige, sa tanan-tanan nga, naminaw karon maing gabi, ikanatong tanan niya, Silbing Sinugatan. Ano yakin nga kanta ni Minodo? Ni Minodo raman yung kanta. Kanta ni Minodo mga bay maghandos ka naguluhan. If you're not here.

0: Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na lang ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulik kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga budi. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaingo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
5: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitap-tap ba og sulipin. Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Cookie, Diabetic Manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon.

0: na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Ulan.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, tsinta, purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
3: Kapulsa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa utiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
9: Atong oras mga bay, 24 minutos ang milabay sa alas 8. Mga bay, kina mga tagna, gihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahi arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Aron na bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan dire sa Tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy og IX Pharmacy. Di sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
8: Mga lama sa kagahapon.
9: Sige mga bay, atong hatagan o pagtimbaya karon ini nga tag na nikagabion atong mga higala nga naglanta mga bay maghandos. Again, na naglanta diya si SB Glevin Gabate, diya sa Barangay Batuog. Matupatuloy SB Glevin Gabate. Good evening, bay. Og sa tanan nga mga viewers. Okay, magabinan mo SB. Kaban ni bay Frank Gabate, Ma'am Franz Gabate, ni Kunsyal Dilroy Gabate, ni bay Roy Gabate, isab diya ni Day Mikay Alporki Gabate. Okay, si bay Eric, ito nagdumagiti. Misa kayo nagbarko, mga bay. Okay, ha? Og ba pa diya mga Gabate, pamilya diya, maayong gabi, mga bay. Samtang, si Sir Macris Ruiz, maayong gabi diyan ni mo. Sir nga naglantaw karon. Ni doon na po ilay naglantaw. Okay nga sa kababay mga bay unya. Maglisod kong basa niya nga ganing profile ba mga bay tungod kay matumpanoy ha. Maayong gabi sir apan kay medyo may pagka-Arabic niya ang pagkasulat mga bay mga kandos. Masa man eh, Arabic or kanabang Taiwanese o Indonesian. Sige ha. Magabida ni mo ma'am ha. Bisaya man siya kay iyo man siya nga maayong gabi iba. Okay ha. sa tanan-tanan nga naminaw garon, maayog yung gabi yung mga bay o maghandos. Kamudiha nga naminaw karon ha? Hala, team, bayak mo. Pwede mo nga maka-text sa tuwang text line sa Smart 0969484545 o sa Globe 0956-6647-734. Tanan yung pagtibaya atong hatagan na pagtagad mga bay o mga inday. Sige, dito maglangay atong hatagan na pagtagad inayong sugilanon ni Aubrey uban sa tuwang tulumanon.
8: Mga lamang sa kagahapon.
9: There
8: by Ronnie Bai.
9: Sakto giyod ang ginaingon nga anha na kamusulod sa usa ka lugar. Kung nasayod ka na, asa kaagi sa pagsulod o sa paggawas niini. Kay basin, nasayod ka lang sa pagsulod apan sa paggawas na niini, wala na ka mahibalo kung unsaon nimo kini paggawas. Sa mausab sa relasyon, kinahanglan imo unang sutaon ang tinud-anay niya nga pagkatao. Una nimo itugyan ang imo nga pagkababae. Kay basin, natugyan na nimo ang imong pagkabirhen og diha pa nimo masayri nga ang lalaki nga imong nga gitugyanan sa imong pagkaputli usa di ay kini kadakong minyo. Bayro ni bay, mao kini ang naitabo sa kuwa nga kinabuhi. Nga hangtod karon, kanunay naghambok ka nako. Ilabi na, ngayon ay suyod nga gibilin sa akong sabakan. Ang lalaki nga nakapusgay sa akong nga balayan sa putyoka. Apan ang nakaparat, kay ang lalaki nga nakapuhag sa akong putyoka. Usa man di ay kadakong pamilyado, Bayro ni Bay. Bayro ni Bay, ako di ay si Obre, taga diri sa Sugbo. Dili ko na lang itugan kung asa nga lungsod ko na himutang. Tungod kay basin unya, kung dali lang akong matultulan sa atong mga kaigsuunan ng mga maritis. Ang akong pagkatao o identidad. Tungod kay nagtrabaho man ko sa usa ka bikiri, silbing tigbantay o tindera. Sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi diha ganimo Bayro ni Bay, o sa tanan nimo nga mga suking tigpaminawan sa radyo o sa mga followers nimo sa Facebook. Bayro ni Bay, aron inyo masabtan ang kinatibuk ang anib sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan, ang tanan sa akong
8: mga lama

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Sabon, beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Sabon beauty soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga penata!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: Dumaguete Pension House.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
14: Ako si Lucia Galanido, Pagkahero, Hagna, Bohol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libati.
15: Kaning high blood trade.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
1: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kahit tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, giatud ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements. Nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ane-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din, dili kamahayan. Apan kasalingkan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcacisod Dimas Corbit alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mopatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humutog herbal pagyud nga coffee ani ana? Gepela ila ang pinakaepektibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O dili makatulog, tilawid sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga parmasya sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, atong katimbayaon ron ha. Atong mga kaigsuna diha nga naglantaw na minaw sa atong atulmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay na naglantaw si ma'am. Matupato niya maayong gabi sir. Samtang na isbig 11 gabati. Good evening bay o sa tanong ng mga viewers ni Sir Mark Concepcion is a scientist. Good evening and more power sa mga program sir. God bless always. Salamat sir ha. O may nga pagkwenaw sa tanong-tanong nga nabinaw karon. Maayong gabi mga bay. Okay lang musika. Alang kaninyo, naguluhan kinig alon.
0: Mga lama sa

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sukin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sukin tigpaminaw and erectile improvement mga sukin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sukin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sukin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sukin tigpaminaw. Ah, nga doon na usab kini sa mga kababayan.

0: No, nga before and after mga sokin ti pamino sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin ti pamino. And additional mga sokin ti pamino sa about sa treat, no, mga to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga sokin na ko nga ti pamino, kung ikaw nag use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions and clothing mga sokin tig paminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tig paminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tig paminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tig paminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tig paminaw sa hard max extreme mga sokin tig paminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tig paminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tig paminaw madungog ninyo on mapapalit usab sa nagadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kinikahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: Kung i-doc o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
0: yes,
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
0: Yes.
1: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 7 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tagna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalilain mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6, hangtod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Nino, sa Alegria Ed Chonchon Pharmacy, Oxinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Oxelmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malabyog, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa ng pharmacy sa makalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga daily isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, and collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya atong hatagan pagtagad karon nining atak na nining kagabihon. Okay, gikan ni Boss Don Toy Loterio, gikan sa Pentecostal Missionary Fellowship. Blessed evening, Boss. Musta watching from Palawan. Okay, may nga gabi na, Boss. Adiya sa isla sa Palawan. Okay, may nga adiya ni Boss Don Toy Loterio. Okay, Boss Don Toy, ha? Mayong nga gabi na napita. Samtang lang pagtimbaya atong hatagan pagtagad, gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening by Ronnie Bai. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko. Greet na po go. Una ni DJ Maria Bungangira. Lola Iska. Nga natulog na. Og sa kuang abana. Julio Jumar Lebet. Jana Cyril Carl. Amer Sultan. Jan Carlo. Og sa tanan. Nalang naminaw. Request ko song. Don't ever. Kung don't ever go. Okay na ay. Namatoy. Don't ever leave me. Napoy. Don't ever go. Nagi pangayo ni Ma'am Alma Escarpe mau ang Don't Ever Go. Okay, gikan ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Tapos po ha, gipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe, naguluhan og Don't Ever Go. Samtang may pagpaglanto sa biya ni Dai Jollibee Alba. Okay, Dai Jollibee Alba, may nga gabi na ni mo Dai Jollibee Alba. O kapag ba nga naglantaw og namin ang mga higala nga wapamutin baya. Hala timbaya timbaya na aron pangalan ato nga maminsyon sa kahanginan. Og ang inyong nga pangalan madunggan sa inyong nga mga kahigalaan. Napo di naglantaw si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso Tinebroso. Ma'am Ninet may gabi eh. Kaba di ba Gilo Tinebroso Tinebroso may gabi eh. Okay, dito maglangay. Ano yung gipangay? Kung gipangay. Kasi ni baba po ni Kopil Mang Agi. Kung manang tagpalihapon. Dito maglangay, ano ka nang gipangayo nga kanta ni Ma'am Alma Escarpe, kanta nga naguluhan nga gikanta ni Eddie Peregrina, ang Don't Ever Go.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Isay pangani mo nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Tuong.
4: Pila edad ni mo?
5: Sa 28.
4: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
4: no, kuan. Sa mga yung tail?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nang hubag tanan.
5: Kanyang inyo, abot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, garon. Okay na yung bata.
5: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili pa
4: di.
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay kay istorya ni mo?
5: Okay. Mugamit sila ini keng tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos popi ra'y gino.
6: Salamat mga idol. Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag-igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: May napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanakuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, malag, ma, dili mo kapuyon, kanalag.
8: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 30 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tagna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mo'y sa kanatural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalilipsti acids and the sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
2: Sige mga bay, arita sa pagtibaya karon sa itong talamanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, ito nga balikon, paglantaw ha. Ana naglantaw diya si Boss Don Toy Loterio sa Pentecostal Missionary Fellowship. Blessed evening, Boss. Musta na? Watching from Palawan. Samtang naglantaw sab diya si Dai Jalibi Alba. Yung sab si Ma'am Ninit Indonilia Tinebruso. Matupang Ma'am Ninit, bye-bye. Dali Dai Jalibi Alba. Maayong gabi diha nung dugang pa ni Ma'am Ninit Indonilia Tinebruso. Broso, advance happy pista bay. Na yun, matapato ni Boss Don Teloterio sa Pentecostal Missionary Fellowship. Boss, request kong song, Boss. Mary, salamat. Ako ipakita, Boss. Wala man, Boss, ha? Na yun ni Ma'am Ninet Indonilia Tinebroso. Team song nila ni Julio o ni Alma. Katong, don't ever go. Okay, na yun. Ipailain, ha? Matapato ni Ma'am Ninet. Love story nga song bay. Salamat bay. Maunay team song ni Papa Bay. Dahil na po si Idol Jun Jun Sabana. Naglantaw yung sub si Ma'am. Naglantaw sub si Ma'am nga ihang profile mga bay. Kanang may pagka-Arabic mga bay o mga kahandos. Okay. Dahil na maglangay. Ano kanang pangayo nga musika o kanta ni Ma'am Ninet Indonilia Tinebruso nga naguluhan o love story.
0: Mga lamang

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pod ko sa doktor, wala na pod siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes! MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
10: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa akong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
13: sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuhan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 47 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal. Sulayg natural nga pamagi, pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa mong lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handus 38 Buyag Labiu Karinal o sa Malabuyog Cebu sa Bit Sarsara Store in front of New Malabuyog Peoples Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sa iga mga bay, doon ay mga pagtimbaya ang atong hatagan pagtagad karon nining atak na nining kagabhion mga bay. Okay, atong hatag pagtagad ha, di naglantaw si Idol Tyrone James Kanya. Mato ba ito ni Idol Tyrone James Kanya? Shout out kong Jamila Metsagang Ligato. Insab, ano na pa ilain nga pagtimbaya din ito nga hatag pagtagad mga bay o mga kandos. Okay, gikan ni Benjo Beniro. Okay, bye, good evening. Samtang ni ma'am, request ako sir og song Buhay OFW. Salamat, God bless you sir. Layong, okay sir, salamat. Okay ma'am ha, tungod kay wala ang ipangayon ni mong kantang Buhay OFW, ato ng islan ma'am sa kanta ni Nura Honor ang Kahit Kunting Awa. O karon, aniya ma'am, ang mga ipangayon nga kanta.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 54 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, karon atong hatagan pagtagan kini nga atong mahigala karon nga naminaw og nagtan-aw sa tuang tulamanon. Mga bay og mga inday. Samta naglantaw diha si Bay Gilo Tinebroso Tinebroso. Main gabi da ni mo Bay Gilo Tinebroso Tinebroso og nasab diha si Idol Marley Tabanaw. Samtang matupato ni ma'am, salamat bay. Maunay team song. Okay, ani Papa Bay. Okay, salamat din mo, ma'am. O may nagpaglanta din mo, ma'am. Samtang ni Midge Esteban Staniel Zerna, maayong gabi din mo, ma'am Midge. O sa uban para itong mahigala din nga naglantaw na minaw, maayong gabi ibay. Okay, mga inday po, maayong gabi. Stanatan ha, nga na minaw, maayong gabi. O karon, arata sa pagtambag sa sugilanon ni Obre, uban sa tuang tulumanon.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Obre, subog sakit palandungon ha, nga kini mo nga kinabuhi ba? Kanang madalata sa kakilig ba? Basta din pa sa tambag din, kaya ito nga tiwaso na lang usa sa pagbasa kini mga pagtimbaya din mga bay ha. Kadyo lang Ma'am Obre ha, standby lang gamay Ma'am Obre, kaya kung hatagan pagtagadusan nga pagtimbaya ni Ma'am Di Bay Gilo, Tinebroso. Ako sa hatagan pagtagad Ma'am Obre ha. Okay, bato ni Bay Gilo, Tinebroso. Mayang gabi ibay, shout out ko sa kuang amo, Alimar Hintuaban. O pag-ug sa iha nga papa Lando Hintuaban, ako ang mga amigo Clint Joshua Hintuaban, Brian Delpino, Dexter Hintuaban Delpino. Okay, napoy pagtimbaya po gikan ni Mid J.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wala ka mag-imbisigar kung kini nga tawhana nga mong hinigugma, basig dunay asawa, dunay pamilya. Amo to nga nadala kasi ang diskarte, mo na nga dunay hitabon ninyo, di na paburusan. Ang resulta dunay may asawa. Unya karon, kini nakapaburus niya, wa pa masayod og mahibalo. Samtang ipauli usab siya sa balay sa iyang ginikanan, wa pod masayod og mahibalo ang iyang ginikanan nga mo ni sitwasyon. Akong tambag ma'am, pabala among lalaki nga nakapaburus sa diha nimo, ma'am. Dayon, kay kuan pod ba kana bang aron nga masayod pod ang among lalaki nga duna sa obligasyon diha kanimo. Kay bisag duna sa pamilya, kisa may mali man imong anak. Wa may lay makalima. Di natural kinahanglan nga mo suporta siya, mo sustento siya diha nimo. Manapabala siya ang duna siya'y obligasyon diha kanimo. Og usapod kanang samtang masayod siya pagsabot mo sa imuhang nakapaburos nimo ang mga tubang mo sa imuhang ginikanan. Basta kay importante, doon ay lalaki nga matubang para di ka mapatyan siya mo ginikanan. Isa may ginikanan nga mahimot anak nga iyang anak na paburusan og minyo. Kita layo orbita na yung ginikanan na masayod nga minyo din na. Pagkahaman po, mga mga tubang, para tayo mga tubang na. Di, ato na mo magpahibalo po nga at pila ka bulan nga may hindi ka nga minyo man di ay tubang. Ato ba nga? Realistic ba nga kuan ba? Ganang nga tambag ba? Hindi kayo mga ato nga ipalikwili ko pa. Unahon, pabayal ayaw mo nga nakapaburos niyo mo nga muna doon na sa obligasyon na pagkamang sabot mo nga pakatubang nito mama haki mapatyan hindi ako. Pagkaman po di pahibalo na nga minyo man di mara na siya. Mura na sa sulba na lang. Ada yung, oh, mahimo, kananitan, oh, kailan na sa pamilya. Tambaga siya, balika imong pamilya. Di magsuporta na lang kanako. Ito ang aportlo itong relasyon. Para nga, dilita magkapadayon o pagkasala. Kaya magkasala na ko, anak, kaya na kay pamilya. Manta, bisag doon na kay pamilya, o nagbulag mo, wa man magbulag. Kaya ito po kung gusto nga, magbulag mo, tungod alang na ko. Mura na siya. Sige, tambag ni mo, ma'am. Inaot nga, akong balikon ha. Pabal ang mga lalaki nga nakasala siya nimo, kana nga nakapaburos siya. Dayon ikaduha, magsabot mo, pagkatubang siya mong inahan, yung amahan. Dayon, pagka, kwa na, after mga pilakabulan, ino nga namin yung marito siya mo. Nabaghaman, ato nang undangot ng relasyon, kaya doon na kay pamilya. Balik siya mga pamilya, apan padayon nga magsustinto ka kanak. Mora na! Kay, o magpadayon ka, magpadayon kang kinibang doon na siya ay asawa dahil ikapadayon po siya yung relasyon mahulog ka na o kanabang sidecar kabit. Dili ka matawag anak, ma'am Aubrey og hero.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kahit kung ako ang inyong balosan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad, Patrick. Na kanunayng magpaubos kay ang lami nasa ubos. Adlaw karon nga Biyernes, apit sa 12, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
2: Happy birthday!
0: O sa mag-birthday o mang adlaw, advance happy birthday.
2: Happy birthday!
0: More birthdays to come and always good health.
2: Happy birthday!
0: Good day, pinaka the best sa atong birthday. Abdi kusga ng atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na kita nga makalaag. Sa lungsod sa Tayasan, the best na kayo nangagasa, gikan sa atong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya, dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, pakaingod gita.
3: Lami mang gina siya.
0: Lami gina siya, kay sigurado makatungab abot sa lubot. Okay, ito oras, 49 minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagka dalarikin sa oras. Dalaraking adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Wala na, happy tabuta man nga ito nga sa bulan sa Hunyo. Unagi yun, after June. Musulod na po ang July. Wala na, di na madugay, Pasko na po. Diyos, pagka daling aragyan. Region, basta Pasko na ang mga tao nagana ang kwarta. Ang nagana magkwarta mga tao, bay. Siyempre, ang uban, makadawat mag 13 month pay. Makadawat pa yung bonus. Region, times 3 ang swildo. Basta Pasko. Nagaswildo ka 100,000. Ah, nakay 300,000. Uy, pagkaya ay sa Disyembre. Nagingon nga, you are very happy if you have a lot of money this coming December. You can buy more pods. You can buy anything. Kung siya anything, buy. Si Inting, to aramas lang balay, natulog ka man ron. Imong paliton si Inting. Ah, di kakapalit ato kay mahal ka ito. Ah, inting lagi, inting kuno, tapos lang balay, natulog. Kati kong-kong pa kuno. Ang ginawa, abot sa silingan. Okay, tara, si Kuita yung minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Okay, sa ganahan nga mo tawag karong buntaga or mo text. Open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454. Huwag sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede politiksan kay Andam Gida Gamatag o maayong pagtagan. Kapon may mo, timplan po muna gatas para mo bright manambok ang inyong otok ka manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay po makadaot. Manabi man gani, kanari yung makaayo. Para, why problema ba? Okay, tara, sige, 10 minutos na gano'n mga kalabay. Ang alas, patros ka buntag. Sa ganaan nga matawag ng buntaga, automatic, ato ng hatagan, o gusa ka stab nga astasan. Gika na sa papromo sa astasan. Sa matawag ng buntaga, wala'y dagang pautan na. Mag-greet na mas yung pamilya. Mag-greet na mas yung special someone. Mag-greet na mas yung mga friends. Automatic, katagan tamog usa ka stab gikan sa astasan. Para himsog ang lawas, kusgan sa matag adlaw. Kusgan mulaag. Kusgan mumarites. Katagan tamog astasan. Punog laway-laway. Punog laway-laway lagi. Unay giyon ka ng laway-laway. Virus bi ana ay mo kusagad. Kaya malaway-lawayan mo. Murag mga tol yun mo. Very gani, gibati, mantag katol no nani. I feel itchy. Oh, mo ba na itchy? Kanang sa English ning katol, itchy? Itchy in my body? Unay yun nga, murag kalang itchy kagid. Or unay yun, sa dato pa na siya. Og masosyal. Ay, you have allergy. Dato ba, sosyal. Pero kung mapobre gani, ingon ra, ay, you have a kagid. Minsyon yun ba, ah, kagiron man ka, or. Siyempre, pobre naman, ah, minsyon ay kagid. Yung padato, di na siya kagid, allergy. Sosyal, sosyal ganyan dato lagi. Unay, the difference of rich and poor. Ay, giyon, malag pobre, importante himsog. Kusga ng lawas. O, makakaon, nagod katulong sa skadla, okay na. Unsa man ang dato niya. Di kaduulan. Sakiton pag yun. Awag yapon. May babae silang nakita. Ilang ipaningu. Okay, tara, 54 minutos suman makalabay. Ang alas 4 sa kabuntagot. Kumusta, kumusta tong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gyud ini sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, ayungon, Bindoy, Manuyo, nagsauban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Nagyan ang pagbangon, importante yun na para makarelax ang atong buko-buko. Magsige na maghigda, kapoy may buko-buko, bangon po. Para ma-feel ninyo nga usgan ninyong buko-buko nga mo trabaho sa mga bugat ng mga tubo. Okay, yes, because is na gitang ugsugbo. Good morning, good morning. Yes, tumanog, grunda, aligria, badyan, hinatilan, malabuyok, samwan, ugsauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal, din na, napita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mabangon na ta mga sikat kay buntag na. Kumusta, kumusta itong mga drivers, sa itong mga pinikab drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers, any kind of drivers, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa itong mga tindirag-tindiro, sa itong mga tagsa-tagsa, ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Atong mga tindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan, o tanan, to all vendors, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na itong mga vendors kay buntag na. Kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon at tak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oras-oras na giyod para mumata. Oras-oras na para isiga ang dagko nato nga mga mata. Ngayon, hinay-hinay na gamang paingon sa kusina. Takang natong madagko ang kaldiro, dagkog sampot. Lagom-lagom, butayig tubig inita. Aron makainom og kape, si Dodong og si Inday. Kanang kape the best, pinggina ka na buntag, maugina atong pangitaon. Inigmata na to sa sayo sa kabuntag. Samtang lingkod-lingkod ka, imni nagkape. Kay makatabang bayang kape, good benefits na sa atong tiyan. Ang mga panuhot mawagtang. Ang mga virus mawagtang. O ang tanan nga dili maayo si mong tiyan, wag tangon basta minom kag kape.
4: May babae silang nakita.
0: Ah, dandansoy lagi. Dandansoy inom tuba laloy. Ah, speaking of tuba, the best pagin tuba gyud. Makainom kag tuba murag makapil ka katulogon ka. Makaon ba? Minom dag tuba, minom dag tuba ron. Ah, may tuba diri baligya. Silingan naman nato. Inom tag tuba ron. Inom tag tuba tungas galon, jaro di ta makatulog. Kani tong medyo insomyahon, basig bawagtang ni. Tungod sa tuba. Kay kani ko nung tuba, tambal man si sakit. Yodol-dol sa igit. Ang masobran, may pagkag inom tuba, mura pa gripo na yung ba-ba. Kaya sa una, ako'y amigo, nag-inom yung tuba. Ah, pagkaros sa galon. Mura mag-gripo na yung ba-ba. Awas-awas man. Ah, wato, kaya sobran mag-inom, gipang suka ng uban. Ah, mahalagi na, okay na, mahalagi suka, basta kay... Saman, basta kay nakainom rag yun. Okay, ito lang, 58 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag. From nung di boy hinoo, atong higala ni nga perming guapo, nga busy na kaayo, kay karong adlawa, mauna ang final eating. Diyay final eating, bay? Final eating, kada, kadang final gun, kadang marag sa NBA finals ba? Nanay championship sa basketball. Kanay final eating championship sa kaon. Abay, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag po natin nung diboy hinoo. Kumusta tong kabuntagon diya, dog? I know you are busy this day. Because, you know, you have many visitors. Kaman siya pinanggaugbutan ng asawa ng Myrna Ino. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May lang by Francis dia. By Francis, by Imad, my Imad Myra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kinaganagalan ko is my. My Imad yung Myra. Ato lang po na yung butangan ng tagam. Para naggan yung kaiba. Ilang binary no dia. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Dandan soy, inom tuba laloy. Tuba pait aslom. Pero lami kayong itolon. Og dia si Chichu Laguna, mamayin buntag lang si Chimulina Binson nga galanog-lanog ka sipa-sipa na ang staridyo din na napitas siyang panibalay. Ay lang yung titik Binson dia lang by Lickster, by Joey, only by Dan Binson. Eh, Syra, Akila, og ni Harvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag. Og dia si Barangay Lutay Tiyasan, mayin buntag mo ni by Kukoy Guardario. Nga kanunay, ganyang magtangkil og bidbiron. Ang ibay ko ko'y pabay, kanya akong bidbiron, di gina ko na ibulag sa hawak. Kaya mo na'y sumpay sa akong kaugmaon. Kapon ba'y natangan na ako sa Viper Senate o doa ka bidbiron? Karon, di na ako mangatag, magsige mo naman po. Kung anong tawahan ako, sige pahatag, di man mo palit. Di na ako na mangatag si Bayko ko'y kay orang nahurot na ko niya.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Okay, ito ras, alas 5-2 na yun sa Kabuntagon. Standby na pwede ko ito. Pamina sa tag mga awit. Medyo atong tunulan dire, ganyara man tang yaw-yaw. Yaw-yaw tag mga alas 4:45 na ko ito. Sila 5 na ron. Ugag yung tunulan. Okay, pamina sa tag mga awit. I play a song entitled Pasayaw Ako Day. Request ni siya ni Nung Diboy Hinoo kay Musayaw kuno sa siyang asawa ron ng Merna Hinoo. Manayaw kuno sa Runduha.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ako si Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UED na non-stockful. Mga nang gigamit. Kaloy sa ginong o murag sa nunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mga ginintay na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mga nakap.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room and the extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Nights Dumaguete Pension House.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
6: Kinsa ni ma'am?
7: Ransing Olores. Nakakuan man ko nga maayo kuno lang Vitron.
6: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay laan naman siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
5: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
8: Hard Max.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Max. Extreme.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Y Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo galas kanginad pa. Og na moy utang pa. Og mo palit pa. Ana red ka simple ang atong kinabuhi. Og nay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali ngagngag. Ngagngag lagi. Mga ustay mo katawa gidayon. Ah, sa mga dagko da galingagngag. Ah, katawa mo maayo para hapsay. Hapsay og kita gyud ang ali, alingagngag. Okay, to last 4 minutos man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Medyo napiki naman tag oras na ade. Oh, yan ato nga atas itong kapalaran ka ng Buntaga. Paminaw pamati, kaya ito nang yatag ura-urada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 lang ito, Abril 19, Aris, makalingkawa sa Gobot, swerte ng numero color 295 o gray. Abril 20 ang ton, Mayo 20, Taurus, mala, malandig ka sa positive vibes, swerte ng numero color 671 o blue. Mayo 21 ang ton, Nyo 20, Ono, Gemini, maabot ang special nga tao, swerte ng numero color 269 o violet. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer, makatabang ang tambag sa higala, swerteng numero color 395 o green. Olyo 23, Sangto Dagusto 22, Leo, mulampos ka sa imong tingwa, swerteng numero color 134 o green. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, ayaw pag tinapol sa sugo sa amo, swerteng numero color 536 o gold. Og gadong atong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod. Gadong mong kapalaran, gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule Mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago lao na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan. Kaoban ang Astasan Organic Seaweed. Mas tasog santo and pirite, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang magasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan na palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasa, available sa mga itong Astasan Herbal Capsule. Yes, sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinda. Sa ganahan nga magwapa, muputi mo kami isang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok kung makahami sa panit. Ano na avocado oil nga nagdala og vitamin E. Lecithin, collagen, og mga nutrients nga mo ay mapaputi og upami si Bungkutis naturally. Ayos Sabon Beauty Soap, mapalit si masuking boteka dool sa inyong lugar. Okay, ito ras, 37 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Dali na kayong oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuwing. Karang adlaw na yung masikat, dispiras na ron, dini sa lungsod sa Tayasan. Gugmang adlaw na giyod ang fiesta. Ang uban ron, busy na kayo pagpreparar. Sabi na itong magpista, busy na kayo para ugma. Ready na ang kaon. Region, enjoy og advance happy pista lungsod sa Tayasan. Okay, standby, standby. Sa di patang padayon sa nan, maminaw na kitag pangkabuhayan syukin.
2: Sky Radio. Okay, si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mapali sa mga butika.
4: Kita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, oy, GTX 500.
5: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ng muminom, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet ang tumarani.
5: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
5: So, ang sabi yung maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
4: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isi. E3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bayo.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pero ibarurong cinta urok banikanon kurun extension o wala pa pandemic at so na ko gamit og Dragon Protein herbal capsule o kape o haplas ay okay kayo mo'y nakahatag og kastas o kinabuhi na ko sa mga naminaw nga kung mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Mga pena ta!
4: Ako si Crisita Elma Babor. Ganang, nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
3: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop.
6: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay?
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pag sugod
2: gyud. Sugod oo.
1: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo na yung blood pressure ni mo.
2: Oo, bisaga inom pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay laigi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jotera man ang among kuan.
1: Jotera. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na ay?
2: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sa daga salamat mga idol.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Alright, balik-balik ta sa atong programa ang pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon, ninyo'y gala sa Kanginan Pirates. Dinilang sa paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat, ganda. Okay, ito ras, 48 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon, sa tumalulog lula na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon
0: na ta kay buntag na oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alam na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa Kabuntagon. Hayag na kayang buntag, or kita na kayang langit, kita na kaya tong palibot na pertindaganag sagbot. Kay wa na kapangibot, kay gibati o ka gubot. Okay, atas na tong Swertres, di na tong lugay na atas tong Swertres Resort Kagapong Adlawa. Sa mga nakataya, tanawa, tutuki na ang inyong tiket kay basin o usamos sa mga mananaog. Sa atong resulta, Gapong Adlawa, sa alas 2 sa hapon, 096096. Sa alas 5 sa hapon, 395395. Og sa alas 2 kagabi, 251251. Mao gud to atong Swertres Resort Kagapong Adlawa. Sa mga nakadaog, congratulations. Sa mawala ka daw, ay magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itayag hurot, kay muda og, kwarta, linibo, ang isi abot sa ale. Alingag-ngag. Ag, muda og ka, di ba dako mag-isi? Unay giyon, basta dako ngisi. In short, you are very happy. Happiness. Because you win money. Manny Pacquiao. Okay, ganito mga Swertres. Gatod ka nato sa Dragon Plot Plus 650 mg. Atensyon sa mga ito. Gerbal nga barato, gipiktibo na. Ano yan sa itong masuking butika? Ang nabantog, ugmas, gipabarato nga Dragon Plot Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gidgang makatuman. Ayaw latangin mo lawas, mabigay, panalipdi, kanunay pag Dragon Plot Plus.
2: Iman o.
0: Pusbon ko pag Dragon Plot Plus Herbal Capsule. Palit sa masuking butika. Dool sa inyong lugar. Alkasi sodyo mas kurbit sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang inyong dan sa pagsakit sa itong mabukog tuhon malutanog ang pagbato ng arthritis. Rayo maguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan ng vitamin C. Ang Alkasi del kalain vitamin C mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado kada sa pamanit. Amis pagyud ka. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka naman sa lami. Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Gipailay lang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dusi ka mga herbal ingredients, kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit siyang masuking botika o tindahan. Hard Max Extreme Coffee. Makapakusgan sa atong panglawas. Makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee. Available usab sa atong masuking botika o tindahan. Mayang buntag dero ni Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Okay, takka na itong madag ko, kaliro na itay, butay tubig, ginita, aron makainom mo kapi si Dodong o si Inday. Kanang kapi, the best ng gidna. Mawagin na itong pangita o ninigmata na ito sa sayo sa kabuntan. Unay giyon, coffee! It's very delicious. To get strong life, to get strong heart, and to avoid a type B diabetes. What are you waiting for? Drink coffee every morning. Okay, reta sa atong kapalaran, di nato dugayin ato ng ihatag og tiwas. Our destiny this morning, I need to continue. Please, listen. Reagan, please, release me. Kanina bang place masikat, dagag meaning ng place? Ay place nga lugar? Ay place nga palihog? Walay giyon og mag-right spelling mog English, bantay giyon. Kay sus, balantay kining spelling sa English. Ay mamawarag pronunciation, pero lahig meaning. Lahig pong spelling. So, walay giyon nga wrong spelling in English, wrong giyon. Kay, walay, importante kayo. Basig mo yung, please, release me, let me go. Ngay, buta nga, please, katong koan, katong please nga lugar ba? Kay mama or baya. Basta kay basahon, please, ragyapon ba? Lag, dili, mawang spilling. Okay, parehentas na itong kapalaran. Abot, mag, please, please, ani no. Lagi parak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, bulutaw ang imong karisma, swerteng numero color 542 og labinder. October 24 hangtod November 22, Scorpio, magahin or mugahin og oras sa kaugalingon, swerteng numero color 725 og yellow. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, productive ang imong adlaw, swerteng numero color 861 og white. December 22, hangtod Enero 19, Capricorn, masuta ang kamatuoran sa inyong relasyon. Swerteng numero, color 235 og violet. Enero 20, hangtod Pebrero 18, Aquarius, suputon ka og galit sa imong partner. Swerteng numero, color 128 og orange. Pebrero 19, hangtod Marso 20, Pisces, dili ka mahimuot sa imong mahitabo karon. Swerteng numero color 645 og blue. Mahog gandong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gidbo. Sa mga nakabalo na nakabalo na gidbo sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Okay, katong mga kapalaran, giatod ka na to sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, umutambal o sabsin kini sa mga naglain-lain ng masakit sa mas high blood, diabetes, arthritis, taas cholesterol, dili katulog. Og sa nang mga balatian nga gambing siyong kalawasan, mag Amigos Capsule og Amigos Coffee na. Diya sa South Cebu, available diyang atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Dasbadjan, Botika, Santo Niño, Alegria, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Destilagit Red Pharmacy, Edson Sandets Pharmacy, Malabuyok, Sentud Pharmacy, Ronda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botika Marga, Dias Tumadog Pharmacy, Sipura, Happy Jug, Alcantara, Botika Marga, Mantalongon, Botika Marga, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saides Pharmacy, Happy Drug Reser Pharmacy. Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Bogda, ang mga pharmacia nga bilabol. Ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule, dinha dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og dinis sa lungsod sa Tayasa, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, ito na, 58 minutos. Sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadala na sa oras, napupos na po datong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon ang iyong higala sa kahanginan.
2: By Ray on Air.
0: By Ray on Air. Og mapalit, by Ray. Og mangutang, by Ray. Para ang isi, abot sa alingagag. Ah, di ba na abot sa lingagag ng isis tindira og babayran na binagnay utang o sa kamilyon? Ya, bayran cash? Ah, murag magisig yung ba-ba sa tindira. Irog-irog lagi. Irog-irog. Say irog. Irog-irog in town nga rin. Jutay. Okay, ito na si QTDB Minuto. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Ay ito sa itong balitang sports masikat. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat sa pus-on. Sa mga pus-on diya, ugnata para mabalik ang pagkakondisyon. O, rita sa kasikas sa NBA kagapong adlawa. O, nindot kinduwa kagapong adlawa versus New York Rangers versus Spurs. Matay. Murag di katuhuan, mapildi pa ang Spurs ato sa first half, nilabaw og 29. O, 41, 32 good. Matay pag second half kay... Lumalawag itong Spurs ang ato niya. Sa marag, sa goal. Ang saragway ito. O, nagitawag itong miracle comeback to sa New York next. Okay, next, nanuktok sa corona sa NBA human sa makaisaysayanong comeback. O, ang New York Knicks may kompleto sa labing dako nga pagbangon sa kaysaysayan sa NBA sa diyang gipapas nila ang 29 puntos nilang alkansi aron pagkagingon ang San Antonio Spurs sa score nga 107-106 sa Game 4 sa NBA Finals kagapong adlaw dito sa Madison Square Garden sa New York. Salamat sa pagkabayan niyo ni OJ Anunobi. Ang Knicks may poste og 3-1 nga labaw sa Best of 7 series. Og nanginangla nalang usa kadaog aron sakmiton ang una nilang titulo sukad ni adtong 1973. Si Anunobi mipasod siyang follow-up shot gikan sa nasipyat nga three-pointer ni Jalen Brunson sa katapusang 1.2 segundos or 1.2 segundos aron bitaron ang Knicks ngadto sa makapakurat nga kadaogan. Just do whatever it takes to win. Matod pa ni Anunobi nga mibirada og 33 puntos alang sa Knicks. I end inbounded the ball, Jalen. He got pretty good luck at I just went and crushed. The ball went over my head so I couldn't really dunk it. So I tried to tip it in softly and it went and dogang pa ni Anunobi. Si Brunson mo ay nango sa Knicks uban ang 36 puntos. Mahimo na nilang tapuson ang Spurs sa ugbisbisan ang 53 katuig nilang huwaw sa kampiyonato sa Game 5 nga mulabiyog ug balik dito sa San Antonio karong Domingo. Si Victor Wembanyama may popog 24 puntos, 13 ka-rebounds. Si Dylan Harper may score 21 puntos. Samtang sila si De'Aaron Fox og Devin Vassell mitali og dag 18 puntos matag usa alang sa Spurs. Nga mikulit og finals record uban ang 14 ka three-pointers sa first half diin miabante sila og 29 puntos sa score nga 70.
3: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa Spurs, aron silyuan ang dako nilang milagro. Tungod nini ang Knicks, may papas sa karaang marka alang sa labing impresibong pagbalitok sa NBA Finals nga nakampot sa Boston. Sa diyang ang Celtics nakarecover human malubo og 24 puntos aron pildiyon ang Los Angeles Lakers ni adtong 2008. Magkadto atong balitang sports karong buntaga. Kasika sa NBA kagapong adlaw. Grabe ang duwa kagapong adlaw, kulba hinam nga kadaogan sa New York Knicks. Muna gyud natambakan og 29 puntos. Matay na comeback pa gyud. Ito'y gitawag miracle win sa New York Knicks sa gapong adlaw. Gawag na mo itong sports ng taato. Katong turnover sa Knicks o katong layup ni De'Aaron Fox o wala na ito niyagi. Sa kwan pa, wala na gipugos. Gipatay rang oras. Kay segundos na good na ito. Pag-iar itong gipatay ang oras, mapuha ma-obligasyon itong mapaul ang New York Knicks. So makait sa pretro. Yamang gipugos o layup, yan natapalan man. Nabinlan pag oras, pag layup, pag itsag tres ni Bronson, wala mo sulod, napit ka ng punyan ni Nobino sa taas na rin ang bola, na shot man po. Nabinlan una punto no segundos, awa na, piki na kayo. Tigi yun nga sakit kayong kapildihan sa San Antonio Spurs. Usa kalugas na gid ang sus, usa kalugas na ang kapildihan. Usa kalugas na po ang kadawagan sa New York. Pero muna yun, balag usa kalugas, basta ka-importante daog. Ora magina siya pinaka-importante. Dili man padak-an na iglabaw. Importante man nga mudaog. Okay, taras, alas 6, ulo na gid sa kabuntagod katong mga balitang sports. Gatod grato sa Shibay, Sinchal, Owen. Sakit ang kalawasan, tumaraday ng tambal. O sa layang natural na pamagi, pagkamasay gamit ang Shibay, Sinchal, Owen. Ang Shibay, Sinchal, Owen. Hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol at dunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon na kayong lauric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa pektado nga parte sa imong lawas ubanan og masay Shibay Essential Oil nga plus nga mot og epektibo Shibay Essential Oil. Mapalit sa masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa na bilabolo sa batong Shibay Essential Oil diya sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Yes, Malaboyok, Cebu, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Bit Sarisari Store in front of nyo Malaboyok People's Palace. Og dias barangay Bago Tiyasa na bilabolo sa matong Shibay Essential Oil dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog kanina. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kaoban siyang pinangga. Og botan nga asawa Ma'am Nilen Ario Alio Carnal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og sa mga kaobanan nga magtutudlo ni Sir Boyax dias barangay Bago National High School, silang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers din adapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Og diya sa Tayasan Urgel Bisayang Manok, may buntag or may pagkaminaw nilang Jo-Jo diya or Joy Sorinyo, Jo-Jo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Fighting Katipay, Ina, og ni Boss Janon or Ina Kamanso, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon importante gina para makakaon og humba og maka panugab. Og das barangay Santa Cruz may pagpaminaw ronda or may buntag lang Lisel dia, Madam Lisel Sorinyo or Ayong Sorinyo. Og nilang boss dia Leo, o Leo Pira Pirinal. Apit ni mapirarin. Pero Pirinal lay ora dia. Boss Leo Pirinal og ni og siyang asawa si Madam Manilin. Manilin Pirinal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Konsyal diha, Konsyal. Konsyal nung Lokdoy Grapa. Good morning, good morning. Kaubad siyang kapikas sa kilmos ng Merlita Grapa. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Sa mga Grapa pamilya sa Barangay Santa Cruz. So, mayong buntag, ganin yung tanan.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon at takay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ibtaing.

0: tada ang mga libdudon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibtun og mabuntag. Kay basig maberyos, maghang. Hanghang yun ang kawas. Girog-girog in town nga radio time. Og may buntag po ni Kapitan Ayan Tirandiris, Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang matindira sa tusinuhan. At lang Madam Jima Herodias or Cabrera Herodias, Madam Kathleen Idama, Wilis na ganag-ganag o mimik-mik buking kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon at takay buntag na. Og sa Treasury Dines, Barangay Kabulutan Dines, Madam Julie, Madam Julie Torres, og siyang kauban siyang banang usa ka vlogger. By John Paul Torres. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni by Nicodil Dia, by Nicodil Gauran, og ni Kabultay, by Kinit Aboyba. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kabultay, ni by Kinit, kay dalaga ni nga muhikap, siguradong mapilit. Tungod siyang bultahe nga grabe, kakusog ang power. Og dias, Barangay Poblasyon Tayasan, may buntag ribos, jerdos, nabdos. Kauban na Madam Mirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa 8 piso office. May buntag ni Madam. Piso manager, Madam Crismer Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Madam Julie, Madam Julie Taub, working ang nining taub. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni by Jill Balasabas.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Akong may gugma. Pirmi pong labas. Kayang apelido, Balasabas. Okay, wala kayo nalimtan. Tiyog mga kandeng. Oo, man magtiyog ang kandeng. Di ko matingog kay pista na ako mas triyasan, masig ihawon ko. Huwag mga adlawan, agi mag-ihaw kandeng ane. Or karon kay dispiras, daga na mag-ihaw rog baboy. Lamang yun, basta pista, luoy kay baboy, kay maogay ma... Makuanan, ma... Og ma... Og sa... Kuan pa, maogay makuanan tanan ba, ma... Mahat... O manuokan tanan. Manukan kay lamang basta pista, baboy mag-isunan. So, pwede yung luya kayong baboy. Sa mga kanding, talag sa nang mag-iaw kanding. Pero nag-iapoy mag-iaw kanding kay the best pe ako ng kanding. O region, kaning kanding, basta buhi pa. Mutingog, pero maluto na, may mo ng kaliritas, may mo ng, tawag na, paklang kanding. Ang tingog, lahi naman, mo naman itingog. Kapanugab naman ka kay lami, baya. Okay, ano kita kuras? So, ano ba yung dalimtan? Tingog mga bigal. Naningog na nga itong mga malalang manap. Kagipang gutom na sila. Gutmon ko na nga yap. Gutmon po ng tao. Talang na ay kinabuhi. Makapil, ginagutom. So, in short, mangita, ginagkaon. O, das, Barangay Tampukon. Maimpuntag lang Madam Josephine. Diya, Madam Josephine. Garcis. Garcis Aguirre. Ang tag-iag, tag-dumala sa In This Life. Og dia sa Barangay Gumintok, o maayong buntag po di Madam Jusilin dia. O Madam Jusilin Kalyao Perte, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Loud and clear kayang studio din na napita. Og tinaw ang iyong pananaw. Mas tinaw gid ang studio din na napita. Kaya muna yung yun, basta naka-star, sikat. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hania Latog, itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Bayro ni Bay Librado. Nga mandos og madlaw, mandos po dog maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Tay, lami, diyo ko no, bay. Og sa atong kabanan nga reporter, Tandos 38, Sir Buyax Labiog Karinal. Ako na lamingon atong alagaran, ang labaw makagagawang sa mas pag-alagad kaniya din ni kanato. Og manapod po, magdungog-dungog lang dyan tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcast. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, lasais, 13.
4: Problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Arlina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
6: My name is Maria Arlina Isabel F. Ion.
4: What do you want to be when you grow up?
6: When I grow up, I want to be a doctor.
4: Wow.
6: Because doctors are really nice and cool.
4: Mm-hmm.
6: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
4: Really, really?
6: And my clinic, I will and staff who will make everyone feel welcome. I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
4: Wow.
6: Thank you.
4: Wow, grabe. Okay, what is your favorite drink?
6: Remind.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Las Ice. This is Ice.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
5: Paminaw sa mga health tips ug mga giya

sa mga kausapan, maayong adlaw na sa pagkanatong tanan mga kaigsuonan. Kumusta, kumusta na ito mga kaigsuonan? Ano, kumusta na ito pagbugtaw sa itong panginabuhi? Ano po rin ang panginabuhi mga kaigsuonan? Kamutalagan, langgoy mo na itong bugtawon. Ala, welcome nga po sa itong papanaguban ang labyog-labyog sa maayong panglawas mga kaigsuonan. Yatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ang pinakabago o pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas. Ituyog mong na sa Pax Herbal Company mga Iksoon Incorporated. Tuyog tumong nini nga makatabang sa itong mga kaigsuonan. Aron malikon ang lawas mga kaigsuonan, aron malikay kita sa mga balatian mga Iksoon. Kaya ko nang usang kataw mga kaigsuonan.

kamubati ana. Ala, ato sang tumaran o giastasan herbal capsule. Kaya ka nang imuhang nawanan ka ng paglango, mubalik ka na mga kaigsunan. Ngadto sa kitawag na to, buhing paglangom gumikan sa produkto nga astasan. Munangon sa may gibati ni mo karon, ay na mo paglangan niya mga igsoon. Tumari na ninyo kastasan herbal capsule. Ngay mo ni karon ang herbal sa Pilipinas nga giila.

pearl na to, mga bagang diyan, mga brick. Kasing mahos-hos. Aniya nga itong balak, mga igsoon, nga naguluhan, dito niya pinangga.

lang sa mga panganod sa mga gumunhap. Magpabili ng kanunay sa imong kiliran o kanunay nga maghapu-hapa. Purong-purungan man kining atong mga ulo sa uban. Akong ipasalig nga muunong ako latason ang pungpung sa mga katuigan.

0: Ilingaw-lingaw rin mo mga igsoon. Anong inyong ibate karon nga pagkalipong niha, no? Oh, standby mo karon taw-taw na itong pagkaisbutan sa itong pagbalik unsa makining vertigo. Kumanlaman ining pipila ka mga pahinomdom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5x beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty Soap, Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan na ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Love you, Boyax. On air.
0: Nalabalik tamang kaigsuunan sa itong pagpanangubahan. Kinikadlawa itong isgutan ang unsa mang galing vertigo mga kaigsoonan. Dagan kayong debate ni Dihano. Para ninyo ning discussion, tiyaw na kanang may laman, makatabang ninyo. Basig makatabang ni sa inyong problema mga igsoon, kanang debate di karon og vertigo. Nala, sige, dito maglangan mga kaigsoonan kay itong oras, hagipot kayo. At doon ayun ta mga kaigsoonan sa unang pangutan na kung unsa mang galing vertigo. Ang vertigo, mga insoon, o sa kinikabalatian o kondisyon na naghatag o pagbati na daw sama ang imahang pamina, mga kaigsoon, na sama nga nagtuyok ang kalibutan. Bisan wala siya naglihok, mga kaigsoon, na parang iyahang pagbati, iyahang pamina, natuyok o maayo ang kalibutan, mga insoon. Sa laing pagkasulti daw, nag-uyog o nagligid ang kalibutan bisang nagbarog ka lang o naglingkod. Yawa ba ng mga balatian, mga kaigsoonan, kining vertigo? Na unsa may mga sintomas niining ang usa ka tawo ni bati niining gitawag na to vertigo, mga kaigsoonan. Una, kining pagkalipong or dizziness. Daw naglupad ka, mga kaigsoonan, no? Muro nalipong ka ba? Onya, lain pa is lisod ang paglakaw o pagbalansi. Mulakaw ka mga

ba mo rin yung resist na? Yeah. Murag sige naman nga ring. Gasiyok yung dalunggan mga kaigsyonan. Murag gabagting. O murag bagatong na yung nga resist na. Aha. Unsa may mga inungda nining natanan mga kaigsyonan. Kining usa ka tawo nga mubati na nining vertigo. Ang unang yung inungda nining vertigo mga kaigsyonan mga problema sa inner ear. Problema diyan sa inner ear mga kaigsyonan. Na yung itawag na to diyan B9 para paroxysmal positional vertigo. Tungod ka sa gamay nga kristal sa sulod sa dalunggan nga og muliho kini makapasamot sa gitawag na to og imbalance mga ingsoon. Onya ikado

lang. Pwede lang mupahulay ka. O niya, likay lang din ang kalit nga lihok sa ulo. Kano ba, mukalit kaglingi ba? No, labi na magmakita ka sa imong giutang ngayon nagpadulong rasos. Mukalit yung lihok imong ulo. Dati. Ngayon, kalit yung lihok imong ulo. Bahala ka padulong ng maningil.

Panginoon. Kung grabe na yun, pwede pwede yun magpakonsulta sa mga batid yun sa panglawas mga kaigsoonan kay dili maayo na ang uban pod mo pahigayon rin yung itawag og vestibular therapy o kanang exercises alang sa balanse makatabang sad ni siya muna diha no muna ka kisa man yun kasi natin yun ang vertigo mang hinautang kini ato ang paglecture dili mga kaigsoonan purely informative no eh dili mo kita batid yun guys panglawas.

0: eksyon nang gikan sa Astasan.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love Your Boyax on air.
0: Sa kadlo na ng mga eksyon, gastrana is buyax, is buroy. Muna may tabo. Kanang bay buroy, bay buroy.
3: Ay, gano man buyax.
0: Kanang karon sus dako na yung kalahian ron, bay buroy.
3: Gano na kaingon magka nga dako kay kalahian ron.
0: Kalangan sa una, buroy. Elementary pa taga high school, buroy. Kanang, kanabit ang kanta, buroy nga. My toes, my knees, my shoulder, my head.
3: Okay, gano man.
0: Gikanta pala ito na sa una, bro.
3: Unya karun di ay.
0: Ah, karun, bro. Walang yun, bro.
3: Unsa man.
0: Ano, bro? Kanang ang atong my toes, my knees, my shoulder, my head. Kuana, bro. Walang gikanta.
3: Yun sa naman di ay.
0: Gihapla sa na, bro.
3: Ayay. Tiaw mo na.
0: Alangan, bro. Ipanuhon.

Tiyaw mo na mga igsoon. Atong may tos may nisaw na. Kikanta na to. Taro wala gihaplasa na. Grate. Wala ginanglan nyo ka mag-asta santa. Yeah. O, balik na sa papanaguban mga kaigsoon na.

ibang sakit itong ulo ato mga igsoon. O sa may mga pamahagi, aromalikaya na ito, kinikitawag o vertigo. O na, likay ang kalit ng liho.

nog de guay. Onya, kibirtigor, eh, ka. Sa moto, no? Sa moto yung mga kuan, kanang mga pamaagi. Lalo nga malikayan, kanang yung stress, kanang sobra nga pag-inom og kape, na halos kada oras

kainaya na kayo na kay Meniere's disease mga igsoan. O paborot na sa fluid sa dalunggan. Manang likaya na siya. Kaya consult again sa doktor, no? Kung muna ganyan if symptoms persist, consult your doctor. Nga naman, aron masusi ko nun sa hinungdan o matagaan ka o tukmang tambal o gitawag na to therapy. Now, karon nun sa may mataba mga kaigsoonan ining Astasan Herbal Capsule. Hinungdaman na to mga igsoon nga ang Astasan adunay sangkap nga gitawag og astaxanthin. Ang astaxanthin mga kaigsoonan, sige nato ning gibalik-balik, usa kini kay natural nga antioxidant nga makita kini sa mga pagkaon sama sa salmon, shrimp, crab, ug algae. Gigamit usab kini isip supplement tungod sa iyang kusog nga epekto sa lawas niini.

color mga kaigsoonan sa box as tasan. Tara na, diya sa ito mga butika. Diya sa inyo hang kalungsuran. Tamutan na lang mo diya, o kung sa asa man ang astasan. O niya, barato na kayo na mga kaigsoonan, no? O, barato lang kayo na, very affordable. O niya, watay angay, ikabalaka kung mutumar tayo ng astasan herbal capsule. Kay FDA approved na siya. FDA approved on niya halal certified.

Broadcasting System. Wa na gaday panahon, salamat ka sa inyong pagpaminaw. Hangtod na lang sa sunod nga higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Kini na lang si Buyax Labyog. Alang sa tulumanon nga labyog-labyog sa mayong panglawas. Kung maingon ka ninyo, lawas na ang bingan kay Mauro Guni, ang atong puhunan.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
7: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
8: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Nabay espesyal nga okasyon? Nabay kahit tao nga gusto nimo mamalipay? sa M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan.
12: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
6: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Helen Babur. 55. Tagayungon ko.
9: Tagayung?
8: Sa dumang itira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lami po ang katulog.
9: Karon?
8: Katong pagkatilaw.
9: Pagkatilaw
8: sila. Kanang kapsul o
7: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang marinaon ang testimonya sa Wonder Animal Vitamin.
11: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vitamin. Okay man, kaya na ako mga bakit dabay lang midako sa una nga wala pa ko nito sa Wonder Animal Vitamin. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vitamin, dabay lang kinapagtuko. Tapos bas ko po kitayo, maungkin ang Animal Vitamin. Ako gabing i-recommend sa ito namin nag-alaga o makahayupan. Ngadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vitamin. Ipikibo gita.
10: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Stoffy. So, bili lang ng Stoffy. Apil pa ang Cervicare, ng Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Cervicare o ng Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
9: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawa, sinalag ma, dili mo kapuyon, kanalag.
12: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: Ako ay Roselyn Indulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
18: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong litumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banji size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
12: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
19: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
20: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
21: Feel the music, Star Radio.
20: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
2: nagka problema ka ba sa focus?
0: This is Amapola Broadcasting System.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko ni unda ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano ka? Sina ka?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
10: handos balita
9: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya og karon ania kining tighando sa atong

0: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Ining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bago High School Star Radio og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa luwak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.1 Bagua School Star Radio. Mga sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos balita.
0: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: DILG Negros Oriental miapil sa gipahigayon nga kon RTF LCAC meeting.
1: Headlines.
0: J. Urakoy ang bus driver trainer sa Yansun Bus Group Companies, Balyacar Transit. Nagpahibalo silang ipahigayong special recruitment activity alang sa driver o conductors dere sa Tayasan karong Hunyo 19.
1: Headlines.
0: Dalit Tayasanon Festival og Street Dancing in Man Shootdown gahapon malampuson samtang Battle of the Bands ipahigayon na karong gabi.
1: Headlines.
0: Panskola muling ugma sa gabi sa tinuod nga kapistahan ning lungsod sa Tayasan.
1: Headlines.
0: Care Coordinator Deboy Hinoo nagpahibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lemkay Chong Ewai sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa unang distrito de Reyes sa Negros Oriental.
1: Headlines.
0: Norpo, nakasikop og 75 ka wanted persons og nakasakmit og 794 mil kapesos nga druga sulod sa Siam Kadlaw.
1: Headlines.
0: Sa Dumaguete City, tupad payout og job fair highlight sa kasaulugan sa Independence Day.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Gihulgan City, 61 anyos nga pinangita sa kasong murder gisikop.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa San Jose, 19 anyos gisikop sa Baybas Operation.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Cebulan, 49 anyos nga gikatahapang tigpayuhot og illegal nga drugas gisikop sa Baybas Operation samtang illegal nga armas na recover usab gikan sa suspek.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Bakong, construction worker na kurentihan samtang nagtrabaho sa pickleball court.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Motorsiklo midasmag sa poste tungod sa danlog nga dalan, rider patay.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Sambuanggeta, duha ang angol human midasmag ang isride sa bomb truck.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Talisay City, Negros Occidental usa ka grade 7 student nasakpan nga nagdala og drug paraphernalia og hait nga hinigiban sulod sa eskwelahan.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Duha ka pagpatay sa Negros Occidental giangkon sa NPA.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Mas ubos ang satisfaction rating ni Presidente Marcos sa mga rehiyon nga taas ang inflation sa bugas matud pa sa usa ka analyst.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ni Pizarra gibasol si PBBM sa kagubot sa Senado.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: PBBM nagmando sa dali nga pagsusi sa mga ospital nga napiktuhan sa linog sa Mindanao.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pangilina Kinahanglan, gisgutan nga posibleng mupangulo sa impeachment trial ni BP Sara.
1: Dos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Kinadak ang lubnganan sa Balyena sa tibuok kalibutan, napalgan sa sidsid sa dagat, samtang Trump nagpahibalo sa sekretong misyon sa militar sa pagpalusot og milyon-milyon nga barel nga lana.
1: Dos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Strait of Hormuz, gisirhan sa Iran human sa pag-atake sa Amerika.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: US og Iran nagbinaluay og mga pag-atake.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa boxing, Fury versus Joshua, posible sa US ipahigayon.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Senador Robin Padilla namahayag nga dili siya muhatag og impormasyon bahin sa posibleng naimutangan sa iyang higala nga si Senador Ronald De La Rosa kung ano naman siya'y nahibal-an ini. Samtang ang nasampit nga magbabalaod, may bisita sa haya ni Butter Bunya.
1: Dos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Dos
1: balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nagihandos ka na to sa Astasan.
1: Handos balita. Handos balita.
3: Maligala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
3: Sa Astasan, wag

0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Adlaw karong Biyernes, petsa 12, nimang bulan sa Hunyo, Regius Mile 26. Karong adlaw holiday, tungod kay gisaulog sa Pilipinas, ang ika-128 nga Independence Day.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayray Sorenio.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labio Garinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita, handos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron ug unya.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos balita, handos balita.
0: Maghandos sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato karong aninaon usa ang atong kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete. Ato dawaton ang report ni weather forecaster Reynaldo Tambong Sere. Kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag diha kanimo.
3: Handos balita. Weather update.
4: Sa buntag, o may buntag sa aba, sa nating kaminaw, hindi nga itong nag-update sa kanda nga Biyernes, kung ito si 2019. Isa nito, init nga yung gigan sa dagat Pasipiko, may ga-apekto sa sinangambahin sa Dumaguete, sinangambahin sa Visayas, o sinangambahin sa Mindanao. Samtang wala kita ng sikpatan, ng low pressure area o bagyo, sa gawa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa tulong kalahit yung forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental sa Kitang Dumaguete City. Sabayin kita makasinati o sa engineering sa weather condition sa nagsang panoron ng sa pag-umong ng kalangitan. Dinitan sa isolated na pag-ulan sa galing sa pag-ilat, kita din sa hapon ng sa gabi kung ang kinitalocalized thunderstorm. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, hindi nga sa kasarangan ng pag-uros hangin, ikan sa habagatang kasatpan at sa habagatang silangan, ang dagat sibuk lalawigan sa Negros Oriental, din hindi ko sa sarangan ang pagdalod sa kadagatan. At sa biling huli na sa alas ng gilwining, pagamping ang dinil ng gapon ng sityasa at magkaitong ang managat, gabi nito nagamit ng gagmoy sa kinapadagat kung huwag kinagabili sa Sydney ang mga offshore sandstorms. Ang atong kagoy din ng taob, parang alas 7:47 sa kabuntagon, tumagitas ang mga 1.6 meters, samtang unas o alas 3:25 sa hapon, tumagimugan ng 0.3 meters. Samtang forecast temperature na ito, karadawa, ikan sa 26 ang 33 degrees Celsius. Pagkada mo sa loob, inyong alas 12 sa hapon, ano silang, ugma sa alas 5.7 sa buntag. Kung bakit na itong update, ikan din sa Pag-asa at Dumaguete, ini si Renegade Lambong, tagang salamat.
3: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat, Sir Tambong, sa imuhang weather update.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos balita, handos balita.
3: Balitang lokal.
1: Handos balita, handos balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din nila kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata ngayong lawas mo bigay kay panalep di gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpag nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na bagamu sa lamian humot og herbal bagyon nga coffee, ani-ana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Cafe Max with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Cafe Max with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga parmasiya sa inyong ng mga lugar. Jefferson T. Bukingkito Furniture. Mugama sa mga furniture. Latira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bins, divider, molding, motor, na carving. More para sab sila sa mga sarasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakiawan system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna na sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Bukingkito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Bukingkito o Jopri Bukingkito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulongata Street, huwag ang branch 2, nahimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko, nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Calhoun. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jarvin Koy o Jericho Palagtiw, branch 2 chief mechanic Rodzico Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: DILG Negros Oriental miapil sa gipahigayon nga RTF LCAC meeting. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bago High School Star Radio. Boyax lasigi Handos og Labiu sa muhang balitang lokal.
1: Handos Balita. Report.
5: Live. Report. Dagan din naman yung boys na masukitig pa minaw. Ang DILG Negros Oriental lubos sa pagpangulo ng Provincial Director Farah D. Bahintuya, pinaagi ni Cluster 1 Hit Anson Baroro ang miapil kini sa Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict on RTFL Cup, Negros Island Region, dito sa Bethel Guest House, Dumaguete City. Ang mauntigong gitambungan sa sekretariat sa NTFLK, Arnolfo Ferdinand Baharin, Norpo Provincial Director, Police Colonel Timar Alam, TISDA Regional Director Kuni Ninya Dud, o gipanguluhan ni Alternate CORDNIR Vidal Villanueva III. Atol sa mga kaliwagan, si Cluster Head Baroro ang nihatag sa iyong panabot atol sa opening remarks sa mga nahimo sa pagpatuman sa Retold Community Support Program o Support to Barangay Development Program sa probinsya. Gisputan dayon sa JTRF LCAC ang mga update sa Communist Terrorist Groups kung CTG Threat Situation o pagsulbad sa gipakusog na CTG activities. Ang kaliwagan natapos uban sa pagpaligon pag-usab sa pasalig sa mga partisipanteng ahinsya na magtinapos bagay sa pagtrabaho sa pagpauswag sa mga tumong sa ilgag, pagpalitun sa lokal na pagdumala o paghaturo mga responsive na programa na makatampo sa malungtarong kalinaw o malungtarong kalambuan sa Negros Island Region. Nanukadigan sa Bago Farm School sa radio. Alang sa sibiyanan ng minilugdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Crazy Hundus 30 Utso Boo. love you Gurina.
1: Hanggos Balita
3: Live Report. Live Report.
0: Daghang salamat Hanggos 38 Boyax love you Gurina sa mga balitang lokal.
1: Hanggos Balita. Hanggos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Ang Yanson Bus Group of Companies, Balyacar Transit Incorporated o mas nila nga Sirs Liner, mupahigayon og special recruitment activity alang sila nga gikinhanglang mga drivers o conductors karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Alang sa kompletong detalye, ania ang mga panaginabi ni J. Urakoy, ang bus driver trainer sa Yanson Bus Group of Companies sa Balyacar Transit Incorporated.
1: Handos Balita
3: Interview.
6: Sir, good morning. Ako na kapasayaran siya ng mga ala posisyon o sa nga company, sir. Ako si J. Urakoy, bus driver trainer sa Balyacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company. Sige, pwede naman sa Iron Zero. Kung sa kabahin yung ipagayin nyo nung special recruitment activity nga magtabok karong June 19.
7: So, nang natay special recruitment from the 19 sa driver o conductor. So, ang ato ang kwan sa driver is COA, driver's license, more na ilang dadon sa binyo. So natay mga exam nga gipagahigayon. So maka pasar sila sa exam, so automatic na sila nga recruit. So sa ato akong conductor is high school graduate, tapos without experience, pwede ra. Tapos, physical and mentally health. Or mentally fit.
6: Ato ang, sa ito nga driver, sir, ato nga professional driver's license, may 1, 2, 3 or taas pa?
7: O, pwede ra 1, 2, 3 or sa ito arong bagong coding ro na to is EBC naman. So at least na sila D. Pinaka-importante ang letter D.
6: Letter D.
7: Okay. More na bus ang one na perception na is bus magyod.
6: Human sa mga special recruitment activity, sir, niya doon ang may ma-recruit ng mga driver. Pinaday ka po kilong kinanglan? Pinaday ka kinanglan?
7: Bisag kila, kutob sa ato ma-kuan, bisag mga tag pulo-pulo ba o baiti-baiti, amo nang i-cater tanan.
6: Oo. Dayon, kuman sa special recruitment activity, doon ay training na? Nga ipahigay yun ato ng mga drivers.
7: Oo, na tayo training o sa ma-hire na na tayo training 9 to 10 days. Pero kanang 9 to 10 days, naanan na sila swildo. So, ang ilang swildo, ilang atungkuhaan sa ilang medical, tapos na pa sila masubla. So, ang medical nila libre na.
6: Disumbya po sa ito ang mga conductors?
7: Kasi mo, pareha na sila.
6: Nagya po sila allowance?
7: Nagya po sila allowance.
6: Sige sir, sa mga basing buka ito na pagkaidugan, ng mga kanapahibalo sa ito ng mga mo-apply pagka-conductor o pagka-driver, sir?
7: Karong 19 na atay special recruitment diri sa taas sa Changi. So ang ato ang hire is driver conductor. So sumala pa sa akong hasil sa ganina nga mauna to yung mga kwan. So manginaot ko nga maapil na ta sa Balyacar Transit Family.
1: Handos Balita
3: Interview.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos Balita. Handos. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Pinagi sa pagpangulo ni Mayor Bembo Roberto, nagbalampuson ang gibahigayong Dalit Tayasanon Festival gahapon, Hunyo 11. Kining kalihukan gisugdan sa street dancing diha sa unang kalye sa barangay Poblasyon Tayasan. Human sa street dancing, gisunodayon ang showdown diha sa Tayasan Municipal Cabaret Court. Human sa Dali Tayasanon Festival, aduna disco with DJ. Samtang karong adlaw, Hunyo 12, mao ang despira sa kapistahan diri sa Tayasan, umausab ang pagsaulog sa ika 128 nga Independence Day sa tunga nasod sa Pilipinas. Ang LGU Tayasan bubaygayon sa ganihang buntag alas 5 sa kabuntagon fluvial procession, garong alas 7 sa kabuntagon flag raising ceremony, alas 8 mauna ang ika 128 Independence Day Street Parade, garong gabi Battle of the Bands. Sa Hunyo 13, uog mga adlawa, mauna ang Fiesta Celebration sa lungsod sa Tayasan. Sa buntag, Fiesta sa tanan nga simbahan. Pagkagabi, live band uban sa Spanish School. Ang tanan na sampit nga kalihukan, tipik o gabahin kini sa nagpadayon nga Dali Tayasanon 2026 alang sa annual Fiesta Celebration ng atong lungsod sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kay Coordinator de Boy Hinoo, nagpahibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lemkaichong Ewai sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa distrito de Risa Negros Oriental. Mokin ang mga pizza sa pagdawat sa mga requirements. Gikan sa alas 8 sa buntag, angtod sa alas 5 sa hapon. La Libertad, Hunyo 13 sa may La Libertad Chain. Himalalod, Hunyo 20 sa may Himalalod Chain. Tayasan, Hunyo 27 diha sa Tayasan Cabaret Court. Ayongon, Hunyo 4 sa may barangay Awaan Cabaret Court. Bindoy, Hunyo 11 sa may barangay Malaga Cabaret Court. Mga requirements nga gikinhanglang dadon, school ID, pamatuod nga na-enrolled sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026 og national ID sa mo process. Kadto maong pahibalo gikan sa buhatan ni Congressman MM Lemkaichong Ewai nga gipaagi ni Care Coordinator Giboy Hinoo.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kadumaw nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoed, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chuku, Tawa-tawa si Sabi Kermigaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog dres sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes Hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa may alauna medyan dagna sa hapon o pagkahuman musunodayon ang Balong Dagri.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kinimusunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligyas sa mga groceries o ban panagunang mga kinahalanon sa panimalay, engon man sa labas mais daw karne. Ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulong Gata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya ug gidumala nila ni Roslyn Bulong Gaita ug dihito Bulong Gaita. de Tribayo Food Supplement. Moy sa natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa de Tribayo Food Supplement. Ang de Tribayo dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampa Lelebs Tiasids and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store o Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table chairs, pump, disc, cabinet, floor mat, trapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya store o Ami Angels General Merchandise. Gay pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Fee o misa nag-jel use o mison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa na kato sa kabuhi, sakit sa tiyanag, antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaembuntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni magkaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sigun na ng pagi, imo makabutang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masaysta, unang-una tungod humot kinmang haplas, busa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer, dili o dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unene, ang siguradong, manuhot-suhot gayod sa kinahilabang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa IX Pharmacy Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
3: Andos Malita, Andos Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
3: Andos Malita, Andos Malita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
3: Balitang probinsyal. Andos Malita, Andos Malita.
0: Norpo, nakasikop og 75 ka wanted persons og nakasakmit og 794 mil kapisos nga druga sulod sa Siam kaadlaw. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Buyag Slabiu Karinal gikan sa 99.1 Bagwes Gold Star Radio Buyag Lasigi Handos og Labiu sa mga balitang provincial.
3: Handos Balita Live Report Live Report.
5: Yung salamat yung bundang mo sa bahay sa masukin di paminaw. Nakasigaw po ginatibukan nga 75 ka mga wanted persons o nakasakmit o siyabungan ni Balor o 794,440 kapiso sang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo. Ubo sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Timar J. Alam sulog sa Siam Kadnaw nga operasyon gikan sa Hunyo 1 hangtod na sa 9-2026. Subay sa accomplishment report ng ibagawas ng habang adlaw ni Police Captain Stephen Ginard Pulnar, ang spokesperson sa Norco, kininaglagib sa mga dakpan ang 8 ka most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level o napulo sa city or municipal level. Sa kampanya, batok sa illegal na droga sa 121 ka operasyon ang gilusa di nakasakmit og 143.3 kagramos ng shabu, gikan sa usa ka high value individual o 20 ka street level individuals. Milampo sa sabang kapulisan sa pagbawi sa 24 ka mga loose firearms, pinaagi sa 20 ka operasyon ng merisota sa pagkaristo sa tulo ka individual o pagkasurinder sa uban pang armas. Sandang sa laing bahin, nakasiko pa o 29 kasuspitsaro sa ilegal na sugal o nakakumpiskar o 68,090 kapisos na tantinag sa smuggled na sigarilyo. Dungan sa pag-isyo o 622 ka citation tickets sa mga violators sa lokal na ordinansa. Nanukad din sa Bogo Farm School sa video. Alang sa sibiyan ang tinubdan sa mga labas o tinuot ng mga balita, matagkaroon o kunya, pinisihandos, wantay, utso, buyaks, love you, ganina, reporting!
3: Handos Balita, live, report, live.
0: Daghang salamat, Handos 38 Boyax Labio Carinal sa mga balitang provincial.
3: Handos Balita, Handos Balita.
0: oras sa Pilipinas, alas 7:40.
3: Handos balita, handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
3: Balitang probinsyal. Handos balita, handos balita.
0: Pamahimong highlight ang payout sa programang Tupad o Gusah ka Job Fair sa pagsaulog sa Kasinto 28 nga Independence Day sa Dabagete City, Negros Oriental. Matupan ni Piso Chef Maria Socorro Mera ang kagamhan ng lokal o ang dole sa Negros Oriental ang magtinabangay sa pag-host ni ining maong kalihukan. Mabot sa dusi ka mga employer ang musalmot sa Job Fair dito sa Robinson Small nga nagtanyag o kinatibok ang mail 400 kabakanting trabaho. Gikumpirmar nga dunay 800 ka lokal nga posisyon o 600 ka trabaho sa gawas sa nasod ang mahimo nga sudlan sa mga aplikante. Gawas nini, may one-stop shop diin. Magpakatigom ang nagkadaiya nga insya sa gobyerno sama sa DTI, PhilHealth o TISDA aron mo serbisyo sa mga katawhan.
3: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
3: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Yan ang musunod ng mga police report. Yandos ka nato sa Amigos Capsule. Mutambal sa mga naiklanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, managogres sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi Ilunes hangtod Sabado. O ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Batchan. Bote ka sa Antoninio sa Alegria. Edchonchon Pharmacy o Sinobit Pharmacy. Sinatilan with your pharmacy, MPG Drug Store, a pharmacy, Shelmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malbayok, Sinchud Pharmacy, sa Runda Bilkura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Sepura Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Hobby Drug o Christer Pharmacy, ang Amigos Capsule. Mapalit sa tanang mga pharmacy sa makalungsuran o dere sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Gipanag-iog dumala ni Jose Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator kaban pa, doula lang sa pang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilan na sab nga gablihan nga laing brand sa San Jose. Samtang padayon gihapon sa pagkupirit ang Blue Baker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Jose and Nisi. Ingon man padayon usab sa pagkupirit ang ilang brands sa San Jose diya sa Broma Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise ng ilang sapatusan ug chinelasan.
3: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
3: Handos balita. Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Nahipasla karon sa mabugnaw nga bilangguan sa Giholngan City Police Station ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga gipangita sa kaso nga murder atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest. Bato kaniya dito sa Barangay Poblasyon Giholngan City, Negros Oriental yato nga Miyerkules. Gilas sa kapulisan ang akusado nga si alias Regine Manggubat o Regine Kaingkoy Minyi o residente sa Barangay Hinakpan, Giholngan City. Gipangluhan sa mga intelligence operatives sa Giholngan City amao nga operasyon nga misangpod sa pagkasikop sa akusado. Giserbe nga to kaniya ang warrant of arrest nga giisyo niadto nga Hunyo 4/2026 ni Honorable Maria Ana Priscilla Pariha, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 1 Uto sa Giholngan City alang sa kasong murder. Ikatag na sa korte ang piyansa nga nakantidad sa 50,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Gigamit usab sa mga operatiba ang body worn kamera atul sa operasyon. Gipahibalo usab sa kapulisan ang akusado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o sa kinaiya sa kasong iyang gitubang. Sa pagkakaroon, ananas siya sa kustudiya sa Giholngan PNP alang sa husto nga disposisyon.
3: Police! Police!
0: Nasikop sa kapulisan ang 19 anyos nga lalaki atol sa bayba sa presyon. Ngayon pangluhan sa San Jose Municipal Police Station. Dito sa Purok 2, Barangay Santo Niño, San Jose Negros Oriental yado nga Martis. Kilala sa kapulisan ang sospechado nga si alias Kim Oletao o residente sa Barangay Tobtobon, Lungsod sa Sibulan. Ang operasyon, ipangluhan ni Municipal Drug Enforcement Unit kon MDEU sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Na-recover gikan sa suspek ang gituhang sibo garuna gibukaton nga 0.87 gramos o garuna standard drug price nga 5,916 ka pisos. Human sa pagkasikop, ipahibalo sa mga operatiba ang suspitsado hinungdan sa iyang pag-aresto o sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa pinulungan nga iyang masabtan. Nortini, ikusunian na sa mga polis ang suspitsado o ang mga nakumpiskar ng ebidensya alang sa hustong disposisyon o sa pagkatubang sa reklamo nga may kalapasan sa Section 5, Article 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasikop sa mga operatiba sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo ang usa ka 49 anos nga lalaki atol sa bayba sa presyon sa Purok 6, Barangay Magata, Sibulan, Negros Oriental sa May alas 10:06 gahapon sa buntag Huwebes, Hunyo 11. Kila sa kapulisan ang suspect nga si alias Caloy Minyo og residente sa Barangay Bantayan, Dumaguete City. Sumala sa Norpo, ipahigayon sa Provincial Intelligence Unit kon PIU og Provincial Drug Enforcement Unit kon PDU uban sa Sibulan Municipal Police Station ang entrapment operasyon batok sa suspek tungod sa igingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Uman sa pagkasikop, yemo sa mga operatiba ang search incidental to lawful arrest diin na kumpiskar gikan kaniya ang ginudahang siya bugaroon na gibana-bana ang ibukaton nga 3.5 gramos o mga mubalor sa 23,800 kapisos. Lakip sa mga ebidensya nga recover ang usa ka kalibre 38 nga revolver, digital weighing scale, Nokia nga cellphone, disposable lighter, sling bag o bypass money nga naglangkob sa usa ka tinuod nga 500 kapisos o 5 ka bugos nga 500 kapisos. Rotini, gay kustodiya ang suspek sa Sibulan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o papasaka sa mga reklamo nga may kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Republic Act 9165. Naangol ang usa ka construction worker human na kuryentihan samtang nagtrabaho sa pagtugod sa usa ka building sa Picolbol Court dito sa Barangay Lutaw, Bakong, Negros Oriental. Alas 3:40 hapon sa hapon Huwebes, Hunyo 11. Kila sa kapulisan na biktima nga si Jan Jan, 29 anyos, ulitaw residente sa Barangay Balaas, Lungsod sa Hibalalod. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bakong Municipal Police Station, nagtrabaho ang biktima sa ibabaw sa steel frame sa gitukod nga pasilidad sa Picolbol Court. Sa diha nga aksidenteng nasangis sa linya sa kuryente ang mga sipo lens nga iyang gihoptan. To din eh, na kuryente siya o naigo sa kusog nga kuryente nga miagis sa metal nga material. Tungod sa insidente, nawad-an siya og balansi og nahulog gikan sa iyang posisyon. Apan tungod kay nakasuot siya og safety harness nga nakahigot sa iyang hawak, wala kini mahulog sa yuta. Og amaw nga harness, mao'y nakapabilin kaniya nga nagbitay og nakalikay sa direktang pagkahagsa sa yuta. Dali nga mitabang ang iyang mga kauban sa trabaho og luwas iyang nga gipaubos gikan sa iyang pagkabitay. Manini, itawag dayon nila ang mga responders aron matabangan ang biktima. Gidalang biktima sa Bakong Municipal Ambulance o ambulance nga to sa Seliman University Medical Center alang sa dugang nga medical nga pag-atiman. Pagabot sa tambalanan, buhi pa ang biktima o gilayon siyang giatiman sa mga doktor o medical staff aron matagan sa ustong medical nga intervention o masuta ang gidakon sa iyang mga naanggon nga kadaot tungod sa pagkakuryente. Sa kasamtangan, padayon ang pagmonitor sa kahimtang sa biktima samtang gihimo sa mga otoridad ang dugang investigasyon aron matino ang tanong naghimtang nga may kalabutan sa maong insidente. Gipahinumduman usab sa mga otoridad ang mga construction worker o kontraktor sa pag-amping o pagsunod sa mga safety protocol ilabi na kung nagtrabaho dool sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang susamang mga aksidente. Patay ang usa ka construction worker human maaksidente samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo nga midasmag sa poste sa kuryente dito sa National Highway sa barangay Maayong Tubig, Dawin ni Cruz Oriental sayo sa Kabuntagon gahapon adlaw Huwebes kon Hunyo 11. Ila sa kabulisan ang biktima nga si Elmer 34 anyos ulitaw residente sa barangay Malo lungsod sa Seaton. Base sa inisyal nga imbestigasyon nagmaneho ang biktima sa iyang motorsiklo gikan sa Seaton padulong sa Dabagete City alas 3 sa kadlawon sa diha nga nitabo ang aksidente. Nitabo matud pa ang aksidente samtang kusog ang bunok sa ulan nga mao hinungdan sa pagka-slide ini sa danlog nga bahin sa dalan. Sigun sa mga responders nga nawad-an og kontrol ang biktima sa iyang motorsiklo tungod sa basa og danlog nga karsada. To din eh, nilamba ang motorsiklo ngadto sa daplen sa dalan og midasmag sa usa ka poste sa kuryente. Tungod sa kusog nga impact, nalabay ang biktima gikan sa konkretong karsada og nakaangkon og grabing samad sa ulo. Nadaw to sab ang atubang nga bahin sa iyang motorsiklo. Daling girespondihan sa Municipal Rescue Vehicle sa Sambuanggeta ang insidente og gidala ang biktima ngadto sa Negros Oriental Provincial Hospital apan gideklara siyang dead on arrival sa doktor. Gikontak dayon sa mga responders ang kabanay sa biktima aron ipahibalo ang nahitabo. Sa kasamtangan, nagpadayon paghihapon ang imbestigasyon sa PNP kalabot sa maong insidente. Naangol ang duha ka individual human madisgrasya ang ilang gisakyang isuride og bidasmag sa usa ka bomb truck dito sa National Highway sa barangay Mayabon sa Sambuanggeta, Negros Oriental alas 2:12 gahapon sa hapon Huwebes Hunyo 11. Base sa report sa rescue responders ang isuride gimaneho sa usa ka 34 anyos nga lalaki kinsa residente sa Malabuhan Seaton samtang pasahero ini ang 65 anyos og residente sa Albiga, Seaton. Gingon, nagpaingon ang sakinan sa duha ka direksyon sa Seaton sa dihang nitabo ang aksidente. Sa inisyal nga imbestigasyon, gisundan sa isuraid ang usa ka sakinan nga mikalit og overtake. To din eh, pakyas matod pang mabantayan sa driver nga ang bomb truck nga na sila nga tubangan, nagsinyas na di ay nga muliko sa wala nga bahin sa karsada. Tungod sa kapaspas sa paghitabo, wala na makalikay ang isuraid sa bomb truck o midasmag kini likod sa maong truck. Tungod sa impact, nakaangkon ang senior citizen og samad sa iyang ngabel og wala nga bukton samtang ang driver nakaangkon sa paggagmay nga samad sa iyang nga mabukton og batiis. Dali nga mitubag ang team Bravo Rescue sa alarma og yatod ang duha ka biktima ngadto sa Polymedic Hospital alang sa hustong pagpatambal. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan sa naasoy nga insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
8: Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang regional gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mao kita sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX kamalig diunahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaron, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa pasalay coffee, halo-halo o gaman pa nga mga refreshers alang sa dugang. Impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy diya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
8: Balita.
0: O oras sa Pilipinas, alas 7:55.
3: Handos balita
0: sa detalye na sa itong mga balitang regional.
3: Balitang regional. Handos balita.
0: Sa Talisay City, Negros Occidental usa ka grade 7 student nasakpan nga nagdala og drug paraphernalia og hait nga hinigiban sulod sa eskwelahan. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 38 Buyex Labio Carinal. Gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Buyex, lasigi Handos og Labio sa imuhang balitang regional.
3: Handos balita live report.
5: Dagan sila matimbunda mo sabay sa masukit ng paminaw. Usa ka dosi ang yus ng grade 7 ng estudyante ang nasakpan kining nagdalaw drug paraphernalia o kutsilyo sulod sa usa ka eskwelahan dito sa Talisay City nitong Hunyo 8, 2026 nga may unang adlaw sa klase. Sumalan sa report na matikdan sa usa ka magtutudlo ang estudyante o dayon kinigitaw sa school guard o sa niyang gisusi ang bata nakuha gikan kaniyang drug paraphernalia o sa kutsilyo. Gidala ang estudyante sa barangay holding iyang gipahayag ang gitugyan lamang kaniyang mga butang aron bantayan alang sa iyang igagaw. Nasayran usab nga namatay ng amahan sa bata samtang iyang inahan nagtrabaho sa Manila. Human sa insidente, gidala ang estudyante ngadto sa usa ka reformation center nga gidumala sa lokal nga kagamhanan sa Talisay City aron mahatagan og angay nga intervensyon og suporta. Panayon pa sa pagkakaroon ng imbestigasyon sa mga otoridad aron masupa ang tanang kahintang na may kalabutan sa insidente. Nanugad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa Sibiyana ang may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Ganis Handos 38.